0: Ayun, nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Better check your watches, Tara, now 8:31.
2: This is Heart 92.7.
3: 92.7.
2: Heart, Cagayan de Oro.
1: Teka lang, ano na kaya sitwasyon ng ating mga kalisada ngayon? Alamin muna natin, ha, saglit.
4: RTA.
2: RTA.
4: Heart FM.
2: Road traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
4: RTA.
2: Heart FM. Road traffic. Alamin.
1: Nasa linya natin si HPG, Jerry, Small but Terrible Kabuyaon. Hello, Jerry. Good morning.
5: Good morning, Jason Steele. Galing akong kasuwagan kanina. Puntang Marcos Bridge. Yung Marcos Bridge, papasok na ako Cagayan yung downtown. Medyo may build up. Pero yung palabas ng downtown, okay, flowing siya. Hanggang nakaabot ako dito sa may San Recto Highway, papuntang Gusa. Yung Gusa, palabas ng CDO, okay lang. Yung papasok, okay pa, flowing pa. Hanggang nakaabot ako dito sa may bandang puerto. Dito sa may bandang puerto, build up talaga yung traffic dito.
1: Agay.
5: Palabas at papasok.
1: Nako. Oo, maghanda yung mga pumunta dyan sa may puerto. Oo, siguro marami na talagang volume ng sasakyan. Maraming talaga lumabas ngayon. Ano? Anyway, nandiyan ka na ngayon sa area na yan. Ano? May pasahero ka ba?
5: Oh, nakalabas na ako dito sa may bandang puerto. May pasahero ako. Papunta akong Manolo.
1: Sige. Alright, mag-ingat sa pagmamaneho at ingatan ng mga pasahero. Maraming salamat sa iyong report. HBG Jerry, Small but Terrible, Kabuyaon.
5: Yan ang litis na sitwasyon. Makasala ang aking gadaanan sa ngayon. Art Pasada Group. Jerry, Small but Terrible, Kabuyaon. Para sa Hard FM, Road Traffic, Alamin.
4: RTA.
2: Heart FM, Road Traffic, Alamin.

0: sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meek Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad, walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay!
2: Makabuhay! Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Thunder FM kagayan de oro city 93.7 Thunder FM booking on 43 minutes after 8 o'clock that's Soda Pop Sancho Boys for you. Dancing was brought to you by Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Oy, magandang umaga. Happy birthday kay Roban Daya today. Roban Daya, happy, happy birthday. Ganoon din kay Totski. O sa Totski Car Wash, kibawe. Magandang umaga rin. Kay Zach ng DC. Yan, thank you so much for always listening. May buntag niyang napita. Eto na, mamimigay na tayo ng bugas at groceries. Alamin na ganda natin kung saan area tayo bubunot, ha? Saan grab box ba? Ruleta, select! Ang ating studio matatagpuan po sa FICO Admin Building, Mamenta Boulevard, Carmen, Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Bonbon! Mga taga-bonbon, paminaw! Puno tayong isa sa drop box ng bonbon. Oy, ang nakasulat, bonbon lang. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula sa bonbon, Jasper Maglungsod. Jasper Maglungsod, congratulations! Nakadaog kang bugas at saka grocery sa Jasper Maglungsod. Ganun din sa ating first winner kanina, si Mercy Canizares. Mercy Canizares ng Kapiston, Kauswagan, congratulations! Nakadaog sad ka. Ito pa yung iba pang mga winners ng bugas at saka groceries. Oh. Itong si Zoya Golda Songkuya ng Consolacion District 3. Rosalie Daka ng Puntod. Anisito Bentuzal Jr., TNBS, na-claim na pala ito. Ito pa, Agustin Valley Homes naman, si Hilda Columnas, taga Carmen. Hilda Columnas, taga Carmen. Mirna Villadores ng 21st 30 Nazareth. Mirna Villadores. Marcel Yonko ng Puntod. Marcel Yonko ng Puntod. Congratulations, ha? Ganun din kay Lunita Atonda. Lonita Atonda na lapasan. Congratulations sa kadaugsad gagbugas at groceries. Dante Quijada ng Barangay 36. Dante Quijada. Miguel Labadan ng NHA Kauswagan. Oy, Miguel Labadan, nakadaugsad ka. Rosalita Bagas ng Bara Macabalan. That's Rosalita Bagas ng Bara Macabalan. Jennifer Oro ng Zone 7 Kauswagan. That's Jennifer Oro. Congratulations. At Joe Villegas, TNBS driver. Joe Villegas driver. Nakadaog na o bugas at groceries. Yung mga pangalan na banggit ko, ha? Pumunta lamang kayo dito, magdala ng inyong valid ID. Sumayin niyo po ang ating The Price is Rise Overload. Ito ba inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 8:45, time check brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Time for a break. Be back with more. Stand by numbers. 93.7
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarillo. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susirohan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Times La Nutrition, Birch Tree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso.
8: Birch Tree 45 Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: The best variety of music all day. Heart 92.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 FM, Cagayan de Oro City, 93.7 FM, Bukidon. Dan si Lisa Maturan for you with Museo. Para sa atin, 4 minuto bago sumabit ang 9 o'clock. Ang Acera family nakikinig sa atin, Odesto, Acera, mga taga-zone 11, Upper Carmen. Maibuntag! Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. At ganoon din sa mga nag-message sa aking Facebook page. Iba ka sweetheart sa atin, ha? I-shoutout natin ang mga sumusunod kina Amy Balomadres, kay Joanne Olandres family. Thank you, ha? Following up. Mam Rosa, magandang umaga po. Rosa Macha. Yeah, thank you so much for always listening. Time for me to bounce. Thank you so much sa lahat po ng mga sumama sa akin sa mula pa kaninang alas 5 ng umaga. Magdala ng payo nga, just in case na mag-ambon-ambon. Diba? Oo, para ready tayo. Pero para nakikita na rin naman yung haring araw ngayon. Hindi nga lang ganun katindi yung sikat, pero mukhang okay naman yung panahon. Maraming salamat po. Tabayanan ang ating mga love songs. Susunod na po yan, Kiligan Moment, Kiligan Time. Kasama naman siyempre si George at si Dr. Heart. Ha? Para po sa lahat ng mga gusto marinig ang mga love songs na talagang huy! Magpapaalala sa mga nakaraan at magpapakilig sa kasalukuyan. Maraming salamat po. My name is Jason Steele. Na naniniwala sa kasabihang huwag kang titikim ng masarap para hindi ka maghanap. Enjoy the rest of your Tuesday, mga sweethearts. Jason Space Hard FM, ang aking Facebook page, ha? Padayon lang sa magpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Maari pa rin umanong tumakbo siya kahit anong posisyon si Vice President Sara Duterte sa susunod na halalan kahit pa ito ay tuluyang ma-impeach o mapatalsik bilang pangalawang pangulo. Ayon kay Attorney Dick Gilliar Delfin, Dean ng College of Law ng Biliran State University, sinabi nito na may dalawang posibilidad na hatol kay VP Sara. Una, ito'y ang purong pagtanggal lamang sa kanyang posisyon at pangalawa ay ang pagtanggal sa kanyang posisyon na may kaakibat na parusang hindi na ito papayagang humawak ng anumang posisyon sa pamahalaan. Samantala, nagpapatuloy ngayong araw ang impeachment hearing kung saan may mga bagong testigo at ebidensyang ihaharap ang prosecution panel. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Mayang buntag, mga sweethearts. Ay, mayang buntag, Dr. Heart. Nako, bisperas ngayon. Ika-14 ng buwan ng Hulyo. And you know, tomorrow is the day na pinakaantay. Oh, pero ngayon, let's talk about love and let's talk about anything about matters of the heart. Dito po sa ating programang Music from the Heart hanggang alas 11 po ng umaga. Good morning, Dr. Heart.
1: Good morning, George. Tag-uman ang buhay natin ngayon, bukas siguradong bubuhos ang blessings.
0: Gusto ko yung tag-uman. Totoo. Yes, diba? Amen to that.
1: Kasi guess, well, bukas.
0: Konting tiis lang.
1: Good morning, sweethearts. Sa lahat po ng listeners natin, mga sweethearts natin sa Cagayan de Oro City. Ganun din sa buong Misamis Oriental and of course, Bukidnon. Mayong buntag. Good morning po sa inyo lahat. Welcome to the Tuesday edition of Music from the Heart. Of course, with Dr. Heart and George. We'll be on till 11 o'clock. Dalawang oras po ng napakasarap na mga love songs at napakasarap na chikahan.
0: Ay, grabe. Usapan natin.
1: Ano bang mainit na pag-uusapan natin ngayon sa malamig na Martes?
0: Ay, Dr. Heart, may pa-option tayo sa kanila. Mm-hmm. Sa mga sweethearts natin na talaga nag-abang sa ating QOTH. Nako. Sana ba yun? Ayan, hindi nakita-kita dito. Ayan, eto siya eh. Dalawang ano to eh, papipiliin natin.
1: Aha.
0: Oh, dito na lang
1: ano
0: ako.
1: Bang ipapapili na natin ako sa kanila ngayon? It's all about...
0: Eto, yung ating...
1: Sobra-sobra namang magmahal yata ito.
0: Oo. Ay, mas masakit ba ang magmahal ng sobra o ang hindi mahalin pabalik?
1: Ay. Kumbaga isang yun. Party lang ang nagmamahal ng sobra-sobra. Tapos yung kabila, walay.
0: Pinapatri lang natin sila.
1: Ito po, yung ating question of the heart today, ha? Sabi ni George, mas masakit ba ang magmahal ng sobra o ang hindi mahalin o ang hindi kamahalin pabalik? Bakit masakit ba magmahal ng sobra?
0: Ay, kasi Dr. Siguro, Heart.
1: Diba?
0: Sabi nga natin, lahat ng sobra ay hindi din masaya.
1: Ay, ganun.
0: At saka, hindi din lahat ng kulang ay dapat din nating tingnan as negative.
1: Aha.
0: So, alin ba dito? Yung sobra magmahal o yung hindi mahalin pabalik?
1: Ay, parang...
0: Ikaw lang ang galaw.
1: Parang masakit yung pangalawa.
0: Hindi
1: ka mahalin pabalik. Mahal ka na nga ng todo-todo, di ba? Pero wala yung kabila. Naku naman. Sige, paabot niyo po sa amin ang inyong thoughts, inyong views, and of course, your opinion. Doon po sa ating question of the heart, mas masakit ba daw ang magmahal ng sobra o ang hindi kamahalin pabalik? Paabot niyo sa amin through our text line 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: And of course, sa mga naka-online ngayon, na pwede po ninyo kaming i-text, i-message doon sa Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: Oras natin 9:14. Here's Ray Parker Jr. One-Sided Love Affair. You're in Heart FM 92.7.
0: Ang radyo ng heart ko.

0: mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Mark po yung tumawag sa inyo.
2: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
1: 24 po.
2: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
1: Katarman po, kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
2: Oo.
1: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
2: Oo.
1: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, pumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa Academic Year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. That was Savage Garden with Julie Madly Deeply. And that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog with the cheesiest idol cheese dog ever. Versus previews, so formulation. Pasensya na po, medyo na na-delay ng konti yung ating programa Music from the Heart due to power interruption. But we are so back on the air. Kaya naman, padayon sa mga love songs at padayon sa atong chikahan with George and Dr. Heart dito po sa ating Music from the Heart on this wonderful Tuesday morning. Diba, medyo umiinit-init na. Ngayon, kaway-kaway na.
1: Ulo mo.
0: Medyo. Pero, ayan na si, ano, Haring Araw, Dr. Heart. Shining all over us. Oh,
1: anyway, it's nice na nakabalik na tayo.
0: Yes.
1: So. After that very short power interruption. So. Yeah.
0: Teaser daw yun, pa-teaser sa ating mga love songs.
1: Ayoko na ganyan teaser. O, wala tayo sa ere. Pamimiss ko yung mga sweethearts natin.
0: Ako din.
1: Ayan. Sige, tingnan nga natin mga messages mula sa ating text lines. Sige, mula sa kay 6505. Shout out sa mga taga Makabalan, especially sa kanyang pamangkin na si Daday. Ayan. Hi po.
0: Good morning. 0804 naman ang Gales family. Nakikinig sa atin, ha? Diyan sa may barangay 17 Burgos del Pilar. Hi, Mami Elaine. Magandang umaga.
1: Wala naman kay 1462. Sabi niya, good morning, Dr. Heart and Sexy George. Ha? And to all Heartinians. Ay, ang galing naman. May mga ganyang ano na, Heartinians.
0: May tawagan.
1: Ayan, listening from Lapasan while Sugod naglabadami. Ayan, masarap kasama yung ano, lalong sasarap yung pagkusukuso ninyo.
0: Correct.
1: Pagkasama ang Heart FM, di ba?
0: Si ano to, Dr. Heart, si Ate Karen Torres nito. Magandang umaga. Ito naman si 6574, ang masakit. Ikaw lang ang nagmamahal, samantala siya. Wala palang pagmamahal.
1: Agoy!
0: Ouch! Ay, eto. Mm-hmm. Katulad daw sa kanya, sobra-sobra na ang pinakita ko. Agoy! Paglalambing. Samantala siya. Ang gusto lang pala sa akin, ang kasipagan ko lang pala na alagaan siya, pati uh-huh. anak niya, at tumulong sa kanya maghanap buhay.
1: Nako naman.
0: Ay, grabing kwento ito. Mm-hmm. Ha? Oo.
1: Mahilig saan yan? Anong prutas mahilig niyan? Ano mo?
0: Ano?
1: Mangga.
0: Mangga. Yung matamis na mangga.
1: Hindi. Aslom na mangga.
0: Aslom na mangga.
1: Maasim na mangga. Kasi maasim yung kanila pagsasama. Di ba? Ginagamit ka lang. Ano ko naman? Ay, nako. Parang hindi yata partner yung gusto niya eh. Hindi partner sa buhay.
0: Ano ba kaila? Sugar? Ganun ba yun?
1: Nako naman. Ayan. Again, our question of the heart for those who tune in late, ha? Ito yung ating pinag-uusapan ngayon, George, ha?
0: Oo.
1: Medyo may kasakit na ng konti, di ba? Merong sinasabi nating parang one-sided love affair.
0: One-sided love.
1: Parang isa lang ang nagmamahal.
0: Oh, alin nga ba? Oh, mas masakit ba ang magmahal ng sobra o ang hindi ka mahalin pabalik?
1: Well, anyway, sinasabi natin na ikaw nga pag nagmahal tayo, handa ka magmahal, handa ka rin masaktan. So, ibig sabihin, pag nagmahal ka ng sobra-sobra din ang ano, mararanasan mong sakit.
0: Tama nga itong kanta natin, Dr. Heart, truly, madly, deeply.
1: Uh-huh.
0: Because when you truly love someone, you madly do anything for them and deeply feel the pain right after.
1: Ay.
0: Truly, madly, deeply. At sana hindi mangyari.
1: Sana naman hindi mangyari yung ganyan. Oh. Di ba? Love. Walang hurt.
0: Naku. Wag ganun kasi, pero alam mo, Dr. Heart, sabi nga natin, sabi mo nga, lagi mo pinapanimain that when you love, you also have to be ready to get hurt at the same time.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang every love story ay very unique.
1: Yeah.
0: Hindi naman pares-parehas lang yan eh. So, you need to also...
1: It's not always a bed of roses,
0: yes,
1: Ika. Diba? Minsan may mga challenges, may mga obstacles, may mga hurdles in life. And also in your relationship na kailangang ma-overcome, di ba? Oh. Yung kasi dapat ma-overcome at mapag-usapan at syempre masolusyonan.
0: Kasi hindi lang dapat, alam mo, naniniwala ko, hindi lang dapat ikaw ang ready dyan. Dapat yung partner mo din is also gonna be with you in times na parang nasa shaky stage kayo.
1: Well, we always say, it's always, it takes two to tango.
0: Correct. Diba?
1: Dapat
0: correct.
1: Dalawa talaga yan.
0: Oo.
1: Dalawa kayong mag-nurture kung anong meron kayo.
0: Yes.
1: Diba? Hindi po pwedeng isa lang.
0: Kasi
1: kaya sinasabi nga dun sa ating question of the heart, nagmahal ka, ikaw lang, pero hindi ka nila love back.
0: Ouch.
1: Diba? Hindi ka minahal pabalik. Parang, so unfair naman. Mm. Diba? Kahit sana konti lang.
0: Yes. Diba? Ibalik mo naman.
1: Oo.
0: Pero alam mo, na nangyayari talaga to sa totoong buhay. May mga ganito talagang sitwasyon na minsan kapag nagmamahal tayo, hindi tayo minamahal ng taong mahal natin.
1: No.
0: Which is very, very hard. Pero yun nga, hindi naman natin napipilit ang mga bagay-bagay.
1: Minsan, yung iba naman kasi, George, yung iba situation, kasi sinasabi nga natin, hindi pare-parehas, di ba?
0: Yes,
1: yung iba naman, eh, parang nag-overthink lang sila, nag-overexpect
0: dun
1: sa kanilang partner na ito dapat, kasi nga, ito yung ginawa ko, buhos na buhos. Dapat ganun ka din sa akin. Pero di ba, may kanya-kanya tayong way of loving the other person. Di ba? Parang dun sa partner natin, may kanya-kanya tayong way kung paano natin ipapa-feel sa kanila yung pagmamahal natin.
0: Tama.
1: Eh baka nasobrahan lang tayo sa expectation.
0: Yun lang.
1: Kaya siguro nasasabi natin, hindi ako minahal pabalik.
0: Minsan ang problema natin ay ang mga sarili natin.
1: Kasi hindi ako maniniwala na hindi ka talaga mahalin pabalik kahit konti man lang.
0: Meron
1: diba?
0: Yan.
1: Meron yan. Kulang nga lang dun sa ini-expect mo na pagmamahal dun sa partner mo.
0: Eh kasi gusto nga kung ipagluto ka ng adobo, gusto mo rin ipagluto ka ng adobo.
1: Ay, nako.
0: Hindi mo yun na-appreciate na nagluto siya.
1: Sorry,
0: pero
1: John, kaya di ko kabalo maglutog adobo.
0: Sige lang, gugmaon ka sa laing paraan.
1: Ay, akala ko sa ibang putahe.
0: Sa ibang paraan.
1: O, ayaw mo, hanap nalang ibang butahe.
0: Oo, hanap ka. Ato karinderiya.
1: And keep your messages coming, ha. Padala niyo po sa amin ano po ang reaction ninyo, ang take ninyo. Doon po sa ating question of the heart. Mas masakit nga ba daw ang magmahal ng sobra o ang hindi kamahalin pabalik? Text lines po natin, ha. 0917-157-9927 and 0961-8924-927.
0: Drop your comments doon po sa ating post or message us through our messenger sa ating Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City.
1: Oras natin, 9:55 in the morning. We'll be pausing for break. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7
3: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababat. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Buginoy. Ay nako, tonight I need your sweet caress. Eh, paano kung ayaw niya?
1: Ay, dahil ba ay
0: hindi niya kanya na ibabalik, di ba?
1: Oo, hindi niya kayang ibalik.
0: Ay, nako, ano mangyayari? Mafu-frustrate tayo, di ba? Nako, kaya kasi nag-expect ka.
1: Tama. Oh, from hands to heaven, magiging all by myself ka ngayon. Kasi taas ng expectation mo eh. Maganda yun, Dr. Hart, that we remind them that whenever we need something or there is this desire ng puso natin, pwede nating iampo.
0: Aha.
1: Ipagdasal natin yan. Pero at the same time, may ano tayo, there's this side of us na ipinagdasal natin, hinope natin, pero yung expectations natin, wag nating talagang i-expect na agad-agad yan. Mamahalin ka ng tao. Hindi kanya kayang mahalin pabalik ng overnight.
0: May kasabihan nga, George. Oo. Habang may buhay, may pag-asa.
1: Correct.
0: Pero mind you, sweetheart.
1: Oo.
0: Hindi mo pwedeng habang buhay, aasa ka na lang at aasa.
1: Mag-move on ka naman.
0: Diba?
1: Tingnan mo naman yung ibang tao sa paligid mo. Baka expect ka na expect sa taong to na mahalin ka pabalik. Alam yung ano mo, ito ha, babae ako, pero may ano tayo, may tinatawag tayong focus on the small details, but we expect something. Like for example, akala mo sweet, mm-hmm. akala mo para sa iyo, yun pala ginagawa din niya sa iba.
0: Ay. Ako naman. Mga
1: ganun, ikaw naman, mahal ako kasi ganito. Pero yun pala, abay, sent to many.
0: Ay, huwag naman many. A few lang.
1: Send to few. Send to GC. Diba? O kaya may ano din, may konti lang tayong reminder. Kasi alam mo, madalas nangyayari ito, Dr. Hart.
0: Sige, justify mo.
1: Ito ha, sa mga kababaihan naman talaga.
0: Ano?
1: Andun, kasi kami yung nililigawan. Yung sinusuyo. Mm-hmm. So there's this tendency talaga na kami yung parang nag-iisip ng something else ng ginagawa ng ibang tao para sa amin, like kung may naniligaw sa amin, ay hindi pala namin alam, yun pala'y gesture niya lang.
0: Uh-huh.
1: At ginagawa din niya sa iba.
0: Ay, gano'n. May mga TH ka na ngayon. Mga tamang hinala.
1: Tamang hinala ka na.
0: Talaga naman. Naku naman, bakit naman kasi ganyan? Di ba?
1: Pwede bang, kung manligaw, pwede sa isa lang.
0: Oo naman. Dapat, ganun dapat.
1: Manligaw kayo, parang apat, lima. Ay, paano kung nag-oo lahat yan?
0: Ay, ang saya-saya ng buhay.
1: Anong mangyayari? Sige nga, tinatawag natin time management, ano? First 4 hours dito ka. Second hours dito ka. Ay, ang hirap naman nun.
0: Uh-huh. May nag-comment dito. Sabi niya, talaga lang

0: daw nililigawan, ha?
1: Siyempre po, tayo yung babae.
0: Baka nalilig. Hindi, umaasa pa rin ito. Umaasa pa rin.
1: Alam mo kasi, sa panahon ngayon, Dr. Hart.
0: Baka daw ikaw ang naniligaw? Ikaw ba naniligaw?
1: Ito,
0: open ka ba sa bagay na ganun?
1: Ako ang maligaw?
0: Oo.
1: Hindi. Ayoko ako yung naniligaw kasi ang awkward nun, especially may mga may tinatawag kasi tayong mga ambiverts, Dr. Hart, ng mga tao.
0: Ano tawag doon?
1: Ambiverts.
0: Ambiverts. Talaga yung research mo yan, ha? Para para makadepensa ka, ha?
1: Ay kasi, may tatlo kasing klaseng tao. Yung introvert, extrovert, at yung nasa kalagitnaan, yung ambivert. At ang ambivert madalas ay kababaihan. Kami yung may introvert.
0: Ano bang karakteristik nung ambivert?
1: Ambivert madali yung social battery nila madaling malubat. So ngayon okay sila na yung social interaction. Pero an hour or two, bigla mo na lang makikitang, ay, nasa side na yan, nasa gilid na yan, naka-cellphone, gano'n. Hindi na nakikipag-mingle. So, nasa kalagitnaan sila ng intro tsaka extrovert.
0: Okay. Akala ko kasi hinahanap nila partner si Bert.
1: Si Bert.
0: Parang gusto nila, ambigo na Bert. Ambivert, be.
1: Ay, kasi may pag-aaral kasi Dr. Hart na yung mga taong ambiverts, sila yung mga sponge sa isang circle of friends, sa mga circle of
0: Di ba paro angry bird?
1: Wag na ma-angry bird. Ayun.
0: Nag-angry bird sa kahapon.
1: Sorry po. I'm sorry.
0: Ayan, din natin yung mga messages sa mga sweethearts
1: natin.
0: Dami
1: na. Dami,
0: ha? Dami,
1: oh.
0: Wala lang tayo saglit sa Evan. Dami.
1: Na nga, oh.
0: Sabi ni 4866, good morning. Paki-shoutout po sa office namin. ANC Fire Extinguisher Trading. Nandiyan po sa may NHA Phase 1 Kauswagan. Hi po sa inyo. Especially sa owner na si Ma'am Sham and Sir Andel. Yeah.
1: Good morning.
0: Baka naman pwede tayong ex-deal ng mga fire extinguishers.
1: Alam, mag-usap tayo. 1061 naman, mga mahal ko sa buhay, Doc Hart and Sweet George. Mas masakit ang hindi mahalin pabalik. Ang pagmamahal ng sobra ay sarili mong regalo at damdamin. Kahit hindi suklian, hindi nababawasan ang halaga ng pagmamahal mo. Pero ang hindi suklian ay parang ibinigay mo ang lahat. Pero walang natanggap na kahit ano paman. Parang sumisigaw ka sa kawalan na walang sumasagot.
0: Ay, nako.
1: Ay, you
0: may
1: got
0: nagpa siya, nagpanik siya kaya nawala daw ito sa ere.
1: Panik, lagi ko nawala po.
0: Oh, sarap naman yan, nawala lang si Heart FM saglit. Di ba nagpapanik sila? Ay, ano ba nangyari? Nawala si Heart FM.
1: Eh, kasi daw hindi sila makapag-move on to isang araw na hindi nakikinig sa Heart.
0: Ang bigat nung binitawan niya salita sa dulo, parang sumisigaw ka sa kawalan na walang sumasagot.
1: Ayun.
0: Oo. Walang tumutugon sa'yo.
1: Ang tawag dyan, emptiness at nothingness.
0: Alam mo, pag hindi kami namahal pabalik, George, na merong isang napakalaking question eh.
1: Bakit?
0: Bakit? Why? Bakit hindi ba ako kamahal-mahal? Di ba?
1: Alam mo, ganito, lovable man lahat ng tao. Pero kapag pinipilit mong isang bagay, doon na nagkaka-off, nagkakaroon ng parang downside. Yung ginagawa mong panunuyo o yung ginagawa mong pagpapakita ng interes sa isang tao.
0: Ayun, yung nagpapagreet kanina na ANC Fire Extinguisher, kailangan namin yan.
1: As soon as possible.
0: De, bibisita kami dyan sa Kauswagan,
1: yes,
0: yan, ano? Puntahan natin yan. Sarah Dax. Sarah Dax ng tawag.
1: Dako ang pagmamahal.
0: Oo naman. Dako ang heart.
1: Si 6646 naman, taga V. Castro Carmen, kay Lucilin Kadongog, sige po, magandang umaga sa inyo.
0: Lady M, hi, good morning po sa'yo. Sabi niya, Now lang daw siya naka-load. Ayan. Okay lang. Alam naman namin nandiyan ka lagi eh.
1: Yes.
0: Diba? Oo. Sabi niya, magtira daw dapat sa sarili. Ayan.
1: Ah. Oo. Oh, dapat naman. Tama naman si DDM. Hi, Damsoy. Maying buntag sa may Maramag, Bukidnon. Si Ate Carla Toledo naman. Shout out ang Ate Virgie Cortez and the rest of the Bloomingdale Zumba Momshies. Hi to Fritzy Dayan, Ladikaf, DPWH Co-op. Good morning, Ate.
0: Si 7234 naman, sabi niya, good AM, Dr. Hind and Blooming George. Pa-shoutout daw sa lahat na po ng staff ng Madonna and Child Medical Center. Especially kina Wilcito Salsos, Ruel Takalinar, Mark Abas, Jose Dotarot, kay Chris Liedo, and to Bernard Batubato. Yan. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Always.
1: Ay, speaking of Madonna and Child, hi to Ma'am Sarah. Thank you po sa inyong pakikinig.
0: Ay, si Ma'am Sarah. Na-miss ko
1: si Ma'am Sarah. Gino. Magandang umaga. Thank you po. Ayan.
0: Sige, keep your messages coming. Ang ating pong question of the heart at pinag-uusapan natin ngayon, ang ating talakayan dito sa ating programang Music from the Heart. Mas masakit nga ba daw ang magmahal ng sobra o hindi kamahalin pabalik?
1: Ouch. Ang bigat ng dalawa.
0: We'll be pausing for a break. Magbabalik ba ni George? Of course, tambalang George and Dr. Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko. 93.7
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, pagtatay.
0: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
0: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
0: Okay ba?
3: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
0: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: At dinner, family gatherings, at espesyal na okasyon, bisitahin ang aming mga branches sa Camayan sa Manukanya Captain Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Camayan sa Manukan, Lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
8: Kamayan sa Manukan, sarap na balik-balikan.
9: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Gaganda Auto City. 93.7 Heart FM, good night. Maybe this time, mahalin mo naman ako, pabalik. Lagi nila ako umaasa. Hindi naman masama maging positive tayo sa buhay, di ba?
1: Yes.
0: Talagang okay nga yan eh, pag positive yung pananaw natin sa buhay. Pero minsan, hindi natin nagagamit ng tama yung pagiging positive in life, di ba? Kasi gusto natin, eto nga, especially ito, may mga crushes, di ba? Meron ka inidolo, ina-admire. Binubuhos mo yung pagmamahal dun sa taong dun without, wala yung kasiguruhan na mamahalin ka pabalik. Di ba? Parang sakit-sakit dun.
1: Kasi, alam mo, Dr. Hart, meron tayong unique way of loving a person. May talagang tao talaga na kapag nagmahal ay ginagawa niya ng mundo yung taong minamahal niya. To the point na nakalimot na siya ba na parang, ay, hindi ko pala pagmamayari itong tao.
0: Yun. Ah, diba? Ganun kasi tayo, George. Nature sa atin yun na pag nagmahal tayo, buhos na buhos tayo.
1: Correct.
0: Kasi gusto nga natin ipadama, gusto natin ipa-feel doon sa taong mahal natin na mahal natin sila. Pero minsan nakakalimutan natin na mahalin din natin yung sarili natin.
1: Ay.
0: Kaya nga sinasabi natin masakit.
1: Oo.
0: Kasi nga tinodo natin, binuhos natin lahat. Wala na tayong tinira sa sarili natin. Drama na tuloy. Ayoko na!
1: Ayok na ako eh. Patuloy na. Pinigilan mo. Hindi nga tama ka, Dr. Hart. Kasi yun din, di ba, may nag-text dito kanina. Binuhos niya ang lahat sa kanyang minamahal to the point na umabot na na ito okay naman, wala naman problema, pero financially, siya na yung bumubuhay.
0: Pero saan ba talaga tayo lulugar dito ngayon? Pag nagmahal ng todo-todo, mali. Pag nagmahal ng kulang, mali pa rin.
1: Eh kasi nga, may tinatawag tayong balance sa buhay. Minsan kailangan natin iparemind ang mga sarili natin, ang mga kapwa natin na, huy, balance-balance sa life.
0: Pakikuhit ng self mo. Self, mahal din kita.
1: Oo. Mahal kita, self. Baka naman. Di ba may iba nga umiiyak, bakit? Bakit? Oo. Eh kasi nga, kasalanan mo din, nagmahal ka ng todo-todo.
0: Alam kayo, nakikinig sa atin ngayon, namumuuna yung mga luha sa mga mata nila.
1: Oo. Ganina, paluha na nga ako. Pinigilan mo lang.
0: Naliluha natin eh. Kaya nga tumawa na ako bigla eh. Alam mo, bigay todo na ako dun sa adlib ko eh.
1: Kasi alam mo yung parang tinatawag nating ano, Dr. Hart, yung real talk.
0: Eh ano, meron ka na din no? We, tinodo talaga, George.
1: Ganun talaga. Todo na yun.
0: Ika tinodo eh. Hindi pa rin niya nahanap eh.
1: Alam mo, minsan talaga, Dr. Hart, kailangan ng real talk ng mga tao.
0: Kasi, sige ka, ano ka real talk mo? Naputol kita kanina. Sige, tuloy mo.
1: Hindi kasi yung sinabi mo, di ba? Sometimes talaga kailangan na iparimay na, huy,
0: grabe ka na. Binitawan ko kanina, ha? Talagang real talk yun. Galing yun sa kailaliman ng puso ni Dr. Hart.
1: Sabi nga dyan, pampapukaw.
0: Minsan kasi dapat merong mga tumatapik sa atin. Mukhang nawawala na tayo. Nabubuyoy tuloy ako. Nalulunod tayo sa pag-ibig na yan.
1: Correct.
0: Diba? Di naman kasi masama magmahal. In fact, yun dapat. Diba?
1: That's
0: sa mga,
1: our nature yan bilang tao.
0: Isa sa mga commandments, diba?
1: Magmahal. Love one another.
0: Love one another. Ay, ba't ka tumatawa?
1: Kasi yung twinkle ng mata mo eh. Gusto ko yun. Totoo naman, diba?
0: It caught me there.
1: Eh, kasi
0: hindi tuloy ako mga imig.
1: May twinkle ka pa. May twinkle kasi sa mata mo eh. Nung pagkasabi mo nun eh.
0: Love one another.
1: Yun. Diba? Tama yun, Dr. Hart. Yes.
0: Huwag niyo love one.
1: Dili love one. Love one. Love one another.
0: Ay, ang sarap ng katagang yan. Sarap ng utos na yan.
1: Oo. Yan ang pinaka utos.
0: Kaya masunurin talaga ako.
1: Maging mapagmahal sa kapwa mo. Di ba? Kaoros-oros kasi yung pag-ibig dun sa puso.
0: Sobrang bait ko kasi.
1: Oo. Oo naman.
0: Saka marupok.
1: Di, kunti lang. Ako din eh, di ba?
0: Ito, hindi mo na. Galing kay 3363. Sabi niya, good morning to the best duo. Oh, yan naman ako
1: na. Bakit nanoy naman kayo ganyan?
0: Sabi niya, kung wala naman love back, eh masakit talaga yun. Kaya iwan mo na, lumipat ka na. Hindi,
1: may punto din siya dito.
0: Hindi ko mabanggit yung sinasabi mo kasi hindi ko pa ini-endorse to eh.
1: Hayaan mo balang araw.
0: Baka ma-endorse ko ito. Nakikinig si Papa Ru.
1: Hello,
0: Papa. Sabi niya, kaya lumipat ka na sa Playtime.
1: Eh, may dahilan siya.
0: Kasi nga daw may cash ba? Oh. Baka naman. Papa Ru, baka naman. Ako naman may endorsement dyan.
1: Oh.
0: Binanggit ko na.
1: Ay, naku, baka si Papa Ru na bahala dyan.
0: Baka may spill
1: dyan
0: naman dyan.
1: Oh. Si Papa Ru na bahala dyan. Uy, thank you, ha.
0: Ayan.
1: Ito. At naman, si 8906, ang mas masakit ay ang hindi mahalin pabalik. We can attribute it to arguments at palaging snob sa mga hindi matiwalang mga tao na palaging magsimulan o mapagsimulan siguro ito ng inis at away.
0: Ay.
1: Diba?
0: Baka may minamahal siyang iba kaya hindi kanya minamahal pabalik.
1: Alam mo ba, Dr. Hart, kinabahan ako sa we can attribute it to arguments. Parang it sounds like your honor.
0: We can actually mark that at as exhibit A-1-2, no?
1: Objection.
0: Ay, nako, nagpapatuloy ha. Yung, mamaya, merong hiling.
1: Mamaya, day 5.
0: Sana naman maayos na yung bansa natin. Maayos na yung Pilipinas. Matapos na yan at makapag-desisyon na sila at makapag-usad naman yung bansa natin.
1: Correct. Ang dami natin kinakaharap ng mga challenges ngayon.
0: Kaya
1: ng ating bansa. Sana ay mabigyan na ng solution.
0: Sana tuloy-tuloy na maayos yung impeachment. Pagkatapos flood control na naman, balikan natin yun.
1: Tama. I agree, Your Honor.
0: Hi, well, anyway. Oras po natin, 10:46 in the morning. We'll be pausing for a break. Maghahanap buhay muna kami ni George, ha? Diyan lamang kayo. Just keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng Heart
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abella. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
9: Great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
10: Where every piso gets more value.
11: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
12: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
13: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
14: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
11: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
12: Heart FM lang, wala nay lain pa.
13: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
14: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
11: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
13: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
14: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
12: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us The number one.
15: Number one.
11: Number one.
15: Number one.
11: Music station in your hearts. Heart FM. Ang radyo ng heart mo.
15: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Ano, waiting na lang ba talaga?
1: Hanggang always, wait na lang.
0: Mm-mm. So sad naman. Na hindi kami namahal pabalik. Di ba?
1: Correct, correct.
0: It's so unfair. Sinasabi natin na gano'n. Nagmahal tayo pero hindi tayo minamahal pabalik.
1: Eh kasi nga, taas kasi ng ano natin eh. Yung parang, ay kani, pag ginawa ko to, yung yes na gini siya. Makukuha ko siya.
0: Huwag naman sobra mag-expect.
1: Oo.
0: Pero check din natin. Yun nga sabi ko nga kanina, George, napakalaking tanong dyan. Bakit? Why? Why oh why? Diba?
1: Ito may nabasa ako dito, Dr. Mm-hmm. Hart. Sabi dito, minsan hindi naman masakit ang pagmamahal mismo. Mm-hmm. Ang mas masakit ay ang pakiramdam na buong puso kang nagbibigay sa isang taong hindi kayang ibalik ang parehong pagmamahal. Pero may mga pagkakataon din na ang sobrang pagmamahal ay nagiging dahilan para makalimutan mong mahalin ang sarili mo.
0: Ayun, yun na nga. Dahil nga, di ba, pag nagmahal tayo, umiikot na lang yung world natin sa kanya. Yes, tapos wala in return.
1: Hindi kanya kaya.
0: Di ba ang swerte niya? Swerte po ni mo eh.
1: Oo. Gigog mata ka. Niya, di mo ko ni mo gigog.
0: Di ba? Saya-saya ng life mo. Sa akin, napaka-miserable ng life ko. Oh. Hindi mo ako minamahal. Ah, di ba? Pinapa-feel ko lang sa inyo na so, huwag namang ano, nandun na lang lagi umiikot. Eh, dapat pangalagaan natin yung sarili natin din. Eh, 50-50 lang.
1: Oh. At saka ano, kasi ang tanong dyan, Dr. Hart, sige, oo, we'll spare something for ourselves. Pero, paano gagawin yun? Eh, kung magmahal naman kami, ako, personally, eh, todo-todo. So, how do you know, o paano nga ba, maano ng ating sarili na, oops, hanggang dito ka lang, ha?
0: Hindi naman siguro masama, George, na hindi mo ibuhos lahat.
1: Yes,
0: di ba? Kasi hindi mo naman binibigay sa iba. Binibigay mo sa sarili mo.
1: Matunto ka.
0: Di ba? Ang masama dyan, pag binibigay mo sa iba. Hahati-hati mo sa kanila.
1: Alam mo, may kilala ako, Dr. Hart.
0: Ay, sino yan?
1: Hi, self. Ha? Hi, self.
0: Sige nga. Baka kasi, kilala ko din.
1: Eh kasi, ay, eto nga. Oh, may chismis.
0: Hoy, talaga. Sige nga.
1: Oh, ay, nagmahal itong taong to.
0: Hinay-hinay ka.
1: Nagmahal
0: itong... Line item ba yan?
1: Hindi masyado. Eh, nagmahal itong taong to. Kaya lang, agay, eto. Akala niya, ito nga kasi yung pros and cons no, kapag walang label. Akala niya, agoy siya lang ang ginahatdan ng food.
0: Ay! Food! Sarap yan.
1: Ay, nalaman niya doon sa isang app na hindi lang pala siya.
0: Ay!
1: Kaya ngayon, hurting ang...
0: Parang nasa mid ako.
1: Hurting ang person.
0: Tapos ano nangyari sa person na yun?
1: Alam mo kasi, na akala niyo lang small things yun, pero it triggers a lot doon sa emotions, doon sa pagiging overthinker din ng taong ito.
0: Pinapadalhan siya.
1: Yung mga ganun. Oh. Akala niya, pagtingin sa app, buti naka-access sa app.
0: Aha!
1: Uy!
0: Nakita!
1: O, nakita?
0: Aha! Meron din pala iba.
1: Meron pala. Nung tinanong sino ito, hindi
0: na,
1: makasagot.
0: Ako naman!
1: Na, sabi sa'yo eh.
0: Ay, password ng mga apps na yan.
1: tama ka doon, Dr. Hart. Kaya, pag ano, talagang okay lang tumanggap ng mga motibo kung may mga taong interested sa'yo. Pero tama ka na, bigyan mo din ng boundaries yung sarili mo.
0: Ayun. Meron din kasi iba na nagbibigay tapos parang, di ba, ito na. Parang hinahawakan ka na sa leeg.
1: Akala mo pinagmamay-ari ka na.
0: Hello!
1: Di ba?
0: Mahirap naman yung ganun.
1: Mahirap talaga. Mahirap talaga.
0: Pati mo na natin. Mami Marilyn Gonzalez, hi sa'yo. Nagpapabati pa rin kahit brown out sa kanila. Oh. Diyan talaga ako bilib sa sweethearts natin. Naka-heart FM pa rin kahit brown out.
1: Kaya pinapashoutout niya ang kanyang pamangkin na si Biboy Abrasaldo na nasa Sipalco, DB Crew, sa Vehicle 06. Laging naka-Heart FM. Ah, ito yung kanilang mga kasamahan.
0: Kanilang boss. Si Team, si Boss Team Galanara.
1: Si Team Tantan Clover. Glenn Gatchalian, Pupong Abrayas, Bing Vaiga, Pipoy at si Joe Marie. Mga loyal listeners natin yan.
0: Hoy, salamat ha. Salamat sa pakikinig lagi sa Heart FM.
1: Kesa yan namin. Maraming salamat.
0: Si Gigi Hazel Cayetuna Ming. Sabi ba't lumiliit yung window natin kaya sa George? Ang hirap magbasa. Sabi ni Ate Gigi, sabi niya pareho silang masakit. Pero magkaibang uri ng sakit. Ganun. Ang magmahal ng sobra ay masakit kapag unti-unti mo nakakalimutan ang sarili mo. Kaya sinasabi ko kanina pa eh. Binibigay mo ang lahat pero nauubos ka sa proseso. Ang hindi mahalin pabalik ay masakit dahil kahit gaano kalalim ang pagmamahal mo, hindi mo mapipilit ang damdamin ng ibang tao. Madalas itong magdulot ng lungkot at ganun din pakiramdam ng pagtanggi. Ayan. Shout out ha, dyan po sa may Simplicity Vulcanizing and Car Wash. Dyan po sa may para makabalan ba?
1: Oh, para makabalan. Magandang umaga. Oh, ito may nalungkot, Dr. Hart. Si Maymay.
0: Si Maymay. Reality. Sabi niya, truth hurts. Sige na, don't na.
1: Broken hearted siya.
0: Why naman? You can always talk to us and we're willing to listen naman dito sa Heart FM. Diba? Ikahanap ka na makausap, you can always drop by here at the station. And we're located at the 5th floor. Of FICO Admin Building. Nandito lang kami ni George, diba?
1: Kikinig sa inyo. Good morning, Lady M. Pag nagmahal ka ng todo-todo, ang pagmamahal,
0: kaya mo yan, George.
1: Mawala ka na sarili mo. Sa kanya ka na lang na umikot ang buhay mo. Isipin mo na lang ang sarili mo. Huwag ibigay lahat, sabi ni Lady M. Oo. Thank you.
0: Eto, siguradong ibibigay ko to. Hindi mo pwedeng hindi namin ibibigay to. The Price is Rise Overload na. Ay, bigas at grocery na naman. Paikot tayong ruleta, George. Saan kaya magkakaling yung winner natin para sa oras na ito? Ay, nako, saan ka pa? Saan ka pa? Makikinig ka lang ng Heart FM. Pwede ka manalo ng bigas at ganun din groceries.
1: Correct.
0: Eto na, Sabado Miguel.
1: Ay, nasa Barangay Consolacion tayo, Dr. Hart.
0: Sila lang, nandito tayo sa buta.
1: Yung ruleta natin.
0: Kung naman, di ka naman mabiro. Ka-strict mo naman. Sige, consolation tayo, bunot.
1: Eto na, bubunot na. Ayan, eto na sa ating Dropbox. Ang akin na bunot ay mula sa kanyang address ay District 3, Barangay Consolacion. Congratulations, Mark Desoyo.
0: Mark Desuyo ng District 3, Barangay Consolacion, Cagayan de Oro City. Congratulations sa'yo. Ikaw yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload. Ayan ha, may bigas ka na, may grocery pa. Claim mo na yung papremyo dito po sa ating station. Nasa 5th floor po kami na FICO Admin Building. And that's at Vomenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
1: At ang ating The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: 11:05, magbabalik pa kami ni George, final set. Dito pa rin sa ating programang Music from the Heart on 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 Sa matag pamilya, lisod gid kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: Radio with Heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Ay, ang sarap pag ganyan sinasabi sa'yo.
1: You know what, sweetheart? I'll never break your heart.
2: Isang pangakong sana hindi mapangako. I'll never break your heart. Sabi pa nga, honey, that's no lie.
1: Aha! Marunong ka na sa mga ganyan, ha?
2: Natututo.
0: Ayan, sige, basahin muna natin before we go. Meron pa bang mga pahabol?
2: Mula
0: kay Marilu Mag-away. Ay, sana hindi ka nag-aaway lagi sa partner mo. Apelyado pala nag-aaway na. Anyway, sabi niya, good morning sa inyo. Masakit magmahal ng sobra, especially kung alam mo naman na hindi ka minahal pabalik. Bakit ba kasi may pasobra kung wala naman siyang binalik sa'yo? Diba? On the other hand, kung love ni mo ang tao doesn't mean i-love back po kaniya. Ang importante dira, gi-love ni mo siya without expecting something in return. But remember, you have the capability to choose whether to continue or to stop your love to that person. Depende sa imong pain tolerance.
2: Oh, diba?
0: Grabe naman.
2: May punto din siya, ha?
0: Ayun. Oh. Iba kasi masokis, diba? Gusto nila masaktan sila lagi.
2: Yes, may ganun. Ito naman si Car Heart. Mm-hmm. Masakit daw, walang pera.
0: Ay, masakit talaga yun.
2: Ay, masakit talaga.
0: Bukas, hindi na yan masakit.
2: Ay, oh.
0: Kasi dos welds na bukas.
2: Wala, kaching-kaching bukas. Si Maymay naman, Dr. Heart, sabi niya, both masakit.
0: No. Sure, it hurts. Hi, Maymay. Kaya natin yan.
2: Kaya. Laban.
0: Sabi naman ni John Riggs Laurel, good morning, Dr. Heart and beautiful George. For me, mas masakit magmahal ng sobra. Ika nga, too much love will kill you.
2: Ay.
0: Too much love will kill you.
2: Bagay.
0: Di parang sinansibilano ko man tayo.
2: Galing, galing, galing. Ito naman, Dr. Ron, si Philip George Baguio. Masarap magmahal pero ng sobra, pero masakit ang hindi mahalin pabalik. Lalo na kapag umasa ka pa naman na mahalin ka rin niya. Pero di pala sa bagay, dahil sa pagmamahal ng sobra, dyan magsisimula. Umasa ka, lagi mag-assume. Wala. Huwag mag-assume.
0: Ingay yung bilin ko sa inyo eh. Ika nga, di ba, sabi, habang may buhay, may pag-asa. Pero girl, boy, hindi pwedeng aasa ka na lang ng habang buhay.
2: Correct. Ito, lagi natin naririnig sa korte ito. Do not assume unless stated.
0: Unless otherwise stated.
2: Unless otherwise stated.
0: Objection, Your Honor. Sabi na, morning ka heart, mula naman kay 4505. Morning ka heart, mag-greet lang ko sila Ate Inday Tamparong and also to Ate Laplap. Si Joy, ano yan, Paradiang or Paradiang. Tsaka kay Carcar Machino. Maraming maraming salamat ha. Mga taga purok mabuhay sa Salawagan, Bukidnon ito.
2: Ay, maganda umaga.
0: Dami nakikinig sa atin dyan.
2: Oo. Sabi ni 6574, masarap mabuhay pag may mahal ka talaga. Ayan, mga taga Bugo, maraming salamat ha.
0: Oo naman, ang sarap pag may, di ba? May minamahal.
2: Correct. May kanta si ano dyan, si James Taylor.
0: Ano ba?
2: How sweet it is to be loved by you.
0: Ay! Talaga naman.
2: That's just ikilig.
0: Basta tayo magpapaalam na overtime na tayo. Maraming maraming thank you ha sa pagsama sa amin sa loob ng dalawang oras. Naway, kulang na kulang talaga eh.
2: Kulang
0: pero na. Wala kami makagawa.
2: Ay, kasi medyo nagka-brown out kanina. Kaya medyo nabitin
0: medyo
2: tayo.
0: Medyo na-brown out. Nabitin. Nabitin tayo ng mga ilang minuto. Again, maraming maraming thank you sa mga nagpadala ng kanilang mga mensahe at ganun din ang kanilang reactions. And of course, kanilang magpapahayag ng kanilang point of view hinggil dun sa ating question of the heart. Si George, babalik mamaya.
2: O mamaya, mag-ano tayo, dear heart, ulit tayo ha. Alauna hanggang alas 3.
0: Alright, susunod na po ang programang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone. 11:01 o'clock in the afternoon. Maraming maraming salamat again. Again, this has been your Dr. Heart.
2: And George.
0: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat po kayo lagi. Always remember, we heart you.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 11:30 yung oras natin, sweethearts. Justin Bieber with Sorry. Aga-aga, sorry na kaagad ha. Anyway, that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Heart 92.7.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, napigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
4: Wow.
3: Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Di na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
8: Halina't magmakabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Radio with heart.
12: The best mix of music.
13: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7. Heart FM News Update.
1: Mas paiigtingin ng City Social Welfare and Development Department o CSWD ng Cagayan de Oro ang pagpapatupad ng mga batas at lokal na ordinansa laban sa mga magulang na mapapatunayang nagpabaya sa kanilang mga anak na namamalagi sa mga lansangan. Ayon kay Kawa Pana ng Oro Processing Section ng CSWD, prioridad pa rin ng ahensya ang pagbibigay ng gabay at pagkakataon sa mga magulang na maituwid ang kanilang mga pagkukulang at maayos na magampanan ang kanilang responsibilidad sa kanilang mga anak. Anya na sa kabila ng iba't ibang programang inilunsad ang ahensya para sa kapakanan ng mga kabataan, nananatili pa rin hamon ang presensya ng mga batang gumagala sa lansangan, partikular sa gabi. Dahil dito, muling hinikayat ng CSWD ang mga magulang na maging responsable at iyaking ligtas at nasa wastong pangangalaga ang kanilang mga anak sa lakat ng oras. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Buhay, kumusta? And welcome na usab sa ato ang usa ka oras nga panagkuyog sa atong tulumanon din makatunta sa daghang mga butang labi na sa atong mga produkto. And syempre manambag gihapon ta sa tambagi ko, Lady Batod.

0: adlaw na.
1: Mura ka magwa pa maanad.
0: Naada na ko dis oras kamo pa uli, Hector. Pero dili ko ikasaad gamaanad kang magpaabot ko ni mo kanunay.
1: Diyosi ma.
0: Huwag ko mahibaw kong ugma. Kapuyo na ba ang kasing-kasing ko sa pagsabot sa imong kadukirok?
2: Diniyos ang pagpanarbaho ni Diyosi ma din sa akong puder, Hector.
1: Pagpanarbaho? O imo na siyang ikonsumo?
0: Hector, naunsa ka ba?
1: Dili lisensyadong therapist si Diyosi ma, Sir Dalton. Nganong sa iyang katakos kami salig na maka-afford ka man o tabubayan o physical therapist aron mamaayo ka sa imong kainutil?
0: Husto na! Unsa ba?
1: Gikasubo ko, Josima.
0: Isakripisyo ko ang tanan para nimo. Hangtod sa katapusan, isakripisyo ko ang kong kinabuhi tungod og alang nimo. Unya mo sangko lang yun ay sa iyo niini ang tanan.
1: Pasaylo ako. Dili ko na yun ay ikaw mahal, Josima.
0: Dili ka na tinuon. Ingna kong nagbaka ka lang.
3: Siya si Sender Josima.
4: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Josima. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika Nini Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
1: Maraming salamat. Kumusta ka na? Mainit ba dyan sa kinalalagyan mo? Masig na ka sa abuhan. Maalinsangan ba? Basig nakas gawas na initan ka. Di siguro tayo magbuway. Para di tayo manglagom. Para di magawas ang tinood na tong color. Again, ni Motero, Timotera, welcome po sa cute na tong programa.
0: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagkising sa umaga,
1: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
1: EXL Makabuhay Plus. Hi day, kamakabuhay. Kumusta ka na dyan? Sana'y nasa mabuti ka habang ang iilan dyan ay nakikisaw-saw sa mga issues.

0: sa laing sugilanon sa bag-ong revelasyon nga gipadangat sa ato ang sender karon. Usa ka babay ang atong sender nga taga Bukidnon, taga Valencia Bukidnon. Mutubagsangan nga Josima. Oh, ready na ka sa chapter 1 sa iyang istorya? Niya na din hilamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Balut. Tambagi ko, Lady Balut.

Matalino po ako nung ako nag-aaral pa sa elementarya, sekundarya, hanggang sa magkolehiyo ako. Pero hindi ko naman inaasahan na pagdating sa pag-ibig, ako ang sinasabi nilang pinakabobo sa pag-ibig. Pero hindi ko naman ikinagalit ang mga sinabi nila. Nalaman kong iba ang kaligayahan na hatid ng pag-ibig. Pero huli na nang mapagtanto ko, iba rin pala ang uri ng sakit na hatid din ng sarili kong damdamin.

Dear Lady Badud, nakikibahagi po ako sa palatuntunang ito upang maihingi ng payo sa inyo ang suliranin na gumugulo sa akin ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Josima, 31 years old, isang asawa at kasalukuyang naninirahan dito sa Valencia, Bukidnon. Lady Badud, nang pumasok po ako sa pakikipagrelasyon kasama ang naging husband ko, inakala ko po na pawang kaligayahan lamang ang mararanasan ko sa piling niya. Pero nagkamali ako.

0: Andam na ang pamahaw ni mo, Hector. Musayo ka magka sa paglakaw.
1: Nakaluto ka na, Josima?
0: Oo. Andam na sabang imo mga igsusulob. Huwag ang dadunan mong mga gamit o mga sinina, andam na sab sa traveling bag. Tukadlaw ka magka nga madili mo pa uli.
1: Ako ang gisaligan ni Tiyo nga mukuyog niya sa ospital. Kaya ito sa Manila si Tiyo. Huwag ang ilang mga anak busy sab sa trabaho. Kundi kay bago man lang ko na layoff sa akong trabaho. Ako na lang sabang may biluntaryo nga mubantay niya.
0: Okay na na ako, Hector. Nakasabot ka ako.
1: Ang sabay giluto mo?
0: May tinulang isda na kapalit ko sa merkado. Nag-inununa na lang sab ko. May pinirito sab.
1: Pulos isda?
0: Dili presko ang utanon sa merkado, Hector. Isda na lang ang gipalit ko.
1: Ikonsumo na lang ang tanan din samtang wa ako. Manimaho kong mercury ang pulos isda, oy.
0: Oh,
1: ikaw ba? Ikaw ka makamaong magunahon na, da? Naibaw ka naman untang unsay paborito kong sudan sa pamahaw. Nagprito ka nalang utang isda o baka buwad. Malipay pa kunin mo, Josima.
0: Hector.
1: Buntag sa'yo. Sa puton tani mo.
0: Oh.
1: Kuha ang toalya ka. Maligo ko. Magdali.
0: Oh. Hector. Hector.

0: Mulakaw ka na?
1: Unsa sa tanaw mo? Kakita kay yung andam nako? Manguta na kapag mulakaw na ba ko? Gamita na ng utok mo, Josima.
0: Ayaw lang good ka soko, Hector. Nanguta naman lang ko ba?
1: Estupido ang imo pangutana. Dayag na makaangkod og estupido nga tubag. Bugok.
0: Oh.
1: Asa na usa ka 1,000 pesos? Ambi.
0: Niara.
1: Okay. Ayaw pag-text na ko, ha? Magpaabot ka nga ako'y mukontak ni mo.
0: Pag-update, aron masayod ko.

bilang mag-asawa ni Hector. Pero hindi pa ho kami biniyayaan ng anak. Ang totoo po, ayaw niya munang magkaanak kami. Ayaw po niya ng bata. Wala naman po akong nagawa. Lagi ko nga hong sinusunod lahat ng kanyang sabihin. Batas ko po kasi ang kanyang boses sa bahay at sa pagsasama naming dalawa.

0: for sure adto na sab sa iyang kabit sa iyang babay ang imong bana, Josima.
1: Mamo,
0: magpapiti ko sa kung kalimutaw kung sayop ba ko.
1: May saada na ako sa Hector nga dili magbinuang sa among kaminyuon.
0: Assess! Kapila na maguna siya may saad ni mo, pero wak man lagod gihapon. Dokirok na yun na si Hector, Josima, di na magbago.
1: Daghan pa kong kahigayonan nga ikahatag niya, mamo. Kay mahal ko kaayos siya.
0: Wa mo ko makiglalis ni mo anang imong gibating inamaw nga gugmang gatas imong bana. Imo man na. So, lauman ko na lang sab nga mangwintas kag bukog uban niya.
1: Mamo.
2: Ngano bang misugot ka man nga mulakaw si Hector, Josima?
1: Pa, kung may balibad ko, naibaw kang dili siya maminaw nako.
2: Og mituo ka lang sab niya nga siya mubantay sa iyang tiyo nga manghod sa kong asawa sa ospital.
1: Mauma iyang sulti, Pa Fredo.
2: Josima, amahan ko ni Hector. Nahibaw ko unsa kabakakon katotohanan.
1: Ha?
2: Way tiyo nga maospital na makaklang siya nimo.
1: Pa?
2: Unta sayo lang ko. Unta, wa siya dito sa iyang babay miadto.
1: Unsa?
0: Makalagot ng kanyang lalaki no nga kanang hilig kaayo og mga pagpakiglambigit ni bisan kinsa o niya irresponsable. Kasagaras mga nangabit trabaho kay way kwarta. Kasagaras ang nangabit kay nihit ang sweldo sa trabaho. Ang uban wagi trabaho. As in, imiserable kaayo no? Ay nako, makalagot ang inaan ng mga lalaki nagminyo pa mo. Charang. Anyway, kamakabuhay unag ikanahog na pa lamang sa chapter 1 sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Josima ang ato ang nabati. Unya human sa pipila ka mga kapahinom doon, mamalik na ito pinaabutik para ato ipadahay ng pagbasag pagdrama kaya na pa ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 1 sa revelasyon sa itong sender nga, again, si Josima. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangka katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
5: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Makabuhay!
4: Dagang salamat ka makabuhay. Siyempre, ang atong ipasigarbo gayon. Ang dita muhunong, hangtod niya ikaw mismo, hindi mo masuwayan kung akapakasuway. O sa mga misuway na, ako congratulations. O gayon na nagbiyay pa di ka makabuhay. Ang ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, mao na itong imuong dietary supplement every day. Dili lang kaya kumahinumdum lang ta. Ayaw ka balaka, kaya dili ka madaot ana. Oo, herbal ka na. Ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kunya dagan ka rin mga ingredients, gagiusa lamang diha, ubang matag-usa ka
7: ingredients no dilaghang mga kaayuhan. Benepisyo nga atong makuha para sa atong kalawasan. In fact, usa sa dagang ingredients nga giusa lang sa atong kapsula ka makabuhay mao ang guyabano. Ang guyabano taas kana sa vitamin C. Basta ka naka-antioxidant kana ilhan isip mga makapaboost sa atong immune na system. Makapabaskog sa atong immune, kanon. Ang bitamina makapalig-on sab na sa atong immune system, makapa-improve sa abilidad para depensahan kita batok sa mga pathogens. Unya makapromotar pagayon. Oo. Sa destruction sa free radicals, kinahalan nga wad-on gid na. Matabangan ta para protektahan ang atong mga pamanit or atong skin, ingon man ang atong mga cells, gikan sa mga environmental oxidative damage. Og ang kinatibuk-an ang tibuok nga guyabano, duna kanay 215%. Sa girekomenda, everyday nga alawan sa vitamin C. Mao na nga swakay na nimo sibo kay na diha ka makabuhay. Ang prutas nga guyabano ingon man ang dahon ana, dunay nagkadaiya nga mga antioxidants, apil na diha ang phytosterols, tannins and flavonoids. Antioxidants nanay dako kaayo nga role or papel sa kinatibuk-an sa ato ang health ka makabuhay. Unya makatabang na aron nga kita protektahan batok sa mga nagkadaiya nga mga health conditions. Kana pipila lamang sa mga kaayuhan nga ato makuha gikan sa guyabano. Unsa pa gitong uban pa mga ingredients nga naa mismo di kauban sa guyabano sa ato ang kapsula nga ginatawag natong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kung nang sama na kog sa uban pa ka makabuhay, everyday na kitang muinom o mutumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, isip ato ang dietary supplement.
8: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
7: Manginom tag kape ka makabuhay. Kung coffee is life ang imong pet, nako, unya na kay mga ginakonsider nga kanang mga balatian, ikaw acidic or magpalpitate ka kung magkape ka. Mahitabo lang na ako ang imong kape, taas kay caffeine. Unya ka ng kape nga napuno og sugar. Unya dili pa gyud all in one. Nako. Mas maduhig ka pa ana ngadto sa grabe nga balatian ka makabuhay kuno man gani kay sakit ya basig tungod anang kapihang imong giinom. Wa man ko manghadlok no. Pero di ba mas okay man gyud ang protektahan na natong daan ang atong mga kaugalingon. Kaya dili man kinahanglan nga ato abitang kanang badlungon atong dili magkapi oy kay kuan mao ni mao na ang rason og uban pa. Na pwede naman nga okay ra gyud nga magkape nga healthy gihapon. Unya kun dunay mga balatian pwede nga ayuhon pinaagi sa pag-inom natong kape. Unsa na nga kape? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Or mas sa ilhan nga all-in-one coffee. Ganyan ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kay 17 ka mga ingredients giusa lamang sa atong kape, mo na ginatawag og all-in-one. Naanatan na diyang ingredients. Usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mao ang native purple corn. Makapaubos na sa ato ang presyon sa dugo or sa ato ang high blood. Ang native purple corn naa sa atong kape. Nya matod pa sa American Heart Association ka makabuhay, basta dili bitaw nimo na matagaan og focus og pagtambal ang imong presyon nga taas kaayo kanang high blood nimo. Nako mas mo grabe pag yun maapektahan ang ubang pang aspeto o guwan pang internal organs nimo sama sa kidney. Kay madamage gyud basta dili nato i-treat ang atoang high blood pressure. Unya masakit pa gyud ka sa kasing-kasing magkaroon ka ng heart disease. Unya sa ngadto na magkalimtano na ka. Unya magkahanap imong pananaw og simbako ma stroke pag yun. Ang 2007 nga issue sa Journal of Nutritional Science and Vitaminology nag-report dito ka makabuhay nga ang anthocyanins nga naa sa ato ang native purple corn makapaubos sa atong blood pressure, makapa-okay sa atong heart rate, dili makapalpitate, labi na sa katong mga tao nga high blood na gyud og naanasad sa ilang mga kaliwatan. Ganon. So sa high blood palang daan nindot nagmahatag nato nga benepisyo ang native pulpul corn. Gawas ana, maayo usab sa kidney ang native pulpul corn. Dunay mga scientists from Hallim University sa Korea, ilang nadiskubrihan nga ang antioxidant properties nga naadya sa native pulpul corn extract makapaprevent para sa paggahi sa imuhang blood vessels, sa imong kidney. Proseso na nga ginatawag og glomerulosclerosis. Ganon. Maglisod sa tag dito ka ng mga scientific name, di ba? Pero laban. Muna'y kasagaran mag-associate sa mga diabetes ka makabuhay. Unya, makakos ng kidney failure kung dili ka ma-check up o dili po na matambalan. So maka-okay sa tong kidney ang ginatawag nato og native pulpul corn. Gawas ana, makapahimsog pagyod sa atong mga mata ang native pulpul corn. Doon ay duha ka-importante ng antioxidants na makita sa pulpul corn, mauna ang lutein and zeaxanthin. Kana nga mga compound ka makabuhay gigamit na almost exclusively para lang gid sa mga mata. O kanang taas nga level sa antioxidants nga naadya mismo sa native pulpul corn, mag-associate po na para mapakunhod nato ang tsansa nga ma-develop ang serious eye diseases sama sa cataracts and macular degeneration. O, di ba bonggang-bongga ang makuha natong benepisyo sa atong lawas mismo o sa uban pa mga internal organs sa organ sa atong mga mata or sa ato ang lawas? Ang native pulpul corn? Kunya ang native pulpul corn kamakabuhay na ang ya, sa ato ang kape. Kay usa lamang ka na sa 17 ka mga ingredients nga gisagol siyempre sa ato ang EXL coffee mix. 17-in-1. Wa kay angin kabalakan sa imong pag-inom sa atong kape. Kay kun wa pa kay sakit diha, protektahan ka. Kung na nakibalatian, unsa man ang balatian nimo, pinaagi sa imong pag-inom sa atong kape, sa atong EXL coffee mix 17-in-1, tabangan ka nga mawagtang na, maabog nato ang mga diseases nga naa sa ato ang lawas. Mao na nga adlaw-adlaw na nga tong pag-inom sa EXL coffee mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native pulpul corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native pulpul corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native pulpul corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat ka makabuhay og alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod,
9: Lady Batu.
0: And now, kamakabuhay niya ng sumpay, ang ikatulo o katapusang tipakang aparte sa chapter 1 sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Josima. Now na, din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
9: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Lady Bato, totoo nga ang sapantahan ng aking biyanang lalaki. May bagong babae na naman pala si Hector at nagsama sila sa isang bakasyon out of town. Na makauwi nga po siya, Lady Batod, ay tinanong ko siya kaagad kung saan talaga siya pumunta at nanggaling. Sa halip na itatwa niya at pasinungalingan ang sinabi kong duda ng sarili niyang ama, ay inamin pa niya lahat.
1: Ngano mamakak man ko? Makasa ako anas Ginoo kung mamaka ko. O dinala, sige. Ang kunon ko na karon, aron wa ko'y dadunon. Oh, Josima.
0: Oh.
1: Kauban ko si Anet. Dito kami sa Siargao.
0: Oh. Anet?
1: Ang akong babae. Oh. Si Anet, guwapa, sexy, puti, muhatag og kwarta. Sapian man siya. 25 anyos pa lang pero doktor na by profession. Makadili ka ako sasama niya? Unsa ko? Bayot nga mudili niya? Mubalibad niya?
0: Hector!
1: Ayun na lagpalag niya. Ang importante, mag-ulian pa ko ni mo din eh. Magyaw-yaw ka na lang kung di na kumubalik din ni mo.
0: Hector!
1: Ay, nagkanig, hilak-hilak pa niya. Mura ka magkaroon pa. Ayaw ka bala ka. Lingaw-lingaw rin ako. Dilik ni kabiyaan. Ikaw man akong asawa. Wala ko'y mahimo ng bahina.
0: Unsa?
1: Nausa ka naman sa good town, oy. Huwag ka na may dating din ako. Pangariglar sa good. Pahumot, pasexy, pagpakapresentable. Sa sex hub na tumagtiayon, old school ka ay ka. Kisa mang banaha ang dili mangitaglain kung ikaw ang asawa, ha? Aber?
0: Hector!

0: May ideya na ako sa doktora nga kabit ni Hector Josima.
1: Ha?
0: Husto siya. Guwapa tuod, sexy, puti, dato. Pero wapalagi 30s, pero sugar mommy na ni Hector. Doktora man untak, pero basura og pagkatao. Kabit, ubos nga matang.
1: Mamo.
0: Ayaw self-pity, ha? Kay mas may dignidad ka atong babayhana. Ang problema lang kay in love siya kang Hector. Pero na scope. Dili lang kay katong bigat lang nga doktora ang kabit ni Hector Josima. May usa pa, sales lady sa mall.
1: Unsa?
0: Yes, true kaayo. Unya ang sustento atong doktora kang Hector adto sab niya igasto sa iyang mas bata nga sales lady sa mall.
1: Mao lang gani,
0: bisan piso, way gitunol nimo si Hector.
1: Daghan silang gibanus-banusan ni Hector.
0: Daghan silang kabahin mo sa imong bana. Daghan silang mga ulipon sa demonyo nga mga babay.
1: Gusto ko silang mailan o ikaatubang.

batod, nakaharap ko nga ang kabit ni Hector na isang sales lady. Ang sinabi, hindi raw niya alam na may asawa si Hector. Pero ang tugon ko, minanduhan ko siyang layuan na ang asawa ko. At ang doktora, pinuntahan ko rin sa clinic niya sa isang ospital. At nagpakilala akong asawa ni Hector. May pasyente pa noon sa klinika niya. Napahiya siya at itinaboy ako. Pero may pangil ang sinabi ko na maieskandalo ang buhay niya at portasyon kapag hindi niya nilayuan si Hector. Ang ginawa ko sa dalawang kabit ni Hector, Lady Batod, ay siyang naghatid sa akin sa kapahamakan sa kamay ni Hector.

0: Makabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. And there you have it, kamakabuhay imong nabati, ang kinatibuk ang chapter 1 sa revelasyon ni Josima. Wa pa mi end dito, syempre bago pa talag so good. Sa musunod nga episode sa atong tulumanon, sumpayan nato ang iyang revelasyon. Pero unya, human sa pipila ka mga pahinom do mamalik din ta katong lakbitan og isgutan ang atong nabati nga chapter 1 sa kasaysayan ni Sender Josima. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Ipinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay, Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka Makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Jessler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangang malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangang may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
0: Makabuhay. Dagang salamat ka Makabuhay. Siyempre balikan lamang nato ang atong ang kapsula. Naangay na itong himuong partner everyday para protektado kita o kung doon natin balatian, hinanay, inanay na ito nga abugon sa itong sistema ang atong mga sakit na Makabuhay. Kay bahalag pobre, basa baskog, diba? Sa oman na ito ng kwarta, nga igura na itong ipahospital simbako, diba? Muna ng adlaw-adlaw na ginang pagtumar ka Makabuhay sa ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isipin mo ang dietary supplement ka na katungod kay daghang mga ingredients giusa diha. Kung balik-balik ko na ito sa pagsulting ang matag-usa ka ingredients, doon natin mga as in mga plural, daghan, more than one nga mga benepisyo nga atong makuha ug alang sa atong kalawasan. Unya kay daghan kaayo 17 ng bongga, diba? Ug usa na diha mao ang serpentina. Dunay bongga nga benepisyo ang makuha nato sa dahon nga serpentina. Usabay mga benepisyo nga makuha nato ug ikan ana nga tanom. From what I know, bongga ang serpentina sa mga diabetison in regulating ug sa ingon man pagpaubos sa blood sugar. Labaw pa ni Ana, nailhan usab ang serpentina tungod kay antibiotic property ang naadiha, mauna nga bonggang-bongga sa mga infections. Muna yung rason ka Makabuhay why we took this herbal plant nga makaayog yun sa pangaubo, kalintura, or hilanat. Masiga ang kalintura, di ka kasabot ba? Kaya ang kalintura, diri ra ba na sa Davao region? Kaya sa Cebu, baya hilanat, baya yun ang kalintura. Fever, ganon. Or ka na mga nasubawan ka, ganyan. Doon yung mga research nga gipahitabo kabahin sa serpentina. Kunya, daghan kay mga benepisyo gayod na makuha, gikanan ang atanom. Kay, is it painkiller? analgesic, bonggang-bongga. Makapareduce sa swelling na ay anti-inflammatory properties ang serpentina. Unya antibacterial pagayod. Naku, remarkable ka na ang effect sa pag-reduce sa diarrhea o guban pang bacterial infections. Nya anti-malarial pagayod ang serpentina makatabang bale para ma-prevent nato ang mga parasite infections o ang pagdaghan mismo diha sa atong bloodstream. Unya gawas ana, antipyretic. Oo, makapareduce sa kalintura or sa fever. Unya anti-thrombotic. Ma-prevent bita malikayan ang kanang pag-blood clot. Makatabang na para malikayan ang heart attack. Ganyan. Gawas sana ka makabuhay antiviral viral pagayon. Maka-inhibits nag-viral activity, apila niya ang HIV. Or kanang napay mga studies papod nga gipalaw man pakabahin ana. Nya antioxidant na adiha. Maka-fight, makabatok sa mga free radicals. Nya cancellitic. Kana maka-fight na sa mga cancer. Or cancer killer mismo ang serpentina. Unya cardioprotective, makaprotektar sa mga muscles sa atuang kasing-kasing. Choleretic pagayod, makapa-increase bali sa flow sa bile. And depurative, makapahinlo na sa sistema labi na sa bloodstream. Unya expectorant pagayod, ang serpentina makapa-release bali na sa mucus sa respiratory system. Unya hypoglycemic, makapaubos sa atong blood sugar. Unya maprotektahan kita batok sa diabetes kung wala ka pa'y diabetes. Unya makapa-enhance pagina sa atong immune, makapa-increase sa immune system bali. And vermicidal, makapatay sa intestinal worms. Ganon. Pipila lamang ka na ang mga kaayuhan o mga benepisyo nga ito makuha mismo sa serpentina. And good news tungod kay ang serpentina o salamang sa daghan ng mga ingredients nga giusa diha sa ato ang kapsula. Manang everyday na pag-inom ni ana ka makabuhay. Sa ligi gayon, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip imuhang dietary supplement.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
2: May buhay! Sa makabuhay!
0: Kapi-kapi mo diha, sa makabuhay. Kapi nga dili ka angay mabalaka, katingalig na ay maprovoke, na imutukar ng mga balatian. Instead, ang atong kape, makaayo pagayod. And good sa atong health mismo. Sa atong kinatibukang sistema. Kana walay lain, ang all-in-one nga ginatawag, ang EXL Coffee Mix, 17-in-1. 17 ka mga ingredients. O sa mga 17 diya ka ingredients, mawang Ganoderma aplanato. Ang Ganoderma aplanato, kamakabuhay, mao na ang un- or non-edible mushroom nga traditional na kaayong ginagamit dito mismo sa West Cameroon para pantambal sa daghan na kaayong mga diseases, apil na diha, or sa mga sakit, apil na diha ang hypertension or high blood, apil na diha ang diabetes, ingon man hepatitis. Oo. Naay mga studies nga gipahitabo kabayen sa Ganoderma aplanatum ug usa lang ang ilang conclusion, daghan og mga kanabitang kaayuhan benepisyo nga atong makuha gikan sa Ganoderma aplanatum. Gawas ana napagipay gilahi separate nga mga pipila ka mga pagtuon nga nagrepresent nga ang Ganoderma aplanatum dunay mga compounds with potent anti-tumor, antibacterial and anti-fibrotic properties. Daghan na na. Bisag ka na usan na lang ang naadya, okay na na sa itong kalawasan. Kunya ka mas daghan pag yun, mas bongga. Doon yung mga various medicines nga gipipara, gikan ana nga fungus para tambalan ang mga injury sa liver or cirrhosis baron and hepatitis. Bonggang-bongga ang Ganoderma aplanato. Kinahanglan nato na sa itong lawas ka magkabuhay. And good news again, tungod kay ang Ganoderma aplanato, usa lamang sa 17 nga mga ingredients na nasa itong kape. Ang atong kape nga kung imong imnon everyday, wa kay kabalaka nga imong mabati. Ganon. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako po ang inyong lingkod,
2: Lady Batu.
0: And syempre sa ato pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Batut. Tambaki ko, Lady Batut.
0: Sa dili pa ko malimot ka makabuhay ng atong programa, ang Tambagi ko Lady Batut, gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, bugtong kasandigan, protection mismo sa atong kalawasan, and muwagtang sa atong mga nagkadaiyang mga balatian, kana ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, ang atong kapsula, mubatok na sa mga nagkadaiyang mga sakit ka makabuhay, sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, ingon man problema sa baga, respiratory tract infections, kanang dali nga pagtiguang sa physical, kanang naguna nagkatiguang ang dagway, ang edad, batanon, pangina, nabalikaya na ito na. Kaya dapat coordinated. Diba? And syempre insomnia. Kung nag-suffer kayo na anak, naku, naku kay ikatabang ang ato ang mga produkto para ikaw makatugnag sa'yo. O pag-augma fresh, ligon. Diba? Marag renewed, minana. Kanang pagkalimtanon, usab, appeal, depression, UTI, constipation, o guban pang mga balatian. Unsaon pagtumar, pila kabuk ang tumaron, at ito pakinig na maigi. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay, iminti na lamang nato ka na, ha? Kung pananglit ikaw, wala pa'y sakit kay healthy imong lifestyle, congratulations. Nag-amping ka kanunay sa mong kaugalingon, dili ka abusado. Kung ikaw adult, usa lamang, ngadto sa duha ka kapsula imong tumaron, ana, matag-adlaw. Buntag ang usa sa gabi, pwede ra. Siyempre, ang tubig imo pag-aiminon inadlaw nga tubig or warm water. Ayaw pag-inom og bugnaw nga tubig kung mo inom kag mga supplement or tambal ni mga maintenance. Kana imong buhaton 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung pananglit doon na kay balatian, mas daghano na to ang dosage nga to sa duha nga to sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Uban sa inadlaw nga tubig or warm water, dili bugnaw nga tubig. Kana imong buhaton sa dili ka pamukaon, pwede sad nga after na mukaon pero paabuton sa nimo ang usa ka oras, isip imuhang food supplement. Sama na ako og sa uban pa. Inom na sa ato ang EXL Makabuhay Plus Caps, isip atong dietary supplement o pag-inom og kape every day ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Tambaki ko, Lady Batut. Tambaki ko, Lady Batut.

Okay, kumusta? Kumusta? May adlaw sa kinatong tanan mahigala na sa kita sa atong nandang programa Ang Mga Panid sa Kagahapon. Huwag kinilang yapon yung higala si Kuya Arn. Makiguban ka ninyo. Sabay na sab sa paghatag o kinabuhi sa usa ka tampo nga giasoy o gisugilon diri ka nato pinagis pagtawag sa cellphone. Usa ka babae nga si Kiray nga taga Tagbina, Surigao del Sur. No? Salamat kay Kiray. Kumusta to ng taga Tagbina? Siguro nakapaminaw si Kiray sa atong programa. Gikan sa Bislig nga programa na to. Kaya wala man tayo istasyon diya sa may Tagbina. No? Okay, Kiray, salamat. No? Kumusta ang taga-Tagbinahanon? Panginoon, sa tanan ng mga nagpaminaw karon din ha, Pirmi. Panginoon, kung magpabilin yung suporta. Salamat sa tanan diha, taga-Tagbina. Labinusab, no, sa dili pa Kiray na tusugdan sa tanan lugar nga naabot sa itong programa, asam dapit sa kasuok-suokan sa Mindanao, bisan pa man sa mga Kabisayaan. Naabot na itong programa. Kumusta mo diyan tanan? Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Okay, labi na sa mga higala na ito na kanunay nagagamit sa itong mga product mahigala. Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung mahibalik na manggaling normal yung pagkatulog, taas-taas na inyong paghinanok, ayaw nyo bihae atong Coffee Corn. Imintin, mauna ka na inyong batasanon. Mintin na pag-inom sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon kung mga pika. Kais po na kung mahigala, makatabang gina sa mga tao nga mitukar ang insomnia o baka unsay laing problema ninyo diha. Nga nung di man ka makatulog, muhayang naman ka, mutakilid naman sa tuo, mutakilid sa wala. Nga mukulob naman, usay datugan ang naong ugunlan. Ayaw na buhata, kaya basin makalimot, itagaginahawa. Muna mga higala, imintin lang niya po ninyo atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Himuan na siya nga, inyo na yun ang kape sa matag-adlaw sa tibuok pamilya. Pwede man ang mga bata niya na, kaya wala na yung chemicals ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Na adiha, rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, o pure organic. Pwede ang mga high blood niya na, pwede ang mga diabeteson. Oh, Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon mahigala. No, makatabang na sa mga higala na ito diha nga maglisod sa pagkatulog sa panahon sa kagabion. Oban, makadlaw na lang in town. Kapoy biya ning walay tulog mahigala. Kapoy kayo, may kondisyon, mawala ang ganas sa pagkaon. Di taganhan maligo kay init atong lawas pastabilar. Luoy ka itong lawas ni Ana. Mao na nga nara sa inyo ha. Kung inyong paminaw niyo akong i-share da sa inyo ha. Ang uban, gusto din lang mo i-fake ka ng pag-inom ninyo. Tambalan sa muna na may gala. Pipila pa kadlaw mga 3 days baka ha. Before nga mailahan ninyo ang epekto sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Bala na ninyo na kung mo effect na mahigala samtang nga nagtanaw kag cellphone nimo or nagtanaw kag television, magduka ka. Nga na nga itong effect sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ayaw lang inyo mag-magic nga diha dahil ka pag-inom mo, efekto na yun. Mahigala na to nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw. Importante gina sa matag-adlaw ta makapagawa sa atong hugaw. Ayon ninyo, ibaliwala na mulaktaw mo tag-usa ka-adlaw kay hugaw na ka na nga nasa inyong tinaay tapos i-standby pa ninyo, maabta na puglaing hugaw. Sa ngantong-ngantong ato na pabayaan, mga higala, magkadaot atong tinaay, magkabukol-bukol, hantun magkasamad-samad, hantun malata, mahimong colon cancer. Kay hugaw man na siya, mga higala, nga ato na dapat ipagawas. Kung maglisod mo niya na, imintin ang Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon sa pag-inom sa matag-adlaw, buntag ba o hapon? Kay ka na itong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon mahigala, nakara siya gitawag na cleansing effect. Kay mulimpyo siya sa atong tinae, sulod sa atong lawas, pinagis pag-ihi, o pinagis pagbawas sa matag-adlaw. Hanggaan ninyo inyong kaugalingon mahigala, no? Kay atong lawas mao'y kapital. Kung naay mga time nga magpa-check up sa doktor o asa nga mga mananambal niya, naay problema imong lawas, bawal ka mangapi. Kana itong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, dili na siya ang but-pasabot sa mga doktor o asa ka mga mananambal nagpa-tambal. Kaya kana itong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, unsay naadihat, rich in fiber na siya, antioxidant, anti-cholesterol, o caffeine-free, sugar-free, o pure organic gina siya may galaw, walay chemicals nga sagol. Palit ka niya na, i-kompleto na lang ang pangalan, no? Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ayaw lang ninyo yung nga coffee corn. Kaya nga no, daghay mga coffee corn diha sa mga parmasya. Dili lang nga toa. Ang toa, Coffee Corn Gold with Malunggay and Santan.
Makita ninyo ang usa ka mag puti unya malunggay o mangustin o mais. Unya makita nimong 200 grams. Yan apple kita ay 110 grams. Namaputay gagmay nga pouch. O kanang 200 grams na kulako nga pouch, may pagka black sa ubos, may pagka gold yellow ang color niyan. Naot ko may galang nga sulayan ninyo, katong wala pa makasulay. Pero katong nakasulay na, may naot ko nga imintin ninyo. Dili mo magmahay niya na may gala. Kung kafe na manggaling inyong hilig, i-coffee corn, gold with malunggay and santa na lang. No? May naot ko nga testingan ninyo katong wala pa makasulay. Og sa lain bahin usab, napod kita ay laing coffee corn. Coffee corn purple ni siya. Ang coffee corn purple with malunggay and santon dahilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa atong coffee corn purple. Og doon na usab kini daghang sagol sama sa mangustin, makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas nato sa matag adlaw. But pasabot mahigalak, mao'y ginatuyo aning atong coffee corn gold ug coffee corn purple. Ang pagbawas kay importante gyud nga makapagawas sa atong hugaw sa matag adlaw. Dapat kay sagol nga moringa o malunggay gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Dapat siya'y guyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. O dapat siya'y ashitaba mahigala, makatabang sa pagpanunaw sa digestive problem. Dapat siya'y barley grass. Ang barley grass makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sab sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Grabing sagol, no? Napag-i siya sagol nga spirulina. Ang spirulina, mga higala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Napod siya isagol nga ampalaya. Hibalo na tayo kung unsay ikahatag nga mayong benepisyo sa ampalaya. Nailhan kini nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Ang triglycerides na ito, mga higala, fats na siya, taba nga nasulod sa itong lawas nga makontrolar gihapon sa ampalaya. Sa lain bahay, napag-i siya chia seeds, mahigala, nga sagol ang atong coffee corn purple with malunggay and santon, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Spike, mahigala, nga kalit mo taas ang atong sugar o atong dugo. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas nimo sa matag adlaw. Busa testingin ninyo mahigala ang atong coffee corn purple usab matag adlaw. Ingnat ko mahigala ang inyong sulayan, no? Og dili lang kana mahigala kung natay coffee corn gold with malunggay and santon og naputay coffee corn purple with malunggay and santon, napud kita ay Turbo Max Coffee. Pangdugang sa energy mahigala. Paminawan ninyo atong Turbo Max Coffee. Dindot kay ni sa inyong mga trabaho, unsa inyong gibuhaton, nag-uma ka ba, nabaka sa construction ng trabaho, basta unsa imong negosyo. Pero kung mutisting ka nini, Turbo Max Coffee, tunga lang sa sachet. Kay by sachet man ni siya. Kung makapalit ka nini, sachet ani, tunga lang sa... Kung magtiayon mo, tunga lang mo anang usa ka sashi. Ay lang sa inyo hutda nga ikaw rin mo inom sa usa ka sashi mahigala, no? Tunga lang sa. Paminawon ninyo unsay naas Turbo Max Coffee, do na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable roth, no? Maca vegetable roth na ilhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Napon siya gitawa nga black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para dugang energy, stamina og muscle function. Dapat siya tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Dapat siya gitawag nga red ginseng. Kining red ginseng makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Napag-isagol nga Panax ginseng o hornigot weed. Pangpataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Busa mga boss, mga sir, mga angko,

Ngayon, Herbal Liniment Oil Mahigala, makatabang ni sa inyo ha. Makatabang ni sa inyo mahigala. Ng atong orahin Herbal Liniment Oil sa adunay mga pamaol, panakit sa kalawasan. O niya, labi na mo, sobrahan matrangkaso pagyugka. Di nakakatrabaho pagkabuntag. Kay sobra imong trabaho, kay tungod sa kondisyon ni mo niya, malakit imong kalawasan o kay balo. Pero kung magigang sa trabaho, manghimasa gyugka. Masagol ini ni tubig nga, igwa-igwa lang magwanta ni mo. Nya una ka mang hapla sa atong Orion Herbal Liniment Oil kining green ang taklom nga daghan siya kagamitan. Ay pwede pug kay ni sa mga buntis ihaplas para mahilikay ang mga buntis sa panuhot. Abi ninyo mga buntis, no? Dali ra inyong pagpanganak basta plastado lang bata. Dali ra inyong pagpanganak kung wala moy panuhot. Ang Orion Herbal Liniment Oil makatabang na sa inyo ha. Og dili mo mabalaka maghapla sa inyong tiyan kay dili gina makadaot sa inyong baby tungod kay wala siya ay chemicals usab nga sagol. Pwede kay na sa mga bata, dili makadaot na sa inyong panit. Pwede na sa mga bata ihaplas kay wala gid siya halang. Mild lang gina siya mahigalan. Pwede sa mga katol-katol sa panit, mga allergies. Og labaw sa tanan, maproteksyonan kita nga dili kita matugdungan og lamok nga nagdala og dengue. Tungod sa citronella extract. Basta mga insekto, bisan mga langaw, mga tagnok, di ginamuduol sa imong panit basta nakapanghaplas ka sa atong Orion Herbal Liniment Oil kay dili gyud na sila ganahan sa baho ni inip tungod sa citronella extract nga nasa atong Orion Herbal Liniment Oil. Lapon kita'y coming haplas yapon may gala. Usa ka haplas na to. Coming pa, wala pa ni siya sa mga parmasya. Pero 25 na kini katuig nga nasulayan sa mga tao ang atong Supremo Herbal Oil. Abi ninyo, kining Supremo Herbal Oil, doon na kiniipiktibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad, og asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy og dahon sa bayabas nga sagol ni ini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan og dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Ug dayon usab malibyuhan usab ang panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol ni ini. Pipila ka minutos mahigala gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pagpanuhot suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunduran, batian nimo ang relieving effect. Dili usab kaduol di ang lamok na ini mahigala nga nagdalag dinggi nga lamok, di pod kaduol tungod ando na may samuyaw god nga sagol ini sa atong Supremo Herbal Oil. Usa kung haplas lang inyong gikinahanglan basta mapalit na kini ninyo moingon ra ko sa mga parmasya, Supremo Herbal Oil masaligan sab mahigala. Okay, manghinaot ko mahigala nga nasabtan ninyo atong gina-share nga mga product. Dapat ko'y uban pang mga product akong i-share sa inyo hag, pero ato lang sa asugdan na sa paghatag og kinabuhi ang maong kaagi nga gi-share diri kanato sa usa ka babaye nga si Kiray nga taga Tagbina, Surigao del Sur. No!

0: Oh, pa, nakauli na rin ka pa.
1: Ah, saan si Mama Nima?
0: Tuwa sila ni Kiray, nag-uban, naglaba dito sa pa.
1: Igutom na mag-ugo ko. O sige, pag-anlam na lang din ha. O niya pa ko alas 3 noon mo balik sa pagpamasayro.
0: Andam na lang, huwag pa niyon to pa.
1: Okay, gutom na anak. Ako na lang wanto dito ilan ni Mama Nima, huwag ni Kiray.
0: Ah, sige pa.
1: Sara, paigawa na itong sudan niya. Nangkaog, munggos na.
0: Ah, sige lang, papaigawaran na nato pa.
1: Ah, sige, Sara. At doon sana ko yung mamamag si Kiray, ha? Paso na ko doon sa pa.
2: Oh, tura sila. Burag na pa sila yung giwaswasan nga nila, ba?
1: Oh, Julita. Huwag mo mamahuman din, ha?
0: Ah, kanil na lang.
1: Naalas lusin na kapino.
0: Oh, para ba tayo sudan?
1: Sina, nagbalit na ko daag luto. Kiray!
0: Pa?
1: Sina, dali na diri. Amin ang blanggana, be. Huma naman siguro na tanan.
0: Ay, bago lang yun na human rin.
1: Tina, may gutom na kayo.
0: Sige, kaya na ako isulti po sa imo, ha?
1: Punso ka na.
0: Ah, dito na lang sa balay samtang mga onta.
1: Ah, Kiray, hawi din sa akong kamuto. Ay, palabi din sa pa.
0: O, panaligo, manggugo pa. Ay, ganahan siya, ligo-ligo din sa pa.
1: Sa, dali na, dali na. Kaya maniuto na kita.

0: So yung plano nimo, itong giingon nimo dito sa pa, nga nakaisulti sa ko ha. Di man kamusugot nga mo abroad ko.
1: Ay nalagi paghisgot niya ng abroad. Kaya dili man ingon sa pagtamay niya ng abroad, dili man ingon nga dili maayo.
0: Kasagaran man good. Nakauli to ng bana, nakauli ang asawa. Pero matod pa sa mga sulti akong nabati. Dili na maayo ilang relasyon. Kaya puros nagtuo, kung ang asawa to sa laing nasod, may dili maayo nga nahitabo na dito. Yang asawa sa mga tuwa sa abroad, magtuo sa mga ang bana diri, nga nabilin, naghihimo pong dili maayo. Nag-uban to sila para lang sa ilang mga anak, pero wala na yung lami. Mulang dili ko gusto, anto so natukod niya.
2: Ah, sige. Mag-negosyo-negosyo na lang ko.
0: Negosyo-negosyo, ang sampu'y negosyo, Honima?
2: Para makatabang ko sa imo, ha, kay si Sara. Duha na lang katuig mo, high school na ka na. Si Kiray, mo third year na, Sam.
0: Oo, sige lang. Paring kamuta na to, anak.
2: Maugani mo tabang ko, mga anak, sa imong amahan. O ikaw, Sara, ha, maning kamot kag eskwela. Oo, ma. Taman sa kong makaya, ma.
0: Kiray, sige lang, anak. Kamunduhan sa imo atin mo, Sara. Maning kamot ming duha. So may plano ni mga negosyo, Julita.
2: Ang problema lang ang kapital. Pero ako ready skartes kapital.
0: Asa magkamahulang mo kapital?
2: Ako na lagi bahala. Importante makatabang ko sa imo, ha. Kay tungod sa kadaghanan ng mga namasahero diri sa atong lugar sa Tagbina, na napay taga Barubo. Mahapit pa diri, ma-make up pa.
0: Lagi. Pero sa ay magod, amo naman ang gikuanan nga dili dapat mo pasok ng tagalaing lungsod. Pero lagi makapikap gyapon.
2: Nga ginagmay na lang imong income. Maglisod na ganit ang pagpabalon sa matag-adlaw sa mga bata. O na amulihok na ko. Gusto magkani mong nadirira ko sa inyo, ha. Di man kamusugot ka mag-abroad ko kay maglain imong buot.
0: Dili ko masugot. Pero mapugos ka, bahala na ka. Basta kay mauna yung resulta sa mga magtiayon. Nagtuo ba ka nga malipayon sila? Nakatukol og balay, butang nato. Tungkol sa bana, kaya to naningkamot ang bana sa laing nasod. Pero ngunauna sa asawa, naagid siya yung ngunauna nga yung bana. Naghimog dili maayo dito. Nagkikuban og babae. Kung gusto ni mo nga maayo atong relasyon kanunay, magpabilin ka rin o budiskarte na lang ka para sa mga bata.
2: Oo, kay si Sara gusto makatapos. Gusto magmaestra. Si Kiray gusto mag-nurse.
0: Paningkamot lang mo mga anak. Kay si mama ninyo mutabang na. Huwag ako maningkamot sab ko. Bisan huwag ginagmay lang. Basta na ah. Makasuporta usab sa inyo, ha.
2: Apa? Apa? Maningkamot likik ko pa.
0: O sige na. Parayan ito sa pagpangawan.

Sige na, ma'am. Pahol makukuha na. Bisag singkomil ng ma'am. Ay, nagpahol lang ako. Pero iuli din isa kasi mana. Imer ni siya. Ah, sige na, good ma'am. Kaming kamot ko nga makauli din po ko. Okay naman ka, ma'am, kung ang tubo lang sa iuli. Ay, dili ko gusto. Gusto na ako ma-show money dayon. Bahalag mahulam ka otro. Basta makita na ko nga na aking singkomil o ang tubo. O sige ma'am, paningkamutan na ako. Basta ha, sabot na to na. Kaya dili basta-basta mangitag kwarta. Maugani nga, isang pit ko diri sa mo ma'am. May nalang makatabang ko sa kumbana nga. Naman sa aerosayang tricycle. Basta, bahalag hulman ni mo otro. Basta kay issue money ni mo. Ha? 20% ta. O sige ma'am, sige ma'am. Huwag problema ma'am. Ah sige ah, yara.

0: Sa malang ipamalit ni mo, Julita?
1: Ay, ako po di bintir sa mga kailan ako.
0: No, bakit mo palit niya?
1: Ay, naagod. Basta isuroy-suroy, ibalay-balay.
0: Tayo pa, asa ka kapital?
1: Ay, nakadiskarte nga po kung nakahulam ko.
0: Nakahulam ka? Pila na hulam ni mo?
1: 5 mil. Pero emer lagi. 20%.
0: Ha? 20%?
1: Kuha tala yung mahimo. Kinalan mangutang tag kapital, makaikahatag sa kuha nga kapital. Di mangutang. Ako na bahala nini, ayong pagka problema.
0: Tarungan ang imong negosyo-negosyo ni mo ha, pasinog.
1: Mudiskarte ko para makatabang sa imo ha, Rene.
0: Ay, tarungan na, Julita.
1: Ako na bahala. Focus ka sa imong pagpamasahiro, kaya ako focus-focus akong diskarte diri.

0: Kiray, tao banta kiray ta. Wa may klase ninyo, maningil ko sa akong ipautang ng mga produkto. Ah, ama. Tana. Labon wapas papa ni mo. Tungpuldo, asa man si Nang Nisi?
1: Ay, tuwa mo tumilak ka.
0: Maningilong ta ko nung sayang ikuha nga blindir nga gamay.
1: Ay na, murugwa mo ito'y kwarta. Ako po, duwa po yung kwarta din eh.
0: Karun man gutwa mong sabot good.
1: Ay na, balikar ah.
0: Ambot sa iyo ah.
1: Huwag ako'y kalibutan niya ng mga sana blindir-blindir di ah. Balikar na siya. Masa nga magnagpautang mga sa asawa nga waman income. Nagsalig raman sa ako ah. Muna yung nakadaot sa inyo magpautang ay di mo manangit sa mga bana kung pwede ba siya pautangon. Ay, balikar ra, ambot. Huwag to'y kahatag. Laban-laban lang mo sa ulo. Julita, ay klaro karon mga iningkaman sa mga tao din sa atong lugar. Karoon, pautang man ka.
0: Sige, balik ra ka.

Ay, ako na lang ito ibalik tong kortina kay wala ko'y kwarta karon, Julita. Nang, isa ibalik na ngay mo naman ang gikuha. Nang, ibalo pa rin kung gawa kay kabayad karon nang nagsultin ta kadans tinood nang. Tigbayad na naman ako ugma sa kapital ana nang. Ay, ako na lang ito iuli kay wala ko'y kabayad. Wala makaabot akong kwarta. Sige na. Sige nang sunod na lang may rin nang ha. Pila ka daw balik rako. Ala, balik ka ra. Kay wala pa ko'y kwarta ron.

Ate, usa ra kaitim akong natingil. Ma? Moro tong usa ka babae mga imong napautang mga nagbayad sa imong 300. O anak, yating bayad na ba na ako, ugma? Ang saan mo na, ma? Tana, manguli na ta. Manguli na ta. Mahita pa ang diskarte ani akong ikabayad ugma sa akong yutangan nga, Emir.

0: Sige na nung Mario.
1: 20% ra ba akong kundi rin. Makabalik ka kani sunod simana.
0: Sige na nung misag mga 15 lang nung 15.
1: Wow, 15. Kaya ka nimo.
0: Ako man ang inegosyo nung para lang mabalik na ako ang kwarta nimo pati ang tubo. Pasit pwede ra nung tubo ra sa ako ikuan.
1: Ay dili pwede. Kinala na ka-issue mani nimo. Apil ang tubo. Una ka muhulam utro. Dili pwede nga pakit ko ni mong tubo.
0: Sige nang, sige nang, sige nang.
1: Oh, bate ha? Isa ra kasi mana.
0: Oh, lagi nang. Ako na nang bayran.
1: Ala, sige. Oh, diara.
0: Sige, salamat nung ha. Yes, makabayad na ko ni Manang.

0: Dala sige, hulmi nagbalik ng 5 ang tubo. O, nama kay kita, kay kapital. O sige, o, ibalik na ko sa mo ang 5 mil, ang tubo mo, akong kwaon. Salamat kay mama. O, kanang ang tulang pagkasunod si mana, kinanin, ibalik ni mo. O, ma'am, sige, ma'am, sige, ma'am. Tanakiray, uli na ta. Oh, Julita. May kaya sa ni palihog day. Ako rin kay ni Ana. Tod, kumusta ang imong negosyo? Ngayoban, nakabayad ang uban, wala pa.
1: Hatag lang naglaban sa imong una-una ng gipautang ni mong mga item na kinumpra ni mo niya. May nakabayad ng uban.
0: Ay, nakabayad pero napay balance lagi.
1: Ang kapital niya na?
0: O, naaraman, may problema. Ako naman nabayaran po. Niya, gihulam na po na ako balik. Ugmak po toon, mangumpra pa ko para itagtag na sab na ko ang mga kumprang item para na-income. Makabayad ko sa akong iutang akwarta ng kapital.
1: Basta tarungan imong negosyo ni mo, ha? Masinom, unsa ka niya?
0: Alagi, ako na bahala. Focus lang sa imong pagmanayogod para makahatag po ka sa mga bata o kinanglanon din sa balay. Kaya ako maningkamot po ko para makatimbang ko sa imo, ha? Natay magamit yapon.
1: O sige, tarungan ang negosyo ni mo kay Pastilan. Nauban, mubayan ang uban, dilipon. Masin, bulutaw ang ginansya, ang kapital mo'y wala.
0: Ay, sige, tinunto diha. Rene, paningkamot yung maniho para madunga ganay mong ginansya sa iyong pagpamasahiro.

Ay, saan naman eh, uy. Nayo ba nagdatar, ah? Narama ko yung uli-unon nga 15 milya dapat makasyumani ko. Oga, saan naman ni na ako? Ma? Ay, kiray. Nagka-problema yung ko, pero kinanglan dili may balo si papa ni mo, ane. Ay, pagsapa ni papa ni mo na ane, ha? Nagka-problema ko. Oo, ma, pero dili mo mag-away, ma. Saan ba ni waman mamaya di mga kanahan, oy? Ngayon sa sabot, nga kanag yung adlaw mo bayad kay para makauli ko sa atong kapital o makatubo po ko. Oh, pila rin yung kwarta na ako. Saan man ako ni? Napukikin si Mil nga kong iulig ang mano. Kiray, tanah, manglakaw ta, kiray. Asa man ta, ma? Tanah, uman lang sa ko, ah. Eskwila na rin ba ko, mama? Ah, sige lang, anak, karoon na pagkaong mauskwila na ka.

0: Unsa may ato?
1: Anong? Ako si Julita, asawa ni Rene nga, tricycle driver.
0: Oo, unsa may ato?
1: Namagoy nagsulti sa ako, ano nga, nagpautang daw kagkwarta.
0: Oo, basta para sa mga maayong mo bayad.
1: Bago pa man ko karon nung, masin pwede ko maka-inadlaw sa imo anong?
0: Oo nga ako rin, arawan. Unsaon ni mo?
1: Ay, nabag ko kinigosyo nung, niya kulang lagi ako kapital. Alkansi kayo sa lakaw-lakaw. 5,000 ramagod akong kapital nung.
0: Ay, mga pital ka 5,000, ay na lang.
1: Maugani nung, nasulayan na ako nung, nakapangumpra na ako. O niya, okay raman, pero lisod kayo, alkansi ko sa lakaw. Manadungagan ako. O niya, namin nakasulti sa ako anong nga, ikaw daw, araw daw kagkwarta.
0: Oo, tinuod man na, pero baka bayad ka kang inadlawan eh.
1: Ah, sige na, good nung, tistingan ra.
0: Sige. Pilay mong utangon.
1: Bisag, 20K ra nung?
0: Oh, 20K? Makaya ka na ni mo?
1: Oo, nung kay sagulan akong mga loto-loto para makabayad ko sa inadlaw.
0: Oh, ay sa. Nala, sige.

0: Sara, anak.
1: Pa?
0: Anak, maniod to sa ta. Wala si mama ni Monim Pauli?
1: Si mama?
0: Oh. Lakaw ba siya?
1: Dali sa pa mga onset ta.
0: Oh, sige. Ama si Kiray.
1: Tuwa sa mong kwarto pa.
0: Oh, sige na kay mga onat na paniod to. Kay gutom-gutom na. Dahil naman ko pinalit nga niluto ang sudan. Asa mo rin ito paingon si mama ni mo? Pwede pa uli. Sige na anak, dali na mo. Tawag ka si Kiray.

0: apa nak aku insulti semua apa?
1: Unsa kada Sarah? Kirai kau nak kirai?
0: Apa?
1: Mana makan gila kah kirai?
0: Apa?
1: Ngana mana unsa menikah?
0: Si mama.
1: Si mama ni mah? Kengano? Sarah.
0: Pa. Tahu kayak problema si mama diri satu, pa.
1: Tapi pa kengano deh?
0: Nay mga utang niya nga wala mabayari pa nga itong ingon niya nga kapital niya. Napag-itubo daw pa sa mga giyotangan niya nga kapital para ikumpara niya og mga item nga ipautang sa mga tao nga tagatiri sa ito, ah.
1: Dapat, anong sali eh?
0: Milar ka si mama pa. Kaya hindi na daw niya makaya. Mahadlok na daw siya sa iyang giyotangan.
1: Mupasabot ni mo, milar ka si mama. Asa man siya pa ikon?
0: Tuwa siya sa butuan pa. Manarbaho daw siya dito.
1: Ganun nga siya magsulti diri sa oa.
0: Ha? Masin daw mag-away daw mo.
1: Kido, kung sa ito pa wala din siya din si mama ni Mudras Tagbina.
0: Tuwa ka din siya butuan pa.
1: Ganun sa panilakaw?
0: Nga ganina, igura ka nakalakaw pa.
1: Unsa?
0: Unsa naman siya?
2: Ayo.
0: Panitao pa.
1: Kinsa ka karon?
0: Ambot pa.
1: O sige, pangawalan mo diha ako rebo ato bang dire. Sige na kiray.

Oh, boss. Asa man si Julita? Unsa yato dai, boss? Ay, naunsa naman ni si Julita nga. Wala naman pakita dito sa ako, ha? Dako na kayang tubo sa 15 mil ngayong gikuha. Wala naman pakita. Boss, kuha na ba, boss? Tay ba, asa man ni siya? Tuwa, may lakaw, may nanarbaho.

0: Nanarbaho? Nanarbaho lang inom. Lakaw siya kay... Dako na yung problema kay mga item daw niya, boss. Huwag namayad, na namayad, pero napay mga balance. Ay, dili ni pwede, kinanglan ikaw ang manubag ni ini, mister.
1: Okay, may galas sa dili pa na ito ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
2: Unsa imong hangalan ay og taga-asa ka?
3: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga-Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
2: Unsa imong hangibati sa onanay sa wala pa kakainom og Capricorn?
3: Kapoy kaayo kong lawas. Unya, dali na pag kumasakit. Kana siya, nag-inom na din po anang Capricorn. May na akong tulog, then akong hugaw po, may po, then taghanap po kay ngihi.
2: Sa ato pa na, doon ay alibyo ang paggamit ni mo sa kape. Nindot ang imong hang tulog, nindot po imong bawas.
3: Dayon ang kaming Capricorn, nindot po kaayo siya. Akong paminaw, hayahay na akong lawas ba. Na niya, karon muragani po din kong na. Muna ginangadili, yung doon tako magpakawana kay... Kanang na ang rogi ganahan man po.
2: O padayon lang yun ta sa paggamit sa ato ang kapikon.

0: Earn Coffee. Daghan kaayong salamat.
1: Sige, salamat po sa inyong pag-ari.
2: Okay, may galang mawa itong testimony sa itong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa itong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, sir. Nakagigunay tanga plus.
4: Kuan day, kanang Orion Herbal Oil na siya.
3: Mm-hmm.
4: Ako day nga si Jared.
3: Mm-hmm.
4: Kuan mo magaduwa ko kong basketball ba niya. Kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas. Kay before ko magduwa o humagduwa, mo ginaya kong gamiton. Mm-hmm. Katawaan nga na ko sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanoon nga mga plus.
3: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit?
4: Orion Herbal Oil. Pero was lagi ba o sila na pwilo eh. Nga no, ako raw ang pwilo pamaol ka daw magulit.
3: Mm.
4: Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagkabuntag, wa na puro na pamaol.
3: Oh, ang imo way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
4: Wala problema.
3: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
4: Wala problema.
3: Oh.
4: Tested and proven good kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
5: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong papainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yan, tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
2: Karon napod gyapon tayong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampagana sa pagkaon ug makatabang pud ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang gana sa pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mobalik ang gana sa pagkaon ug gusto kang mo-relax, maka-relax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, mao na ni gitawag nga nervous neuropathy tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagi sa pagmintinar og inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod og tusok-tusok ang problema sa inyong tilt og kining kamot, B40 na kana ha, ay mo pag-agwanta ato na sa inyong pharmacia. Og diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg og vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina, mga nanay, tatay. Makalambo po ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang komponent sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yan mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacar Soft Gel. Bisan sa usalang kadlok o sa kapsul. O makatabang po ang Megacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni adtong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Megacar Soft Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar og inom ang Megacar Soft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na kumabae, pangit kay tanahon, no? ayo kalimti, kung naakan niya ang problema, magmintin og fur bite capsule sa matag adlaw, ha? So sa kadlaw ka isa lang yapon. Aron mawala ng kadre, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala, mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar. Way na mayad, nay na mayad, pero napay mga balance.
6: Ay, dili ni pwede, kinanglan ikaw ang manubag ni ini.
2: Mister,
6: sutipani mo? Rini, boss? Magtiayon man mo, asawa man to ni mo, lisod po kung quits na lang nato na. Lisod man na. So may ako ibayad na boss, pila na may ako income down stress ikon. Kano nagpalabi man sa mong pautang sa mong asawa? Nga wala ako kay balo? Ay, siya nagpasalig. Dili, maganit ako magpahulam. Ay, di ni pwede. Boss, wala ko yung kabayad yan, ha? Ginagmayan kong income sa akong tricycle. Igo lang ibahog na ako sa akong mga anak. Yung ani na lang, eh. Sige lang, boss. Basinan yung kamot talagang akong asawa rito sa butuan. Kuritunol siya mo kung naamang galing. Eh, di pwede yung ani lang, ni ha?

0: Pa, tulog na pa.
1: Di alam sa mga anak. Tulog na ba dito ka?
0: Padali na pa. Mama Sarah, pa ba yung kaungma pa?
1: Tulog na mo, Sarah. Maggunaw na ako sa problema sa imong inaan nga iyang gibiyaan.
0: Nga, mabayaran din na pa kung magsigilag inom pa.
1: Bayan na lang ni mag-inom ko. Para mawalang kasakit sa kong dugan nga akong gibati karon. Laban akong ulo, di ko makatulog bisan mo higda ako. Tulog na mo ni Kire. Kaysa ko ilaban ninyo, ma.
0: Ikaw pa, mamasay romang ka. Nakinanglan mag-iapon mi sa imong hinaguan pagpamasayro. Hindi ka kapamasayro kay hubog ka.
1: Sige na! Sige na ka mag-istorya, hibalo ko sa huwag ibuhat ha. Sige na!
0: Oo pa.
1: Noon sa namin hinoon eh. Noon sa ninay tabok. Ganun putos namin sa utang hinoon eh. Napay tigulang nga nagkita mi. Sigpangutana napay bangko nga maganihan dari nga. Ay ay. Mabayaran pa mga hana ni Julita. Kinuungod na bagay ko.

0: bay. Ờ, Rini. Ơi, nung ta. Ay, dere siya, dere siya, dere ta. Buslan may way nagmahal. Di may pa magtagay-tagay na dere. Ah, ah, sounds to, sounds. Ah, may pa, sounds to, sounds, sounds to. O, si Tungtong na rin kay Bangnayo ta. Isayaw na nato mga problema na to, bay. Really, nasige ka ko yung mga problema dyan. Ah, Rini. Mau gani, grab, shot, shot, op, op, ah, grabi mana kamu ki air ini deh, mau gani, sayo nana nato ni, bayar ini, imong dua kan aku nuntan out di satu ah, oi, oleh lembut lo sarah, oleh lembut lo,
1: ma, hubung dengan kayo pa,
0: pasal ini ni, tuai ni pegawai itu, ah, sila sayo, sayo. Sayo pa. Para wala problema ba. Sige na. Ang grabe naman yung hukas-hukas pa. Ayaw ligid na skarsada rin eh. Kung sa mga kapuligid mga na siminto. Ah, maniligid-ligid pa para makita din na ito mga kiay, kiay, kiay. Gusto kong mukhaon, di ko kakaon. Ah, gusto ko matulog, di ko katulog. Ah,

0: Hoy Rini, on sa manan tua. Ikaw si Gig Sayo din na. Ang utang sa mga sawa, huwag yun mabalik.
1: Ay, sayo mo lang yun lang. Ano nagpautang mo nga, wala ko kayong balo. Ha? Ayaw ko yung laki, wak ko yung income.
0: Pila na may income ako, tricycle magmasahiro. Ha? Pila na ma, wak ko yung katapal nera. Tuwan na ning kamot mo si Julita at sa lugar sa Butuan para makabayad sa inyo, ha? Ambot o makabayad ba to? Mora na, sige kagubog-hubog, wala nyo kamutabang pagbayad.
1: O sa may ako yung katabang, kulang lang sa akong mga anak ang ako yung income.
0: Kaya nagkubog-kubog pa ka.
1: Ay, para mawala ang kagol, mawala ang hoots dughan. Problema na ninyo na, ano nagpautang mo? Sama mo?
0: Mag-abot na kaya punta sa opisina sa barangay.
1: Ah, ato ba ang hunta mo? Alam niya eh.
2: Asan din ang utang na may rinay? Sayaw no?
3: Unay naman, sayaw na din ba?
0: Uy, uy, mga kapuslanan! Mga panahubog!
1: Ah, alam mo niya, kamuwi mga pulo. Pautang mo niya. Uy, klaro income. Ah, wait, kapayan sa utang.

0: Kira'y tanakiray, manguli na kita. Ay, apit alas dosi. Oo, ti. Sigto nas papa dito. Hoy, stoy! Ano man? Yay, yung mama kay ni Layas. Kay, nakautang. Yay, kapalog mo kay yung mama. Uy, ayun nga na akong mama, ha? Uy, ayun ninyo yung na akong mama. Kapal-kapal, mamay labot. Yay, para utang yung mama. Yes, yaks, yaks. Kaulaw na, uy. Ni Layas yung mama tungkol sa utang. Tana, tana, kiray. Palapasan din na sila. Sagdi na gusto sila, God. Sagdi na sila. Sila ikatabang sa to, ah. Naingato lang si mama kin namasin nga makatabang kay papa para sa mga gasto na to kay nabay tayo mga pangandoy.
1: Matuman ba nga to, pangandoy, ti? Ngayon ka may mo kang maestra ako, mag nurse.
0: Ang ginoon na lang ni Balok, kiray?
1: Noon sa naman daan, ti? Si mama wala. Si papa, sige po kahubog.
0: Tana, manguli na tapos ito na si papa dito.

0: Ang mga anak, dali mo. Kao na mo.
1: Papamin ako pa.
0: Huwag kirahing ano nagila ka.
1: Isungong-sungong militong para utang si mama pa. Nilayas daw.
0: Mau ba?
1: Oo pa.
0: Sige na pangawin mo. Pasagdi na na, Kiray. Wala sila ikatabang sa ito ha, mga anak. Anagin ang mga bata nga pare sa imo, ha, Kiray. Kung sa'yo mabati nila sa gawas mo, po isungog niya kanimo. Ligon na lang kaong limon ni mo, anak. Dili kita pasagdan sa Ginoo.
1: Paayos sa sige inom-inom pa? Kaya masamot na itong problema pa. Matod pa ni Manang.
0: Oo, sige. Pasagli lang kung niyo mo inom total, laning kamot mga hapon ko nga makakaon mong duha. Ako lang dito, yung anak. Para lang makasurvive na mga anak. Lublin din akong gibati, problema o kamingaw sa inyong inahan. Biswa ko musugot ka mo abroad siya. Nahilayo na hinon siya tugot sa utang. Nasige padala sa ato anak. Ako na daw bahala. Nagpadala siya 2,000 may nalang daw magamit ninyo. Pero dili ni bayad sa utang. Kaya di gini pa ikaw.
1: Ano sa man tumbalik si mama ba?
0: Ampol lang ta sa Ginoo anak. Ang Ginoo rin ay bala. Pabalik lang si mama ni mo. Kung wala siguro siya kabalaktan diri sa tuwang lugar.
1: Nung dili mabayaran ng utang pa.
0: Wala ko kabalo anak kung sa'yo ato ni mama ni mo kayo pa ko'y katabang karon. Naglibog ko kung asa ko. Sarah, sige na. Pangaw na mo.

Kiraya lang sa kay gunaunan ni mama ha. Ambol lang ta sa Ginoo. O, ti gabi iti, nag-pray ko kay Lord. Nga tabangan ta niya para mabalik na si mama. Marama, tabangan ta ni Lord, mabayaran ang utang ni mama. Para mauli na siya diri sa ato. Sige lang, magtinabangay lang tag-ampo. Kaingon pa. Sana'y balaan ako nga si Lord ah, tabang nito sa tao nga nagkinanglan sa iya. Mga ganit, mga ampo na lang dati.

0: Kumusta na kasi, Julita? Tuwara pirminti akong nauna sa iya. Hibalo ko nga lang ning kamot siya. Pero diligid pa igong ipadala niya, igo lang sa mga bata. Kinanglano na ako sa matagadlaw. Tulong na kadlaw siya makatawag. Oh, nitigo ang salpan. Hello?
1: Hello, Tol?
0: Roderick, ikaw ni?
1: Oh, kumusta?
0: Oh, Tol, okay lang. Diyan, naningkamot yapon, Tol. Kumusta ang trabaho, Tol?
1: Naningkamot yapon? Oh, pamilya ni mo?
0: Sige, ilalagay akong anak, Tol. Si Kiray o si Sarah.
1: Si Julita?
0: Dako kayong problema na mo, Tol.
1: Problema?
0: Oo. Oh. Problema na mo, ako kay utang na mo, diri. Tungod lang sa negosyo-negosyo ni Julita.
1: Ay, inutang ang kapital. Tungod sa negosyo.
0: Oo, Tol. Naglibog ko. Ito akong asawa si Julita sa butuan. Nakapadala, pero dili lagi pang bayad sa utang. Naglikay siya. Murang may sibat ba?
1: Sa ito pa wala si Julita niya?
0: Wala, Tol. Italik na niya ang problema. Pero tintang sukuha sa mga nautangan niya kay... Kinanglan ang kwarta ngayang giutang.
1: Pila po
0: siya? Siguro, Tol, mga ugnay 100,000 ka na marag mabayaran.
1: Kaluhi sa mga bata, wala na inahandi ha?
0: O lagi, Tol.
1: Kung mabayaran na, okay na.
0: Kung mabayaran, wala na problema.
1: Sabi, Tol, sige. Para makaulit si Julita.
0: O sibot pa sabot ni mo, Tol.
1: Paralanta ka. Pamayaran ang utang ni Julita niya. Para makaulit si Julita. Kay kaluhi sa mga bata.
0: Ayaw na, Tol. Wako'y kabayan sa imo ha, Tol.
1: Ayaw na. Bisan og igsoon na kita sa amahan. Pero mahal niya po gana ako.
0: Tulay na, Tol. Maulaw ko sa imo. Ako'y kabayan. Lakit pamilya.
1: Sige na, sige na. Kinahan mo uli si Julita.
0: Tol, maulaw ta.
1: Sige na. Magpadala ko karon, ha? Ya, tapos, pauli ang Julita. Para sa mga bata, ha?
0: Tol, salamat kay Tol.

0: Mga anak.
1: Pa?
0: Ah, dali mga unta. Huwag na ako'y good news sa inyo, ha?
1: Unsa na, pa?
0: Abi ninyo, makauli na si mama ninyo. Gitawagan na ako si mama ni mo. Sunod adlaw mo uli na daw siya mananghidra sa iyong itrabahoan.
1: Unyang utang ni mama, pa. Aniyo na po siya awayon sa iyang utang.
0: Ibayaran na ako kaganina. Naimitabang sa ako, ha? Akong half-brother.
1: Half-brother?
0: Oo, si Roderick.
1: Si Uncle Roderick, pa?
0: Oo, tuwa siya sa laing nasod. Naluoy siya sa inyo, ha? Kaya wala lagi mo yung inahan, ha? Layo si Julita, inyong mama. Isultihan ako siya. Mautungag, padalaan ko niya. Ipamahiran niya ako, ipang-adto na akong nautangan ni mama ni mo. Wala na yung problema. Nalipayin daw itong mga ipang-utangan ni mama ni mo. Sunod adlaw mo, pauli na si mama.
1: Salamat po ulit na si mama. Lord. Kiray. Matamang yun si Lord. Basta mang yun tasaya, di ba?
0: Salamat sa inyo mga pag-ampuan, ha?
1: Oo, pa. Nagsabot yun ay kiray. Mga hangyamin ni Lord. Oh,

0: Salamat, Kaya. Dili ko gusto mahitabo pa ka to, ha? Pasalamat lang ko sa akong half-brother na ako. Sa akong mahulang, ha? Tamangan ko niya.
1: Niya nga to'y kabayan dito sa'ya.
0: Ay, nakiproblema. Naluoy lang siya sa mga bata. Kung yung anirguta, Julita, atong daw aton. Kaysa mag-antos tayong aton, itabang tuon ka, pero napuno ka sa utang. Abig talo ni tanan, pati mong anak, imong gitaligdan. Kaya wala kay katubang sa imong giutangan. Karon nasulbad na, ayon na pagpasok. Tama na, kung sa'y nasa to, maura ka na.
1: O, Rene. Ay, kabalaka. Ikaw na akong saligan sa tanan.
0: At ima na ang mga bata. Kaya maningkamot na ko para sa ato ang tanan.

Gidungog ang among pag-ampo ni Ate Sara Kuya Arne at mga higayuna. Natuon sa kamingaw na mo sa mong inahan. Yang yugid mo si Ginoo. Grabe ang Ginoo, Kuya Arne. Grabe gid siya mo batig kaloy sa mga tao nga kinasingkasing nga mga ngayong nga tukan niya. Mahinawad mo, Kuya Arne, nga makahatag yung inspirasyon ang gisyon na kung akaagi niya kanimo. Dagan salamat sa paghatag kinabuhi. Ang imo magtatampo, Kiray. Dagan salamat, Kiray, sa imong kaagi nga imong gisyon dari sa ato ang programa, no? Ang mga panid sa kagahapon. Tinood na, Kiray. No? May mga pagsulay. Sulayan ta kung asa tama na itong pag-uo sa atong labaw magagahong. Ito nga, di gid siya kabalo mo talikod. Mubati gid siya mga kaluoy sa mga tao nga anisangpit yung kaniya. Ha? Ala! Salamat kayo sa atong sender nga taga Tagbina, Surigao del Sur. Okay, yung kalimti mga higana, no? Atong mga product gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Huwag sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. Huwag sulay po niya itong Turbo Max Coffee, pagdugang energy. Dahil usap sa atong Orion Herbal Liniment Oil, ang haplas nga paras na nan. Huwag sa atong kaming haplas nga Supremo Herbal Oil. No? Kung ingon na kung mapalitan ninyo na sa inyong parmasya. Huwag sa atong usap nga Nerviplex Syrup, ang kompletong bitamina para sa mga bata nga nasa elementary nga nag-eskwela. Nerviplex Syrup, mga inahan, ang ipainom sa matang adlaw before ninyo pantoon sa eskwelahan. Kung sa atong Nerviplex AE or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higana na ito nga nawala ang gana sa pagkaon, Nerviplex AE or Appetite Enhancer, gikan sa 13 anyos, pataas, patigulang, pwede mo take niya na. Kung sa atong B40, ang high-dose nga B vitamins para sa mga higala na ito niya nga nakasinati o mga tusok-tusok sa tiil o binhod ng mga kamot o tiil. B40 na, ato na sa parmasya pangita ang B40. Kung sa atong Mega Cars of Gel Capsule, nga nagang health problem ang itiker. Kunindot niya sa mga high blood, paligunon mga kaugatan o sa mga diabetes, sa mga babae nga dunay dysmenorrhea nga nag-antos kumuabot na ilang pinulan nga regla. Kung sa mga idaran diha, mga senior citizens, no, para dili magkalimtanon dayon, mga nanay, mga tatay, mga lolo o lola, mag Mega Cars of Gel Capsule, ha? Ayon kami sa Mega Cars of Gel Capsule. O sa mga inahan diha nga dunay depression o anxiety ang ilang mga anak, e Mega Cars of Gel Capsule. O para po sa mga hubakon, mag Mega Cars of Gel Capsule. O sa atong Fairbite Capsule, no? Ang Fairbite Capsule, mahingala, makatabang sa mga tao nga gamay nga trabaho, daling kapuyon, niya maglipong-lipong, loose pad, dry tanawn, ay napasag din ninyo, ha? Mag-Fairbite Capsule at to Sparmasya. Huwag pwede kayo na sa mga bagong nanganak ng mga inahan. Mag-Fairbite Capsule para mabalik ang kaping sa naong huwag ang pagka-blooming. Okay, dagan kayo salamat sa inyong tanan. Kinis Kuya Arne, ang inyong Dr. Love. Ingon, bye-bye. God bless. Kanatong tanan.

0: na ka ba'y mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Choi Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Maing adlaw ka natong tanan. Welcome na po sa atong program, mga kahigalaan, no? Kauban nato si Dr. Choi, bahin sa kahimtang sa atong panglawas. Kini ang inyong higala sa kahanginan si Buttercup. Ug magauban ka ninyo, kauban na Dr. Choi, hangtod sa pila ka mga minuto. Dr. Choi, hello kanimo o sa atong mga mamiminaw tanan.
2: Yes, ma'am. Mayong adlaw, no, sa tanan. Mayong adlaw, ma'am, Buttercup. O kanang nanapunta ka ron, magkana sa da. Maningkamot na punta, nga makatabang sa ila, sa ato mga listeners by trying to answer kung sa ilang mga questions regarding sa health.
1: Sige, dirita sa atong unang texter senders. Kani ang nahisgutan din ni Doc O sa laing texter sender sa last four digit nga 2825 sa 0916. Ingon siya, Doc, kuan daw siya, grabe daw kasakit ug dako ang bukol, then daw na'y nana sa iyang batiis. Gahilanat na siya, then dili daw mawala siya. Wala daw nawala sa usa. Naabtan na lang siya usa ka semana. Nagtambal-tambal na daw siya iyaa unsa iyang maayong buhaton.
2: So, muna siya ang problema, no, kung magtambal-tambal ra kag inyo and then mapasagda na siya. So, dapat mga 2-3 days na nag-fever ka and then naglaro ni mong nana or nagpula na, dapat dadon na dyan na og doktor, no? Dadon na dyan na ninyo dito sa emergency room kung walay outpatient sa inyong area. Pero kung nai outpatient, basi madala ra na siya sa konsulta dito sa outpatient, no? Pa-check yun na nimo og doktor dito kay kinahanglan kag antibiotic and then kinahanglan nag-reseta, no? And then siguro, mas better po nga ipa-check niya kung dili ba siya diabetic, no? So, pa-check niya yung sugar. Kay, if ever diabetic ka, so, poor ka yung wound healing ni mo, no? In fact, ako na, ako'y patient karon nga. Nagbisod yung coke treat sa iya ang infection sa iya ang kanang iya ang legs, no? Agi kay napod siya yung concomitant diabetes, no? So, most probably, isa na sa reason nga kanang mga sama dugay maayo kay high ila ang sugar. So aside ana ang uban ana kung kuan bitaw dili maayo ang blood flow na yung mga barabara or if ever kuan kanang nate gitawag nato og kanang Berger's disease, kanang smoker nga dili kay nindot ang movement bitaw sila mga ugat agi sa kanang chronic nga nicotine exposure, no? So sa atong lawas o isa po na siya, no? So as soon as possible gyud dapat, ma'am, magpa-check up na siya. So dili na siya madala og tambal-tambal or hampol-hampol or unsa ba. Kung naa na siya sign of infection, you have to go to your doctor. Sa idaan sa inyong health center ba or sa OPD sa nearest hospital or ER ba sa nearest hospital kay if madugayan pa na niya instead of simple na siyang antibiotic ihatag bason manginhanglan na noon na ganang i-dextrose ng antibiotic na kinahanglan na siya ma-admit. So dili na to na kuan-kuan nun pasagdan ang mga infection sa tiil, no, kay na iusahay nga kanang infection na ma padong sa imong kidney.
1: Nakahadlok ni noon kaayo, no, kung dili dayon maagapan. So sa mga dunang gipangbati din ha, labi na ning atong text sender, no, nga di na nimo ilangan, ma'am or sir, kay naabtan na din ikaw 1 week na hapit, no. So sige nga ni doktora, pa-check up gina dayon imong gibati para matambalan dayon ka kay naanag og kay hilana tapos nagrabi na nang imong bukol diha nagnana pa. Okay, din na punta sa lain nga nag-message, Doc, si Ma'am Dailinda. Ingon siya din hi, good PM, Doc. Imo may patient since 2017. Kay dumdum pa baka ka ani, Doc? Ingon siya, na alam ko i-ask sa clinic hour ni mo Saturday pohon kay na ami, lab request, uzamis. Doc, layo naman balik dito. So diha na mi after lab diretso na mi pa check dayon if okay need ko reply kami duha sa ako ang husband. Oh.
2: Amor na lawag ni siya na ako na nakakuan ni ni si Ma'am yung ko nga Saturday sa buntag madto sila. So Wednesday and Saturday morning man ay schedule na ako dito sa department. Ako mas prefer gyud ko sa department actually kay labi na ang mga karaan ako nga mga pasyente. Mm. Na ko yung mga record ana dito nila. So na dito gyud naka-file ang mga record. So ganahan ra pud ko nga makita nako unsa to yung mga results na sa una, unsa to yung mga tambal nga akong gihatag nila. No, pero kung ako mga pasyente dito na ako nakita sa Prime Med. So, mas better dito na po sila sa Prime Med mag-check up kay dito na po ang ilang record ng start. No, ana ang kuan. So, katong mga karaan ako mga pasyente nga na ana ko yung mga record nila, bason, nadala ra po to ni Neil di ana sa Dipag Med.
1: Mm-hmm.
2: So, anyway, magkita man minimum kay nagpa-laboratory man daw siya. So, kana na-answer na niya yung kuan sa time sa kuang schedule.
1: Okay, salamat kay Dok. Dugay-dugay ng pasyente ni mo, Dok, no? Mga almost 9 years na po din siya nga. Suki na ni mo. Ganahan kay siya sa imo ang service. Oh,
2: praise
1: diba?
2: God.
1: Lagi. So, Ma'am Dailinda, no? Thank you kaayo sa imong pagpadala sa imong message diri kang Doktora Choi. Oh, nagkasabot na dahil mo ni Doktora. Sige, magkita na lang mo dito sa Dipag Med.
2: Mm-hmm.
1: Dito ra dyan, mas pabor ni Doktora. Pero sa mga dili pabor dito, ag pabor dito repit sa kuha mo na Dok, no? Katong sa
2: Ulingan.
1: Hospital. Ulingan na siya ba sakop, Dok?
2: Ulingan pa.
1: Aha, abe na ako og diha pa na sa galas. Ulingan na di ay
2: Ulingan
1: siya
2: na
1: sakop.
2: Na, layo na.
1: Okay. So, mo basa patag usa ka message, Dok, na patay time nga nahabilin, no? Darita sa kang message ni Ma'am Lenny. Ingon siya, hello Dok. Ilig ko maminaw sa imong program. Mangutan ako, Dok, unsay pwede sa ako na vitamins na ako'y GERD. Nagka-anxiety disorder. Sad ko dati, Dok. Mga 1 year na nga naka-recover ko. Pero wala ako'y vitamins. Usahay, Dok, batiyon ko kapoy. Labi na magtrabaho ko. Nya, gamay sa balay. Magtrabaho siya gamay. Na ako'y doktor, na psychologist. Dati, wala na ko nibalik. Kay dati, magbalik-balik raman ako ang anxiety. So, ingon siya, Bible and praying lang, ginabuhat na ko, Dok, na maayo ko. Unsay pwede na ako na vitamins, Dok, gana sad tanan sad ang product na gina-endorse ninyo, basin wala sad na diri sa Dinagat Island.
2: Pero anyway, ang iyang pangayo is vitamins, no? So kinahanglan jud ka multivitamins na nilysine or buclycine, which is moy na sa atong Nerveplex AE. Hopefully maka order ka ana sa inyong pharmacy or mag-text ka diri sa hotline. Ayaw daan na sa akong cellphone kaya wadyo ko idea. So dito sa hotline number nga 0909-304-8924. Usually kung mga availability sa products kana sila may makatubag asa. And then I don't know kung pwede ba ka maka-order direct sa ila ah. Basta willing lang siguro ka mo kuan sa shipping fee. No? Mm-hmm. Pero Nerveplex AE siguro mo na nice nga vitamins nga para nimo, multivitamins with lysine and buclycine, no? And then pwede gid pud siya mag-inom sa tong coffee core, no? Dili ra siya contraindicated sa ulcer. Kay matod pa niya na siya ulcer. So atong coffee corn is wala siya coffee beans. Ang iya ang base sa coffee niya is mais, no?
1: Mm-hmm.
2: And then napay sagol nga santhon, mangosteen and malunggay. So it's a healthy nga coffee, no? And then napay siya fiber dayon. So haron ang iya ang kuan dili bito siya magconstipate, basin makatabang po na siya og kasakit yan tiyan magconstipate siya. So kani siya dili siya makakonstipate, nindot ay mong bawas and then avoid siya sa mga kana acidic nga mga pagkaon, no? Pareha sa mga juices, inana sa kanang mga tustob-tustob sa suka, kanang mga alcoholic beverages. But I don't think mo inom po si Ma'am, no? Mga kuan siguro, kanang soft drinks, kana. And then, kanang mga halang, mga pagkaon, avoid na nimo mga fatty foods, no? Kay gusto kayo secretion ang acid kung medyo lisod kayo siya i-digest, mo kuan pa, mag-secret pa dyan na siya o abdo, no? Para i-digest ang fats nimo. So may pagka-irritant na siya sa atong stomach, no? So mas may siguro ma magpa-H. pylori test ka, magpa-ultrasound ka whole abdomen just to make sure haron dili ka magsigka-worry diha kaingon pa nimo nga naara ba kay anxiety, no? So omega 3 or mega care for your brain health and for better sleep daw, no?
1: Mm-hmm.
2: I think isa po na siya sa kuan. Pero kato, atong mga vitamins o kada mga products, pwede nimo ipangutana dito sa atong hotline number. Oh, dito nimo i-message sa, regarding sa availability sa products na to.
1: Mm-hmm. So, nahinamdam ko, Dok, kuan din siya, Dok. Kaning Dinagat Island, bitaw, province of Dinagat Island. Dito na siya sa Caraga region. So, kuan na siya.
2: Mindanao.
1: Mindanao ra na siya. So, mo to no. Salamat kay Ma'am Lenny sa imo ang pagpadala, sa imo ang message dito sa atong Doc Choi. O nakabsa na po ta sa atong oras, no? Mga higala, salamat kay sa tanan nga namati karon. Hinaot nga doon na mo'y nga kuha nga katambagan, ilabi na gayod sa mga nag-message na to din sa atong programa. Dayon, Doc Choi. Mm. Manamilit na ta, Doc. Nainami mo kay kag-smile niya, Doc.
2: Basta mga bisaya nga lalong ba? Kaya ko kabalo.
1: Manto na lamig kay kag-smile si Doktora ba? Marad siya ka ng...
2: Wala ko'y kaduga.
1: Okay, so mga higala, no, salamat kay kaninyong tanan. O hangto na po sa sunod nga higayon, no? Sa ngalan ni Kuya Friends, kini si Buttercup, nga always magpahinamdam ka na tong tanan. Prevention is better than cure and always cheaper than cure.
2: Yes, yeah, so kani si Doc Choi nagaingon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: Yes, and for now, bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di nga. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, di ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbawas.
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: With heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon, 244. And you know that I will be here till 3 o'clock with a beautiful song to dedicate to someone that's very special into your hearts. Diba? Sabihan mo siya, I will be here. Lagi ako nandito. Pero, di na lang ko mag-chika. Hi, hello. Sa mga nakaka-relate doon. Anyways, George pa rin po ito ha. You're stuck with me. Yay! Oh, hanggang alas tres tayo ngayong hapon for the program at Dear Heart. Habang nanonood kayo, alam kong may mga pinapanood kayo ngayon. Diba? Yung mga live natin. Pero, sige lang. I-background nyo pa rin ako. Para kung ano na ba, pag uminit ng ulo ninyo, hala, sige, tune in tayo sa heart. Uy, samok. Mura mag-alimusong. O, diba? Oh, let us be your breather. And let me start reading some messages here. Sabi ni Junros, o may pakapin pa si Junros, o. Kung minsan, kailangan din natin lumayo para di ka masaktan. Lalo na pag naprito ka ng isda. Ikaw ba? Maying hapon. Thank you for that. 6896, greet ka lang sa Lusod family and Velarde family from Mars Laundry Hub sa May Ilaya, Carmen. God bless you too. Ayan na, maraming salamat po sa inyong pakikinig. At meron pa tayong mensahe dito sa ating Facebook page. So, dalikitan lang na ako ha. Oh, si Ate Arlene Abad Patriana, happy birthday. Christine Jane Palma, and happy birthday. At si Sir Eddie Kinya. Init di haron, no? Sige lang, pabugnaw diri sa heart. Hi to all the staff and crew ng Noisky Food House, ha? Ayan, si na Ate Jeanette Hermoso, si Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Diana Kinya, Maylin Yomoso, Jess Kinya, si Apple, at si Grace Mondrial. Hi also to Temsoy Robles. Kamusta, Dems? Thank you sa inyong laging pakikinig, ha, mga sweethearts ko. It is 2:45. And you know what time it is? It's time for the Prices Rise Overload. Ala na, blessings na si George O. Mamimigay na. Ito na, paikot tayo sa ating relena to see saan ba tayo kukuha ng winner ngayon. Here we go. Ito muna sa mga hindi pa nag-claim ng kanilang premyo mula pa kaninang umaga. Mercy Canizares ng Barangay Kauswagan. Jasper Maglungsod ng Barangay Bonbon. Si Mark Disuyo ng Barangay Consolacion Roberto. Ayan, si Roberto Madia ng Sibitsko Taxi. Ito na. Ala! Ang aking nabunot ay mula sa Barangay Bonbon. Alright, asan yung Dropbox, B? Palihog ko. Ito na, mula sa... Uy, Barangay Bonbon lang kanyang address, ha? Congratulations, Magna Maandig. Magna Maandig ng Barangay Bonbon. Congratulations sa'yo. Ikaw ang ating winner. Magdala ng ID to claim your prize. Again, you get 14 days po, ha, sa mga na-proclaim na napanalo. At kami po ay located dito po sa 5th floor FICO Admin Building, katabi ng West City Central School. Where is it located? Dito lang po yan sa Vamenta Boulevard, Carmen. Do not worry, may signage po tayo dyan. Dito sa may FICO Admin Building, makikita ninyo Heart FM. Para di na kayo mawala. Ha? At ang ating The Prices Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. On to the final set. You should not change and be here, okay? Stick with me dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ang

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Nananawagan ng pinansyal na tulong ang pamilya ng 2 taong gulang na batang lalaki na nasawi matapos masagasaan ng isang pick-up truck sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Ayon sa lola ng biktima na si Mierna Salud, hindi sapat ang naibigay na tulong ng driver ng sasakyan upang matustusan ang gastusin sa burol at pagpapalibing ng bata. Batay sa paunang imbestigasyon, naglalaro ang bata ng mangyaring insidente. Hindi umano siya napansin ng driver na nasa harapan ng sasakyan bago ito umandar, dahilan upang masagasaan ang bata at agad itong ikinasawi. Patuloy namang nagsasagawa ng imbestigasyon ang mga otoridad upang matukoy ang buong pangyayari at pananagutan kaugnay ng insidente. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:12 ang oras natin. Sweethearts, Harvest Tone nagbabalik. Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Heart 92.7
1: CDOIIDOL Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation, our cheesiest CDOIIDOL cheese dog ever. Buy now.
3: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the other 93.7 Hot FM Bugidon. Honest natin, sweethearts, we've got 31 minutes after 3 o'clock. Time check brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magandang hapon once again, mga sweethearts. Happy Tuesday nga pala, ha? Oh, maganda yung hapon natin ngayon. Pero, tingnan mo yung kalangitan. Nagbabadya ba yung ulan? Anyway, alam na natin yung gagawin natin, ha? Para hindi tayo mabasa sa ulan. Oh, prepare your payong, your kapote, at saka ano ba yung mga pagdakip natin, ha? Yung ating mga mamahaling mga baseball cap, pwede na yan, ha? Pwede rin kumuha tayo ng dahon ng saging, at saka yun ang gawin nating pantakip, di ba? At saka iwasan natin yung mga mababahang mga lugar natin dito sa CDO, ha? Kaya doble ingat na po tayo mga sweethearts. At saka pray po natin yung mga nasalanta ng bagyo. Grabe yung ulan, di ba? Ito talaga. Sabi nila yung climate change. Oh. At saka yung mga sweethearts natin ngayon nakakabangon lang. Yung iba naman is busy, especially sa ating mga laundry shop natin, ha? Grabe, ang dami yung mga sweethearts natin nakikinig, ha? Iba't ibang mga laundry shops natin dito sa CDO. Of course, ang ating silingan diha, Mars Laundry Shop. Magandang hapon po sa inyong lahat. At saka sila ni Bing. Ay si Zoe nga pala. Ating mga laundry shop din dyan sa may Ipunan. Happy listening po sa inyong lahat sa akin. Including yung Clean Co. Dyan po sa may Regency, ha? Malapit sa Regency Ipunan. Happy listening po sa inyong lahat dyan. At saka happy listening din po sa ating mga drivers. Dapat greet natin yan araw-araw, di ba? Pampagana. At saka pampabalik sa kanilang mood na happy sila, ha? Happy listening sa ating mga biyahe ngayon. Papuntang Taguloan, yung papuntang Balingasag. Yung iba naman is yung papuntang Camigan, ha? Dyan sa may Balinguan. Oh, happy listening po sa inyong lahat. Of course, ang ating mga turista natin coming from all over the world. Oh, happy listening to all of you guys. How are you doing? Welcome to the Golden Friendship or the Golden Friendship City of CDO. Alright? Anyway, mag-enjoy tayo sa ating Tuesday afternoon. 0917-1579-927. Diyan nyo po ipadala ang lahat ng inyong mga pabati, of course, di ba? Batiin natin, ha, kasi ngayon 14. Oh, nagpaparamdam na si Judith at saka si Juna. Yung talaga yung mga pangalan talaga na medyo yung iba is allergic na yung pangalan na. Magandang hapon sa inyo, Judith at saka Juna, ha. Oh, dubayan nyo kami. Bukas na kami magbabayad. 3:34 po. Patuloy tayo sa ating mga magagandang music dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Parmi na sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa bayay pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
3: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kaysa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas mo nang ni dako ko kaisa nga tanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo nang nilipay ko ani nga tungod aning capricorn mo na siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi po kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
2: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawadon. gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
6: Stay strong! Be informed, get tested.
7: Standing in a crowded room and I can't see your face.
8: Radio with heart.
1: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, we got 46 minutes after 3 o'clock. And that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Happy happy birthday ha. Sabi ko na nga ba may birthday ngayon ha. Happy happy birthday kay Kapitan Lindelo Pabilan and also kay Christian Jean Palma. Hindi lang isa, kundi dalawa yung birthday celebrants natin. Yung iba dyan ha, yung mga may pabati dyan, happy birthday, batiin mo na. Oh. At saka yung mga hindi makatulog mamayang gabi, mag-good night na kayo para at least mahimbing yung tulog nila mamayang gabi. Happy, happy listening! Makulimlim daw yung kalangitan natin. Singkulimlim ng kilikili ha. O JL Flower Shop. Mayong hapon si Mudya, June Rose ha. Uy, dito ba ka itong Sabado, June Rose? Ay, last Friday nga pala. Sana nag-enjoy ka ha. Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon na nagkikinig dyan sa may buluwa at talipa pa ha. Ah, grabe. Ay, ganap maliso diya ba? Heart FM, ganap diya ba? Diba? Maraming maraming salamat. Roderick Ranido! And of course, ang ating mga kaibigan dyan sa may Ora Meat Shop ha. Hey, Sir Cabo. Boss Cabo, mayong hapon si Mosera. At saka yung mga nagtitindad natin dyan na mga gulay-gulay. Yung mga nagtitinda ng itlog at saka nagtitinda ng mga isda. Oy, shout out po sa inyo mga guwapa niya ha. Appeal na po ng mga guwapo. Happy happy listening po sa inyong lahat dyan. Hi na din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Tagaloan. At syempre, before ko makalimutan ha, yung mga graduate po ng Alternative Learning System last Sunday. Congratulations po sa inyong lahat. At saka grabe, yung ano ba yun, yung speaker, yung guest speaker nila. Oh. Very, very inspiring po sila. Akalain mo, nag-graduate sila ng magna cum laude. ALS lang ha. Tsaka ang daming mga pagsubok sa buhay. Diba? Kaso hindi natuloy yung, naantala yung pag-eskwela niya. Kasi pinapauna pa yung nakakabatang kapatid. Pero he was able to find solution through ALS. Kaya gumaduate siya ha. With grabe, with flying colors. At saka ngayon, very very successful na. Anyway, yung mga estudyante natin sa ALS, huwag kayong mawala ng pag-asa. Oh, grabe pa talaga. Magiging asenso talaga tayo pag natapos natin yung pag-aaral natin ha. Alright? Don't forget to share your blessings. 3:48 ang oras natin. Let's enjoy our Tuesday afternoon with more music. Dito pa rin sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko. 93.7,
1: this is Heart FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong Optimum Health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawa sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ugmalaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
6: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw, dispuntatay.
7: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
6: Oo, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
7: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
6: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
7: Okay ba?
6: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
7: Yung rice coffee?
6: Masarap.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music.
10: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

This is Heart 92.7. This is Heart 92.7. Cagayan de Oro.

0: 93.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon. Honest natin, sweethearts, 15 minutes after 4 o'clock. Time check brought to us by Playtime Entertainment. Born for happiness. Ay, alas 4 na ha. Final hour na po ng ating programang Heart Afternoon Drive. At batiin natin yung mga nakatutok pa rin dito sa atin. Happy, happy listening sa lahat ng mga okay-okayan natin dyan sa may Kogon. Happy, happy merienda din. Yung mga andyan ngayon sa may cafeteria. Nagpainit. Sarap ng combination ng puto sikwate. Diba? Parang Batman and Robin lang yan. At saka, ano ba? Wolverine at saka si Daryl. Oh, parang ito si Beanie at saka si Brother Fern. Yung hapon sa imo, di ako la. Sabi na agad siya paro-paro. Grabe ma. Imagine ko yung kimbot ni paring ni Uncle Fern tuwing tumutugtog yung mga Beanie songs natin dito sa Heart FM. Hintay lang tayo yung mga ano ba yun? Yung baby dolls. Kumaplay na natin dito ha. Oh, for sure. Sasabayan pa natin ng kimbot niyan. Happy, happy listening din sa ating mga yung mga nasa gym natin ngayon ha. Dyan sa may Iron Baller Gym sa may Patag. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Yung mga nagpapalaki ng kanilang mga muscles. Ako, grabe talaga ha. Happy, happy listening po sa inyo. At saka, ay na din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Westbound Terminal. Yung ating mga drivers ng Super 5 Transport. At saka yung Rural Transit ha. Yung mga nasa terminal ngayon na papauwi na. Yung iba naman is may tagpuan nila sa terminal, diba? Text na yun. Love sa terminal na kumagulat sa iyo. Alright! Grabe! Sana all! Anyway, oras natin 4:17. More music pa rin dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Siyempre, mamaya mamimigay tayo ng bigas sa ating The Price is Rise Overload. Abangan nyo yan dito lang sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayon, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano. Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas. Mo nang nidako ko kay isang tanan gani sa niagin, sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mao na siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya indig mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am. Mo ka to si ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Sa atong mga binalanggang igsoon nga luman o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo o espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela o mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagkahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. serbisyong may gugma, serbisyong Senator Mig Subiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.5.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. 4:45 na buong oras natin, sweethearts. The Toe Palad by Taylor Swift. And that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for Happiness. We're now on our final break sa ating programang Heart Afternoon Drive. Batiin natin si Arlene Abad Patriana. Nagpapasalamat siya sa atin. Salamat kaayo. Salamat po kaayo, Arlene. Thanks for listening. And also kay Bing, andyan pa ngayon sa Bohol. Oh, nakikinig sa atin, ha? O, ano ko nung siya ilingaw sa Bohol. Ay, umuwi ka na dito sa CDO. Namiss ka na namin. Happy listening sa iyo, Bing, ha? JRS Maramag, nakikinig pa rin sila sa atin ngayon. And of course, sa kanila mga van drivers, especially sa pinagagwapong at Demsoy, maayong hapon sa iyo, Modia Demsoy, ha? Rotsko, maayong hapon sa lahat ng drivers at pao nila. Yung Donsal Bus din, maayong hapon sa inyo. O kumusta na kaya yung mga sweethearts din nating mga motorella drivers, ha? Yung mga andyan ngayon sa may sa may Gaysano. At saka yung ating Gatoda, maayong hapon sa inyo. Mga Alta Dua taxi drivers natin, magandang hapon sa inyong lahat. Ating mga Grab drivers. O, ano ba yung mga racket natin dyan? Basta legal lang na paraan, di ba? Okay na po yan. May snack? Wala. Grabe to si George. Papasok lang dito. Walang dalang snack. Nakakagutom na po. Anyway, maayong hapon din sa ating mga sweethearts ngayon dyan, ha? Sa may Indahag. At saka, ano ba yung nahanap ni George? Aside sa boyfriend George, ano yung nahanap mo dyan? Ha? Oy, maayong hapon, ha, sa ating mga sweethearts din dyan sa may Ipunan. Happy listening sa mga nagtitinda dyan.

At saka sa mga technicians ng Game Tech Only Fiber. Eto, grabe, magandang hapon sa imo, Ma'am George. Hi kay Habibi sa kanilang Patag branch. Si Ricky ang Kolpisyon, also kay Boss Boyet. O sa ilang buutan nga boss si Sir Romnick Amarilie, ang CEO ng Game Tech Only Fiber. That's coming from Kent Edith. Maraming

0: Ito na po ang ating The Price is Rise Overload. Last winner of the day. Sino kaya yung maswerteng sweethearts natin na makakauwi na naman ng bigas at grocery items? Ito na, pinapaikot! Dito tayo huminto sa may Barangay Bonbon. Bunot na tayo dito, ha? Winner natin! Galing dyan sa may Barangay Bonbon. Congratulations! Eto na si Magna Maandig. Magna Maandig ng Barangay Bonbon. Congratulations to you. Parang dito si Clark, ha? Magna Cum Laude. Pero siya si Magna Maandig, ha? Winner natin dyan sa may Barangay Bonbon. Congratulations! Meron ka na pong bigas at saka grocery items. Pakikuha lang po ang iyong papremyo dito sa aming impilan. Fifth floor, FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Elia Carmen. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Oras natin, 4:49 na po ng hapon. Magsiuwian na ngayong alas 5, ha? Yung iba naman is getting ready na. Saka mag-ingat tayo sa pag-uwi, alright? Magbabalik pa ako with music from Vowels Day Orbit. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: 93.7. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
3: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
4: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan po. Okay. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
3: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
4: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung mapatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, no. Hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Sa ngayon po, pagkin na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7. The price is rise. Overload.
6: Overload? Tama.
1: Overload dahil pati sundaan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload.
6: Overload.
1: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload.
6: Marami ang mananalo. Araw-araw.
1: Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise. Overload.
7: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.

32.7 Hot FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM, Bukidnon. 2 minutes to go before hitting 5 o'clock. Gusto ko sa akin ka lang, pero karon magbulag-bulag sa ta, ha? Anyway, I'll see you back tomorrow. But before that, batiin natin ng happy-happy listening ang ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Aquiles Street, Capiznon, Kauswagan. Hi kay Ann Ocho, Marilu, and Inso. Hi din kay Papa George Inso, Mama Vilma Inso, Kian Mercy Canizares, and sa tanang miyembro ng Inso family that's coming from Miriam Acero of Capiznon, Kauswagan. Magandang hapon sa'yo, Miriam! Miss namin yung ang hiti ni Miriam, ha? Happy happy listening po sa inyong lahat dyan, ha? At saka happy happy listening once again kay Demsoy. Demsoy, uli na ta. Sugba-sugba ta sa inyo account. Dali na. Anyway, that's it, mga sweethearts. Maraming maraming salamat po for being with me. Let's, diba? Let's do this again tomorrow. 11 till 1 sa ating programang Heartbeats. At saka sa hapon niyo yung Heart Afternoon Drive. 5 for fighting with Superman. Song goes out sa ating mga tatay, ha? Sila yung Superman natin, diba? Of course, playing right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Kabalo ba ka, mga pinangga? Ngang ato ang gibati sa ato ang mga huna-huna, atong mga mood ba? Directly connected na siya kung unsay atong gikaon? Daghang mga tao naguna-huna nga ang stress, ang pagkadali masuko, ang di takasabot sa atong gibati, nga emotional lang siya. Pero ang siyensya nagsulti, ang atong utok na ginahanglan og insaktong pagkaon, right kind of fuel para magpabiling kalma og stable. When you eat the wrong carbohydrates like sugar and refined foods, your mood goes up then crashes. Bantayan nato ha, pag mali di ay ang klase nga carbohydrates ang atong mas gidaghan og kaon, like grabing asukal, kanang refined nga sugar, ang ato ang mood makuratan, unya mo crash siya, mga pinangga. When we say makuratan, astang murag hyper ka, murag lami imong paminaw primero, pero pila ka minuto, pila ka oras, dikalit lang siya og kahagba, maunay bantayan pag wrong ang carbohydrates. Patingala ka, maglisod kag pugong sa imuhang emotion, maglisod kag pugong sa imuhang gibate. But when you eat the right carbohydrates, ang imong utok mo produce siya og serotonin. Mo ni bantayan. When you eat the right carbohydrates, ang imong utok mo produce og serotonin. Mao na siya ang chemical of peace. Lami imong paminaw. Unya, emotional balance. Dili tanang lami, pero crash ka, pagka pila ka mga oras, yun ang problem. Pero lami imong paminaw, unya, emotional balance, sulod sa 4-6 ka oras. Emotional balance. Nga nung 4-6 ka oras mandok. Tungod kay diha manggudma, fully digest, magaling ay imong pagkaon. Ang uban, maabot og 6 ka oras pag insakto ang protein, fats, carbohydrates, mga minerals, nga ilang gikaon. Studies in the American Journal of Clinical Nutrition nagpakita nga ang high glycemic or refined carbohydrates mupa-increase sa mood swings and depression risk. Unsa man ning refined carbohydrates? For example, candy. Nagtimpla ka og isa ka kape, isa ka baso or cup na kape, pero gibutangan nimo og, let's say, duha, tulo, upat kutsarang asukar, naiingon ni ana. Unya, nagkaog white bread, pero wala giparisag saging. Nagkaon og white rice, pero walay mga dahon-dahon nga gikaon. Mas kwapunta kung linubok nga whole grain nga rice, kanang linubok bitaw, or unpolished rice, kanang medyo, kuan lang, medyo humukon nga unpolished. Ayaw tong gahi kay nga unpolished. Kanang unpolished to the point nga wala matangtang ang tanan niya giyod nga mga brand, katong mga fiber niya. Kasi si fiber manggod, siya ang tig-control sa production sa imong sugar dito sa imuhang atay. Dili mo taas kaayo, paspas ang pagtaas sa imuhang sugar, sa imong dugo. Basta ang imong gikaon na ay mga fiber, mga pinangga. Mao na nga kung hiligtag fiber, but pasabot ba, mailhaman ni mo nga wala kaayo tay fiber. Kay dili ta hilig mag-usap mukaon. Kay kanang ginausap pa nato nga pagkaon, mao na yung mga fibrous nga mga pagkaon. So, kung mag-white rice ta, timan ilang gyud nga, ayaw ipa-shoot up dritso ang imuhang sugar. Para dili mo shoot up, pagbuka ang mag-white rice, kung mahimo, maapilan ni mo siya og mga dahon-dahon, mga side dish. Nagtadtad ba kag pipino diha? Nagtadtad ba kag mga radish diha? Nagkaon ba kag mga lato diha? Mga dahon-dahon? Ingon ni ana, labi na kung unpolished rice pag imkikaon ni mo, pinangga. Dili tong to the necessary nga unpolished nga gahi kay usapon ha. Bisag ka to mga nigpis na kaayo, basta importante, ma-feel gihapon nimo ang fiber sa pag-usap. Humok siya sa pag-usap. the best gihapon na siya. Ang research sa nutritional neuroscience, ilang i-explain dito nga ang steady glucose supply from complex carbohydrates supports brain function and emotional control. So, importante lang gyud ay nga ang ato ang mga sugar nato sa atong dugo mag-steady. Pag ang imong emotional makakontrol ka, ang imong brain function makakontrol ka, but pasabot nakakaon ka og insaktong fiber nga pagkaon. Ang utok nato naggamit na siyag 20% sa ato ang body's energy gikan gyud sa glucose, but it must be slow and steady, not sudden spikes. Imagine na dako kay portion, dako kay bahin ang atong mga utok sa tibuok nga enerhiya sa atong lawas. Ang 20% ana kinahanglan na ni utok nato binangga. Mao na ang imong dugo, ang atong dugo dapat stable. Dili siya murag yoyo, taas mo baba, taas mo baba, ug mao na hinungdan pag wala kay fiber makaon matag adlaw. Hinumdumi, kailangan nato og complex carbohydrates. Daghan kitag madungog sa mga low carb diet. The best na siya sa iba or sa lahi nga anggulo sa kahimsog sa panglawas. Pero in the bigger picture, ang giginahanglan nato is kaya ang atong lawas nato, glucose mangyud ang number one yung giginahanglan. Now, para mahimo siyang steady, kinahanglan complex carbohydrates ang kauna mga pinaga. Pag complex carbohydrates ang imong ginakaon, dili itong mga refined nga mga carbohydrates, but pasabot, pag complex carbohydrates, ang imuhang lawas matabangan makaproduce og serotonin. Kanang serotonin, muna'y makapakalma, nakikalinaw, niya, lami imong tulog. Pag simog away, saputon ka, dali ka maglagot, maglain ang imuhang buot, dili ka kalma, ginanerbiyos ka, kailangan ni mog serotonin, kailangan ni mog complex carbohydrates. Ikaduha, ang complex carbohydrates, so tungod kay makapasteady siya, sa ato ang mga glucose, consistent ang imuhang brain energy. Ibig sabihin, makafocus ka, no? Daghan kag matrabaho, productive ka. Na kung naa kay complex carbohydrates, ma-prevent ang sudden drop sa imong energy o sa imong mood. Mao na ang bantayan kay nato. Nga ang imong brain dapat dili ma-overactive, ang imong emotion dapat makontrolar nimo, sayo nimo i-control. So timaniha, pag lisod dagan i-control ang imuhang hunahuna, ang imong emotion, kaon og complex carbohydrates. So dok, asa man nato na makaon? So panalitan, stress jud kaayo ka ni ining mga simanahuna, bulana, ayo sa kaon og white rice pinangga. Ang imong himoong carbohydrates complex, kamote or sweet potato. Buntagod hapon, Sharo. O, mientras stress pa ka, kana, kaong kagsudaan, itlog, isda, a little carne over there, ng mga orasa, ay lagkaw carne sa gabi eh. And then, sa humay, good, kung kaong kaghumay, mag-brown rice ka. Pwede po ka mag-whole grain red rice. Pula nga, kanoon. Kung gahi ra kaayong kanoon, taghanag tubig pahumuka po siya. Mo ni sikreto. Pwede po ka mag-oatmeal, especially yung mga rolled oats, no? Mga dagko nga mga oatmeal na ana sa daghana sa mga grocery stores. Ayaw tong instant, mas gwapo tong lutuon pa 5 minutes. Sagulan nimo na siya og mga sudaan, mas the best na siya. Mas steady ang imuhang brain. Whole grain bread, kumukaong kagpan, ayaw ng white bread, mangita kag whole grain bread. Ayaw tong wheaten bread, medyo pilit, pangita jud kag medyo gaspang-gaspangon. Whole grain bread. Yan, mas longer and lasting energy na siya. Pwede po sa ina to, corn, mais. Natural complex carbohydrate yan. Labi na ka ng mais na paspakaw, the best, mo na ito ang kaunon. Hinumduman na to nga, Ang carbohydrates nga naay fiber plus naay protein like vegetables, eggs, fish, mao nay mas better stability ang atoang energy tibuok adlaw. Hayo kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga, especially kung stress kaayo ta, isa or duha kapsula dayon tulog. Daghana lang tubig inom, isa ka baso o duha ka basong tubig. Kung medyo ginabutan imong tiyan, init-init nga tubig inom ah, nga naay isa o duha ka lamansi. Kung nagahapdos imong kutukuto, ang imong tubig butangi o isa ka pudyot nga asin. Mag-inom ka na before matulog. Maliban lang sa mga gibawalan og asin, especially sa mga nanghupong, kinahanglan magpakonsulta. Karong panahon na daghan kaayo ang stress, kulang tulog, kapoy og dali kaayo mag-irritate, dali masuko ba? Apan kabalo ba ka kung imong lawas kulang sa suporta, lisod gyud mag-control ang mood og energy nato. Mao nga importante nga atong suportaran ang lawas naturally. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule is a carefully prepared herbal food supplement designed to support healthy blood circulation, natural detoxification, liver and digestive function, immune system support, relaxation and better sleep. Because when your circulation is good and your body is nourished, mas stable ang imong energy, mas kalmado ang imong hunahuna, og mas ligon ang imong lawas batok sa stress. Best time to take? After dinner or before sleep para makatabang sa relaxation og recovery sa lawas overnight. Importanteng pahibalo, this is a food supplement, not a medicine. But it is designed to support your body's natural healing process. Kung naay gibate, buntag o tuhapon, pwede mo inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Wala na siya contraindication sa inyong mga maintenance. Kung medyo taas ka o dako kang tao, overweight pag yun ta, pwede mag-inom duha, hantod tulo ka kapsula, kada inom, buntag o tuhapon, aron dali maulian. Kung naatay gibate, kung stress ta kaayo, ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Pag naka-EXL Makabuhay, buhay na buhay ang lawas. EXL Makabuhay Plus. Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, magbebe, ay, anak ka babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay ate
4: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
6: Eve Magno, nabuyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa sugod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabarog para muskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko sa gipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule. Wala ko magdahong na dako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, testing ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawa.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala. paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Basta healthy, happy!
0: Balik ta mga pinangga sa ato ang tulumanong basta healthy, happy! Sa atong mga inaluadlaw nga pagkinabuhi, whether in family, marriage, church, or work, naay usa ka skill. Anay usa ka skill can either build or break everything, and that is communication. Usa ni ka skill nga pwede mo palig-on og mo pa bungkag. Naghag relasyon nga wala mabungkag tungod sa kakulang og gugma. Ato gyud ang gibalik-balik mga pinangga. Unsa hinungdan nga nagfail ang ilahang kaminyoon tungod sa misunderstanding, tungod sa mga paghilom-hilom lang, di kabalo mo express, di kabalo unsaon pag abli, pag open. Unya, pag i-open pagyud, wrong words pagyud, mali pagyud usahay o makadaghan ang maistorya. Mao na nga importante kaayo nga mahibaw-an nato ang difference between good communication and poor communication. Aron nga pwede nato ma-build ang usa ka lig-on og healthier connections. Ang good communication, clear and honest yun na mga pinaga. Mao na mo build og connection basta naa kay good communication. Imong giistorya kun unsa gyud ang insakto og tinuod gyud. Wala ka mag-guessing-guessing. Kun dili, imong yung istorya unsa gyud ang but ipasabot niini. But pasabot kung naay problema, kung gikapoy ka, moingon ka, I feel tired today, can we talk later? Medyo kikapoy pa man good ko karon, pwede ta, ugma sa buntag na nato na istoryahan. Medyo kapoy akong utok, pwede ba? Ato saning iampo before ta mag-discuss. Pwede ba magbaklay-baklay sa ta before nato ni hisgutan? Dapat clear and honest kung unsay bot ni mo ipasabot, dili guessing-guessing. Now, ikaduha, importante nga maminaw gyud ka sa pagsabot. Dili kay maminaw ka kay naghulat lang ka kanus akang istorya. Kinahanglan imong sabton ang iyahang side. Atong sabton ang iyahang side. Ikatulo, sa good communication, kung naay ka matuoran or tinuod nga imong istorya, dapat iistorya nimo with kindness. Maayo ang imuhang pagtubag. Pwede nimong istorya, lahi ang akong nakita ba no, lahi akong pagsabot, pwede nato na siya maistoryahan. Ipakita gihapon nimo ang pagrespeto, pagsalig, or unsaon nimo siya pagtabang. Ikaupat, para sa good communication, kinahanglan kung nibati ka o kasakit, nasakitan ka, imong iistorya sa iyaha. Dili kay paaboton nimo nga mubuto ang imuhang dughan, ang imong gibati, ay ha pa siya makabalong, nasakitan na day ka. Medyo nasakitan pa lang gani ka, kung di gyud nimo mapugngan nga ipalabay, perminti siya nagasakit, imo na lang na siyang iistorya ipahibalo sa iyaha. Likayan gyud ang passive aggressive words. Kana bitong magbukal-bukal ang imong dugo sa imuhang pagstorya, unya maglisngag-lisngag imong ilong tungod sa imong kalagot, ayaw. Ayaw sa storya pag ingana ang imuhang gibate. Imbis imong i-open sa iyaha, uy tabangi ko bi, kailangan nako ang imuhang attention. Kailangan nako ang imuhang idea. Sa to pa, ang good communication na kay gi-build unsa imuhang gi-panday. Ang pagsalig, number one. Ikaduha, ang kalinaw. Ikatulo, ang strong relationship. Imong gihuna-huna nga dili nimo siya mabungkag. Imo siyang i-build up. Ayan ha. Pero ang poor communication, aba, number one assumption. Imo din gi-assume nga, dapat kabalo ka. Ay, wari ka kabalo, tangahan ni mo eh. Oh, di na pwede. That is a bad communication, poor communication. Mo, destroy na, muguba na og connection. Ikaduha, namanggoy mga asawa or bana, or dili pamilya ba nato, mas maayo ta sa ilaha kaysa ato ang sulod sa panimalay, di ba? So, kinahanglan, dili maghilom-hilom. Unya, kung di na makaya, mubuto na kadayon. O, di na siya mao. Unya, iwasig yun ang harsh words mga pinanga. Unya, kinahanglan, maminaw. Kaya kung di ka maminaw, naga-interrupt ka, gina-ignore ni mong pagbati, that is poor communication. Unya, kana di ay musulti kas kalagot, poor communication na siya. Unya, kinahanglan, ang ato ang likayan, silent treatment og no resolution, poor communication. Ahala, sigdi lang. Moingon ta dayon nga, ang Ginoo nay mag-igo, ang Ginoo nay bahala. Unya, nag-avoid ka, nakay avoidance, nakay silent treatment. Ang imong paghilom-hilom, minsahin na nimo para sa ilaha. Oh, no resolution. Yun. So, unsa may imong gina-build up basta poor communication ka. Misunderstanding. Oh, wala ka nagpaninguha nga magsinabtanay. Kaya nga naman, ang kalagot, ang imuha lang yung assumption, ang imong gipadako ba? Ay, dapat kabalo ka. Ikaduha, stress ang imong gi-build up. Ikatulo, emotional distance. Ginapalayo ni mo siya sa imuha.
7: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after this few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17N1. Siguraduhan yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17N1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namin yung nasa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsang vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, it's
2: Elma Kumay. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Jimmy Mukasin, poblasyon Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nagpa-laboratory ko, nakita sa result nga above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli. Nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
4: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, it's Elma
1: Kumay. Basta healthy, happy!
0: May kasabihan. Good communication doesn't require perfect words. It requires a humble heart willing to understand and be understood. Ang maayong komunikasyon dili kinahanglan og perfect yun kayo nga pagkasulti. Kikinahanglan lang ang good communication, humble kag kasing-kasing. Mapainubsanon kag kasing-kasing. Willing ka mo sabot o makasabot. Ang word for today, makita sa Ephesians chapter 4 verse 29. Ephesians chapter 4 verse 29. Do not let any bad words come out of your mouth, but say only what will help people. Say what will make them stronger. Then what you say will be a blessing to those who listen. Dili gyud nato tugutan nga natay mga bad words. Kanang bad words, poor communication ba? Nga ipagawas nato sa tuang mga baba. Sa kanang poor communication, but pasabot, nagasulti ka nga makapa-misunderstanding. Magasulti ka para ma-stress. Magasulti ka para malagyo ang inyuhang mga pagbati. So today, mga pinaga, hinumduman nato nga musulti ta para makatabang sa itong mga tao. Musulti ta para maligo ng isig katao. Musulti ta nga mahimong panalangin sa mga nagapaminaw. So today, choose your words wisely. Speak with kindness. Listen with patience. And express your heart before it's too late. Because in the end, it's not just what we say. It's how we make people feel that last. This is Doc Bri Palangi reminding you, healthy communication builds healthy relationships and a healthy life.
1: Basta healthy, happy!
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
11: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
2: Makabuhay! EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar. Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. 728-1434.
9: Hi, it's Elma.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
12: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli na mo nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa yo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit, mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar. Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, it's Elma Kumar.
1: Basta healthy, happy!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
13: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and energized ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
15: Radio with heart.
16: The best mix of music.
14: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:47.
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Tainta na 1 taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Ayun ang pinatapin namin.
4: Opo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:16.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarinesor. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad, yung sa pagsasay, lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sasin ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasin na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong, be informed, get tested.
6: With heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:31.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
3: Medwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:46.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:17.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:29.
1: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
5: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
5: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
4: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
5: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
4: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
5: Tumutulong mapababa ang risk
4: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
5: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
4: sa mga tinatamaan ng arthritis.
5: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
4: Tumutulong din na makontrol
5: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
4: Hepa A,
5: Hepa B,
4: pati na ang fatty liver.
5: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
4: Tumutulong din
5: magpababa ng timbang
4: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
5: Dito sa atin sa Quezon,
4: mabibili na
5: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: sa mga butika,
5: pharmacy,
4: drugstores,
5: tindahan
4: at mga grocery stores.
5: Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E.
5: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nasa kulay dilaw na karton.
5: Ugaliin din
4: ang pakikinig
5: ng programa
4: Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice coffee any time of the day for a healthy
2: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
7: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating panatutunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyong pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na at tayo po yung magkwentuhan na namang muli sa ating po namang paladudunan. At din siyempre sa atin ang ating po namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eto na, may buwan naman ang caller na tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Kuya Boy, si Kuan ito, si Nanay Feli.
0: Nanay Feli ng...
1: Saan?
0: Saan po?
1: Jinsan.
0: Jinsan, tama. Okay, Nanay Feli. Okay po.
1: Anong kung kailan mag... i-deliver dito sa lugar
0: Jensan.
1: Namin, sa Jensan, ang
0: coffee. Okay, wala pa rin po ba, nanay, dyan sa Jensan?
1: Wala pa po. Patagal naman ako naghintay.
0: Nasabi ko na po ito sa ating po namang deliveries, Jensan. Yung iba po ba, nanay, na ano, na mga butika, napuntahan nyo na po?
1: Wala pa po. O, kung lang, yung rojon lang dito sa amin, isang lang rojon dito sa amin. Lugar dito sa malayo kasi yung downtown dito sa Soledad ang bahay ko.
0: Soledad. Okay po. Sa Jensan. Okay po. Wait lang po, nanay. Ano po? Isa lang butika yung napuntahan po ninyo, nanay?
1: Dito sa amin sa Soledad isang butika lang na Rojon.
0: Rojon. Jensan. General Santo City, di ba, nanay? Opo. General Santo City. Opo. Yung ano, nanay, yung Esrin Pharmacy. Napuntahan nyo na po.
1: Mercury?
0: Yung Esrin. Tsaka yung Dajangas.
1: Wala man. Hindi ko pa man naririnig yung Dajangas.
0: Okay. Sige po, nanay. Sige po. At ipa-follow up ko po ito. Sa Rojon po kayo. Ano po? Saan nga po yung lugar po ninyo, nanay?
1: Doña Soledad, subdivision.
0: Ano pong ano? Anong pangalan po ng barangay o ng bayan?
1: Labangal.
0: Labangal?
1: Po.
0: Okay, Labangal. Labangal, General Santos po yan, nanay.
1: Doña Soledad, may isang Rojon Pharmacy lang.
0: Ah, okay po. Rojon Pharmacy. Okay po. Sige po, sa General Santos City. Hindi po yan sa pinakabayan? Hindi po yan sa pinakabayan, yung sentro?
1: Hindi ito sentro. Sakat pa kami nagkuhan. Multicab na 20 ang bayad.
0: Ah, opo, nanay. Kasi po, nanay, baka po ano eh, baka po ang, ito pong ating rice coffee, baka po nasa bayan. Doon po ata sa bayan. Pwede nating maitanong doon yung Rojon Pharmacy sa bayan, sa mismong General Santos City, tapos sa Esrin Pharmacy, tapos the Jangas Drug Store. Lahat po yan sa General Santos City.
1: At dito sa amin, Rojon naman at sa Kakuan. Yung, ano yan? Yung Julian Pharmacy lang at saka Rojon.
0: Rojon lang, opo. Kasi po, nanay, baka po yung main branch ng Rojon na nasa bayan, baka nandun po yung ating rice coffee.
1: Dito pala, wala po, hindi kayo magpa-deliver?
0: Sasabihan ko po, nanay, yung ating mga deliveries, pero usually po kasi, nanay, binabagsak po nila yung ating produkto sa pinakabayan po ng lugar. Diyan po sa General Santos City mismo. Doon po, nanay, ang meron. Baka po nandun, nanay. Baka po doon sa Rojon mismo sa sentro ng General Santos City. Sa pinakabayan po, baka po nandoon.
1: Lahat ko, lahat na Rojon lalagyan.
0: Ha?
1: Akala ko lahat na Rojon Pharmacy deliveran ninyo.
0: Ang ano po kasi nanay, ang alam ko po ah, ito po yung alam ko. Binabagsak po sa main branch ng ano tapos yung mga branch po nanay, yung main branch siya po yung ata nagbibigay doon sa mga branches po nila. Baka po ganoon. Eh, hindi po ako sure ha, pero ang alam ko po kasi binabagsak po ng ating mga deliveries sa mismo pong bayan. Ang alam ko po.
1: Ay.
0: Opo, baka po doon, nanay. Baka po sa mismong bayan, baka po doon meron. Baka po meron doon. Try niyo po muna, nanay. Iutos niyo na lang po, Nanay Feli. Iutos niyo na lang po para hindi na ikaw yung pumunta. Iutos niyo po na puntahan po yung Rojon mismo. Kung meron pong Rojon sa sentro o sa bayan po mismo ng Jensan, iutos niyo po at baka po nandun yung ating rice coffee, Nanay Feli.
1: Opo.
0: Ah, ganun na lang po muna, Nanay Feli. Pero, opo, pero itatanong ko pa rin po ito, Nanay. Okay po.
1: Opo.
0: Okay po, Nanay. Sige po, tapos balitaan niyo po ulit ako, Nanay, ha?
1: Sana dito sa amin, baka malapit lang Rojon sa amin.
0: Opo. Baka po nandun ko, kasi Nanay sa ano, sa pinakabayan.
1: Sige.
0: Opo, sige po. Opo, maraming salamat po Nanay Feli. Balitaan niyo po ako muli, Nanay, ha?
1: Opo.
0: Salamat po Nanay Feli. Maraming salamat. God bless po Nanay. Thank you Nanay. Bye-bye. Salamat po.

Tawag po ngayon sa ating namang numero 0969-226-9623. Mga kaibigan, yung ating namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

Itawag niyo po yan. Dito po naman sa ating palado doon ng mga kaibigan ang inyo po naman mga kwento at katanungan na nais po ninyong ibahagi po naman dito po naman sa ating programa. Mga karanasan po ninyo. Mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Ito, isang katanungan po mga kaibigan na, Kuya Boy, lagi po akong puyat. Hindi po makatulog, konting kaluskos na giboy dalawang ong rice coffee dyan.

0: Hello po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ha?
0: Ano pong pangalan?
1: Rudy.
0: Rudy. Okay, taga saan po si Tatay Rudy?
1: Saan?
0: Ha? Taga saan po?
1: Bulan.
0: Bulan Sorsogon. Tama po? Tatay Rudy. Tatay Rudy. Hello po.
1: Hello.
0: Tatay Rudy, taga Bulan Sorsogon po kayo?
1: Po.
0: Opo, okay. Ilang taon na po si Tatay Rudy?
1: 65.
0: Umiinom na po ng rice coffee?
1: Opo.
0: Matagal na po ba, Tatay?
1: Opo.
0: Ano naman po yung naitulong sa inyo ng araw-araw po na pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay Rudy?
1: Sa akin, hindi ako nakakapagbawas.
0: Hindi ka nakakapagbawas dati. Ngayon, na umiinom ka na ng rice coffee, kumusta na?
1: Wala.
0: Ha?
1: Hindi pa.
0: Hindi pa din. Nakailang karton ka na ng rice coffee?
1: Marami na eh.
0: Marami na. Baka po, Tatay.
1: Oo.
0: Baka po, Tatay, kulang kayo sa tubig.
1: Kulang talaga
0: sa tubig. Kasi sabi nga po natin, huwag po nating iasa lahat sa atin po namang rice coffee. Yung pagbabawas po, Tatay, kailangan po marami din po yung tubig dapat.
1: Ngayon ba, sir?
0: 8 hanggang 10. Opo. Kakaunti po yun. Nakakailang sa shape po kayo ng rice coffee sa araw-araw?
1: Dalawa-tatlo.
0: Araw-araw po ba yun? Walang putol yun? Lagi po kayong may rice coffee araw-araw? Araw-araw. Nahihilig po ba kayo sa mga... Okay. Nahihilig po ba kayo sa mga karne?
1: Hindi.
0: Kumakain po ba kayo ng gulay?
1: Mahilig ako sa isda.
0: Sa isda. Napa-check up nyo na po ba yan? Kung bakit po hindi kayo... Mga ilang araw bago po kayo magbawas?
1: Apat
0: na araw?
1: Oo.
0: Ilang beses kayo kumakain sa araw-araw? Tatay?
1: Oo.
0: Ilang beses po kayong kumakain sa araw-araw? Tatay? Tatay Rudy? Nawala. Mga kaibigan, ano po, yung sinasabi natin, dapat po everyday yung pag-iinom ng ating rice coffee. Diyan po sa bagay na yan, kung minsan, sabi nga natin, huwag po natin iasa po lahat, ano po, ng kailangan po may ginagawa tayo. Unang-una, dapat po tama po yung pagkain po natin. Pangalawa, mga kaibigan, dapat sinasabayan po natin yan ng maraming tubig din. Ano po? At yung pag-exercise po, mga kaibigan, napaka-importante po niyan sa araw-araw po natin kumbaga kalusugan. Yung pag-exercise po sa araw-araw, napakalaking bagay po niyan sa atin. Bukod po sa pag-iinom natin ng ating rice coffee. At tandaan, dapat po tuloy-tuloy. Araw-araw po dapat yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee. At kumbaga, nag-iiwas din po tayo sa mga pagkaing alam natin na makakasama po sa atin. Para tuloy-tuloy po yung kagalingan po naman na hinahanap po natin sa atin po namang kalusugan. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Pedro Lawrence po.
0: Taga-sampo kayo?
2: Anawan Ocampo po.
0: Kayo po, nanay, umiinom na ng ating rice coffee.

0: Heart FM Time. It is now 8:13.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, di ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
2: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:31.
1: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:44.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa isa na 1 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng ating pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Enterprise Overload. Samantala, ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, oras natin 10 more minutes before 7 o'clock. Time check brought to you by Presto Creams. Magbabalik ba tayo with more? Stand by.
1: Heart 92.7.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
3: Nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabataon ng estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahula, so need you na ako o makatabang yun sa ako ang health. Dirijog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya nindiri sa ato ang abagang sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
8: Halina't magmakabuhay!
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Radio with heart.
12: The best mix of music.
13: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience
2: 93.7. This is Heart FM.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
4: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
5: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
6: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Langon.
5: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
6: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako din sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada adlaw yun ko magbawas, and then ako magdugay din sa CR, kamadala pag cellphone, aron magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
5: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
6: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
5: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
7: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
8: Ating balitang nasyonal, pagharap ni OVP Chief of Staff Attorney Zulika Lopez, nakadepende sa itatagal ng cross-examination ng defense team.
9: House prosecutors giniit na hindi matatabunan ang teknikalidad ang bantang pagpapatay ni VP Sara kay PBBM at iba pang matataas na opisyal.
8: Balita nasyonal pa rin, PBBM iniutos sa mas mahigpit na pagsusuri sa 2027 national budget.
9: At headline sa ating balitang lokal, DPWH na pinaiting ang mga akbang laban sa baha sa Northern Mindanao.
8: Sabadala naman sa ating balitang lokal pa rin, Cagayan de Oro, ipagdiriwang naman ay kaapa 48th National Disability Rights Week.
9: At panukalang PAGCOR authorized gaming facility sa syudad, sinuri ng City Council.
8: Sabadala sa balitang lokal pa rin, NMMC nagbukas sa mga magabagong pasilidad.
9: Headlines sa ating balitang Bukidnon, MSWDO, inilabas ang schedule ng third quarterly senior citizen payout sa San Fernando.
8: Sabadala naman, 18 rescue teams na nagtunggali sa ika-6 na Provincial Rescue Olympics sa bahagi pa rin ng Bukidnon.
9: At critically endangered na Philippine Eagle nasa GIP sa Bukidnon.
8: Sabadala naman sa ating balitang Mindanao, ERC, naglabas ang kautusan laban sa paniningil ng Norteco sa Davao del Norte.
9: At sa ating balitang international naman, malaki wildfire malapit sa Paris, pinaghihinalang sinadya.
8: Sa iba yung dagat pa rin, 51 nasawi sa malawakang pagbaha naman sa bansang Bangladesh.
9: At gayon sa ating balitang sports, Ayala nangakong patuloy na ipagmamalaki ang Pilipinas.
8: At sa ating showbiz balita, Bea Alonso, pinaniniwalang ikinasal na kay Vincent Go.
1: Heart FM Balita.
10: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
8: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Miyerkules, ikatlong araw po sa linggong ito, Hulyo 15, ngayon taong 2026. Sa ngalan po na buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
9: Nel Arshaga.
8: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
10: Heart FM, Balitang Nasyonal.
8: Oras natin, 23 minuto makalipas ang kapito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal. Nakadepende sa itatagal ng cross-examination and defense panel kay National Bureau of Investigation Regional Director Attorney Jeremy Lotong kung may sasalang pa ngayong panglimang araw ng impeachment trial si Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleka Lopez. Ito ang kinumpirma ni House of Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na batay sa pahayag ng depensa kahapon. Nasa kalahati pa lamang sila ng kanilang cross-examination kay Lotok. Ibig sabihin ito, posible rin tumagal ngayong araw ang gagawing pagtatanong ng depensa sa testigo ngayong hapon. Dahil dito inaasang halos kaparehong oras pa ang gugugulin sa natitirang pagtatanong ng depensa. Sinabi rin ni Tolosa na wala pang pinal na desisyon kung magsasagawa pa ang prosecution team ng Red Direct Examination. Ito ay matapos naman ang cross-examination ng depensa.
9: Samantala, yan ba ang best nyo? Galingan nyo pa ng unti. Ito ang matapang na pahayag ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa defense matapos silang kwestiyonin ang ilang teknikalidad sa isinagawang cross-examination kay NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Ayon kay Ridon, anuman ang punahing teknikalidad ng depensa, hindi pa rin ito mababago ang katotohanan na nagbanta si Vice President Sara Duterte kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Binigyan din ni Ridon na nananatiling matatag at hindi natitibag ang testimonya ng kanilang testigo. Iginit din ni Ridon na mayroong nagbanta, mayroong pagbabanta at mayroong pinagbantaan ang BC Presidente.
8: Para sa atin, 25 minuto makalipas ay gabito na nagmamadaling kumbaga panghuli sa hari ng ating balitang nasyonal. Iniutos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas maigpit na pagsusuri sa panukalang pambansang budget. Ito'y para naman sa 2027 at inatasa ng mga ahensya ng gobyerno na bigyang prioridad ang mga proyekto maaaring ipatupad agad at maghatiin ng mga konkretong benepisyong sa publiko. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na nagpapatuloy ang pagsusuri sa panukalang 2027 National Expenditure Program o NEP. Matapos na lang kain naman ng gabinete ang plano sa paggastos noong Biyernes, Hulyo 10, habang tinatapos ng administrasyon ang panukala bago naman ito isumite sa Kongreso. Sa pulong ng gabinete noong Hulyo 9, itinahan ni Budget Secretary Kim De Leon ang mga pangunahing bahagi ng panukalang 2027 NEP na isinumite sa Pangulo para naman sa pagsusuri. Itama inyo mga orasan na 7:26 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, bago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
10: Heart FM, balitang lokal.
8: Sa ating balitang lokal, mas pinaigting naman ng Department of Public Works and Highways o DPWH-10 ang magpapatupad ng offland kontrabaha sa iba't ibang lalawigan sa Northern Mindanao. Ito upang mabawasan ang panganib ng pagbaha kasabay pa rin ang pagpasok ng tag-ulan. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad ng paglilinis ng naipong banlik sa Sapang Creek sa Barangay Bulwa na isinagawa naman ng DPWH Cagayan de Oro City First District Engineering Office. Nagsagawa rin ng manual clearing at cleaning operations ang DPWH sa Cagayan de Oro City Second District Engineering Office sa Bitanag Creek hanggang Barangay 36. sa Bukidnon, isinagawa naman ng DPWH Bukidnon 2nd at 4th District Engineering Offices ang rehabilitasyon ng old impounding basin sa Taganibong Creek. Itisabayan naman ng Maramag. Samantala, nagbabatuloy naman ang dredging operations ng DPWH Iligan City District Engineering Office sa Iligan River. Sa may barangay Tubod, ito'y upang mapanatiling maayos naman ang daloy ng tubig doon. Ayon sa DPWH 10, layunin ng Oplan kontrabaha na mabawasan ang epekto ng pagbaha sa mga komunidad sa pamamagitan naman ng regular na paglilinis at magpapanatili ng mga daluyan ng tubig, lalo na sa panahon ng tagulan.
9: Samantala, ipagdiriwang ngayong Hulyo 17 hanggang 23 ang ika-48 bansang linggo ng karapatan ng mga taong may kapansanan o National Disability Rights Week sa syudad. Tampok sa selebrasyon ang temang Rights First, Legislation Forward, Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development na naglalayong isulong ang pantay na karapatan, partisipasyon at inklusibong kaunlaran para sa mga persons with disabilities o PWDs. Pangungunahan ang pagdiriwang ng pamahalang lungsod ng syudad, Persons with Disability Affairs Office o PDAO, City Social Welfare and Development Office PWD Section, CAFEDPA at iba pang organisasyon ng mga PWD, kabilang din sa mga nakatakdang gawin o gawain ang medical mission at pamamahagi ng social pension sa Hulyo 22 habang magtatapos ang selebrasyon sa pamamagitan ng culmination program sa Hulyo 23.
8: Alas 7:28 na nagmamadaling kumaga, dagdag pa rin sa hari ng ating balitang lokal. Nagsagawa naman ng ocular inspection ang Committee on Games and Amusement and City Council ng Cagayan de Oro. Hindi sa panukala lokasyon ng isang Tanger Authorized Gaming Facility na itatayo sa ikalawang palapag ng isang mall sa Barangay 31 sa Maylapasan. Pinangunahan ni Committee Chair Councilor Moreno Jing Daba IV ang nasabing inspeksyon. Ito'y bilang bahagi naman ng masusing pagrepaso sa aplikasyon ng isang kumpanya na nagnanais magpatayo at magpatakbo ng nasabing gaming facility sa lungsod. Dumalo rin sa inspeksyon sina Committee Vice Chair Councilor Al Legazpi Sr. at mga miyembro ng komite na sina Councilors Paolo Gaane at Gigi Go. Sa isinagawang pagbisita, sinuri ng komite ang panukalang gaming area at tinalakay ang mga kinakailangang pamantayan at regulasyon na dapat matugunan bago sila magbigay ng rekomendasyon sa City Council hinggil pa rin sa nasabing aplikasyon.
9: Samantala, panghuli sa hanay, ng ating balitang lokal, formal na binuksan at binasbasan ng Northern Mindanao Medical Center o NMMC ang bagong pasilidad na magpapalawak sa serbisyong medikal para sa mga pasyente sa Northern Mindanao, kabilang sa mga pinasinayaan ang Cardiac Catheterization Laboratory, Bone Bank at PET CT Scan Center sa pangungunan ni NMMC Medical Center Chief Dr. Alvin Quinon at Department of Health DOH 10 Regional Director Dr. Sulpicio Henry Legazpi Jr. Tampok sa mga bagong pasilidad ang kauna-unahang PET CT Scan Center sa Northern Mindanao, ang unang AI-assisted cardiac catheterization laboratory sa Mindanao at ang unang bone bank sa buong Visayas at Mindanao. Ayon sa pamunuan ng NMMC, inaasahang mapapabilis sa mga makabagong pasilidad ang diagnosis at paggamot ng mga pasyenteng may cancer, sakit sa puso at mga orthopedic condition.
8: Itama inyo mga orasan, alas 7:31 na nagmamadaling kumaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan. Yan po ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maising commercial break, ay sa inyo naman ang ikalawang bahagi. Ang mga balita mula sa Bukidnon, balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat o International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabali ng Heart FM Balita.
7: Radio with heart.
10: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
8: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Search

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This is Heart 92.7.
2: 92.7.
1: Heart, Cagayan de Oro. Balikatati na paghahati na mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
3: Oras natin, alas 7.33 sa nagbabadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok at nakasubaybay at nagiginig sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
3: Live pa rin tayo nababagingan sa dalawang himpilan po ng Heart FM sa Kalakhang Bukidnon. Tayo po'y nababagingan via Heart FM 93.7.
1: Heart FM Balita.
3: Ito naman sa ating lungsod na Cagayan de Oro. Tayo po'y nababagingan via Heart FM 92.7.
1: Heart FM Balita.
3: Sa mga naka-online, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan naman ng Facebook Live sa ating mga Facebook pages na kung saan maaari po ninyong i-follow. Narito po ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
3: Dito naman sa ating live, sa lahat po ng mga nanonood, maaari po bang makikishare ng ating live na ito para naman maging updated po yung ating mga kasamahan, yung ating mga nais ding magkaroon ng update sa mga balita ngayon. Pakishare lamang po ng ating live at maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion o maging ng inyong mga pa-shoutout. At yan po'y babasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
1: Heart FM Balita.
3: Oras natin, alas 7.33. Stress ng nagmamadaling umaga, experience Noongstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for 21 or persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email at responsiblegaming@pangcor.ph.
1: Heart FM Balita.
3: Narito na mga balita mula sa Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
3: Inilabas na ng Municipal Social Welfare and Development Office ang schedule ng third quarterly senior citizen payout sa San Fernando na isasagawa naman mula Hulyo 20 hanggang 29 taon mula naman alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ayon sa MSWDO, hahatiin sa tatlong venue ang distribusyon ng ayuda batay naman sa clustering ng mga barangay. Ito'y upang mapabilis ang pagbibigay ng payout sa mga senior citizens. Sa Hulyo 20, isasagawa ang payout sa barangay Kalagangan Covered Court. Sa Hulyo 21 naman sa Municipal Gymnasium, habang sa Hulyo 22 naman ay sa Namnam Covered Court. Pinapayuhan ng MSWDO ang lahat ng beneficiaryo na dumalo sa itinagdang pecha at venue na nakatalaga sa kanilang barangay. Ito'y upang maging maayos at mabilis ang distribusyon ng kanilang ayuda.
4: Sa iwalay na balita, nagtipon ang 18 rescue teams mula sa iba't ibang local government units sa Bukidnon para sa ika-6 na Provincial Rescue Olympics na nagsimula nito lamang Hulyo 13 sa Kaamulan Capitol Grounds sa Malaybalay City. Pinangunahan ni Bukidnon Governor Relio O'Neil Roque ang pagbubukas ng 5 araw na aktibidad bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month na may temang naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Sa loob ng kompetisyon, ipapakita ng mga kalahok ang kanilang kandaan at kasanayan sa iba't ibang rescue events tulad ng mountain search and rescue, high angle rescue, water search and rescue, firefighters mixed combat challenge, at vehicular accident rescue. Dumalo rin bilang keynote speakers si Office of Civil Defense Deputy Administrator for Operations, ASEC Lawrence Mina, kasama ang mga kinatawan ng iba't ibang national government agencies at local disaster risk reduction and management offices upang suportahan ang layunin ng programa na higit pang palakasin ang kaandaan at kakayahan ng mga rescue teams sa pagtugon sa mga sakuna at emerhensiya.
3: Aras natin, alas 7.36, nagmamadaling kumaga panghuli sa hanay ng ating balitang bukid noon. Isang critically endangered na Philippine eagle naman ang nasagip ng residenteng si Marvin Linoy matapos itong matagpo ang inaatake ng mga unggoy malapit sa Sawaga River sa Barangay Dalawangan, Malaybalay City, Kamakailan. Sa tulong ng In-Handing Tribal Multi-Purpose Cooperative, mga opisyal ng barangay at Department of Environment and Natural Resources, ligtas na na-rescue ang agila na pinangalan ng Sawaga Dalawangan. Nang masuri sa Philippine Eagle Foundation sa Davao City, natuklasang may dalawang bala o pellets sa katawan nito, bukod pa sa mga sugat at iba pang pinsala. Patuloy itong sumasa ilalim sa gamutan habang inihiling ng foundation ang masusing investigasyon sa nangyari sa agila. Alas 7.37 na nagmamadaling umaga, oras na natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Agad pa lang, panalo na!
1: Heart FM Balita.
3: Bago naman tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM Balitang Mindanao.
3: Sa ating Balitang Mindanao, ERC, naglabas ang kautusan laban sa paniningil ng Nordeco, ha? Yan po sa may Davao del Norte. Ang nilalaman na balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Canal. Carl, mayong buntang detalye.
2: Naglabas ng kautusan ng Energy Regulatory Commission o ERC na agad itigil ng Northern Davao Electric Cooperative o Nordeco ang paniningil at pangongolekta ng bayad sa kuryente sa mainland Davao del Norte at Island Garden City of Samal. Kinilala ng Komisyon ng Davao Light bilang tanging otorisadong power distributor sa mga lugar na saklaw ng pinalawak nitong prangkisa. Ayon sa ERC, layunin ng kautusan na wakasan ang kalituhan sa mga consumer matapos ang mga ulat ng dobling paniningil at hindi pagkakaunawaan kung aling kumpanya ang may legal na karapatang mag-supply ng kuryente sa mga naturang lugar. Samantala, inaasahang makakatulong ang desisyon sa pagbibigay linaw sa serbisyo ng kuryente sa Davao del Norte. Hinihikayat naman ang mga consumer na sundin ang mga susunod na abiso ng ERC at Davao Light kaugnay ng kanilang mga bayarin at serbisyo. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyo may puso.
1: Heart FM Balita.
3: Dagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
1: Heart FM Balita.
3: Alas 7.40 na nagmamadaling umaga, dumago naman tayo sa mga balita mula sa ibayong dagat.
1: Heart FM Balitang International.
3: Patuloy ang pag-apulaan ng mga bumbero sa malaking wildfire na sumiklab sa Fontainebleau Forest sa timog naman ng Paris, France. Dinati ang umabot na sa 800 hektarya ang nasusunog na lugar habang bagyang ipinasara ang pangunahing North-South Highway nang dahil pa rin sa naturang sunog. Ay kay French Interior Minister Laurent Nunez, pinag-iinala ang sinadyang sindihan ng sunog patapos matuklasan ang humigit kumulang 10 magkakahiwalay na pinangmula nito. Patuloy namang nakakarana sa matinding heatwave ang France na pinaniniwalang nagpalalapa sa mga wildfires sa iba't ibang bahagi ng Europa.
1: Heart FM Balita.
4: Samantala, sa hiwalay na balita, umabot naman sa 51 katao ang nasawi dahil sa malawakang pagbaha bunsod ng ilang araw na malakas na pag-ulan sa bansang Bangladesh. Maraming mga residente ang nawalan ng kanilang tirahan dahil na rin sa naganap na flash flood sa capital city na Dhaka. Karamihan sa mga nasawi ay mula sa Cox Bazar kung saan malaking bilang ng mga Rohingya refugee population ang nakatira doon. Inilipat na sa government shelters sa mga naapektuhan ng mga malawakang pagbaha.
1: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
3: O sa ating balita, papalakasan sa seremonya sa Malacanang, ginawaran ha si Alex Iyala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng presidential citation bilang pagkilala sa kanyang naging tagumpay sa Wimbledon. Ay kay Iyala, ipinagmamalaki niyang katawanin ng Pilipinas at sisikapin niya maging mabuting kinatawan ng bansa sa loob at labas naman ng tennis court. Ang 21 taong gulang na tennis star ang kauna-una ang Pilipinong umabot sa fourth round ng Wimbledon singles at kasabay nito'y naitala rin ang career best ranking na world number 28 sa WTA. Susunod na sasabak si Iyala sa Mubadala DC Open sa Washington DC, ito'y bilang paghahanda pa rin sa nalalapit na US Open.
1: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
4: Ay, eto na nga. Oo, napakasaya natin. Usap-usapan ngayon ang umano'y kasal ni Bea. Akala ko yung graduation song.
5: Graduation ba yun?
4: Ibang tunog yun.
5: Ay, ba yun?
4: Alam, pinapag-graduate mo si Bea.
5: Akala ko.
4: Usap-usapan nga ngayon ang umano'y kasal ni Bea Alonzo at Vincent Co.
5: Oy.
4: Matapos magbahagi si Makati Mayor Nancy Binay ng larawan kasamang aktres sa Makati City Hall.
5: Aba.
4: Kung saan iniulat na naganap ang kanilang civil wedding nito lamang Hulyo 13. Ayon naman kay OG Diaz, nakita niya ang larawan ng kasal at marriage bands ng magkasintahan at sinabing dinaluhan lamang ito ng mga may-ari ng ilang brands. Iginiti niya na hindi naging issue ang prenuptial agreement sa kanilang relasyon. Noong Marso 2026 kasi, inilathala ng St. Peter the Apostle Parish ang marriage bands ng dalawa. Abay, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula kina Bea at Vincent. Pero meron akong update dyan.
5: Anong update mo dyan?
4: Oo, dahil mismo yung legal counsel ni Bea ay nag-confirm na sila ay kasal na.
5: Ay!
4: Ito si attorney Joey Garcia of Jera of Guerra Law.
5: Ay!
4: Ngayon, i-confirm.
5: At hindi lang siya nag-confirm.
4: Oh.
5: Si Mayor.
4: Mismo. Oh, si Mayor Nancy Binay.
5: Nancy Binay. Siya.
4: Si ano kasi, si Mayor Nancy, sa Makati pala sila
5: nagpapasal. Oo, taga Makati yung mga yan.
4: Diba?
5: Ang laki ng City Hall na mga yan.
4: Siya mismo ang nag-confirm. Alam mo ba, cute ng picture nila?
5: Oo. No?
4: Tapos may ano pa siya, may caption pa siya, yung seatmate kong si Bash.
5: Talaga?
4: Short for Bash siya.
5: Pero finally, ano, natapos na yung mga haka-haka. Ah, pinaikot-ikot lang tayo nito dalawang to. Pinapunta pa tayo sa Spain. Di ba? May mga pa-walkout-walkout pa di umano.
4: Si, yung pala dito rin. Si
5: sa Makati lang pala mauuwi ito.
4: Nalala ko din kahapon. Nagbigay din ang pahayag itong si Atorna Lorna Kapunan.
5: Mm. Attorney din ba niya niyan?
4: Oh, ni Bea. Sabi niya, I wish you well, Bea.
5: Aba.
4: And then, sabi niya, hindi daw, ayun, meron kasing issue yung nga, nabanggit mo yung prenuptial agreement. Isa yun sa naging usap-usapan noong kasal nga nila ng, sa Spain na hindi nagkasundo ang dalawa kaya na, hindi natuloy doon.
5: Na dapat,
4: di umano.
5: Ay mayroong kasal.
4: And nilinaw niya na hindi siya gumawa ng prenup ng dalawa.
5: Mm.
4: Kaya wala siyang idea kung yun ba yung yung nangyari. Pero kasi yun, tahimik lang, alam mo yun, yung parang...
5: Yung dalawa, no?
4: Oo.
5: Pero alam mo, mayroon talagang kasabihan, the best defense is silence.
4: Correct. Kung ano man yung nangyari sa kanilang dalawa, kung totoo man...
5: May nangyari! Oh, lalo na kinasal ng isang araw. Ano?
4: Siyempre. Honeymoon yun.
5: Anong pecha?
4: Hulyo 13.
5: Naku, Diyos ko, napaka-buenos ng pecha. Oo, oh, tapos 14, 15. Abi talaga.
4: Ay, si Bea.
5: Talagang, basya! Basyang, basya! Siya ulit!
4: Ay, may masaya si Bea. Ganun na lang siguro. At saka ano, maganda din yung ginawa nila na talagang walang masyadong public ano eh, public attention.
5: Oh no.
4: Yung kasal. Tsaka na lang, 'di ba? Days after.
5: Imaginein mo ha, billionaire. Ang dami-daming pera. 'Di ba? Billionaire. Pero imagine mo, supposedly dapat ang na-expect natin bongga. Wedding of the year.
4: Yung parang Taylor ganun. Swift.
5: Taylor Swift, isasara ang buong Makati. Ganun dapat, 'di ba? Isasara ang buong Maynila. Feast day. Walang pasok lahat ng empleyado, dapat ganun.
4: Holiday. Bakit holiday ngayon?
5: Pero
4: kasal ni Bea.
5: Pero pinili nila maging solemn lang.
4: Yes. Diba? Intimate.
5: Intimate lang. Hoy, may chismis.
4: Ano daw?
5: Ayokong pangunahan.
4: Ayaw nga.
5: Papa Ru, ikaw na ang mag-chismis.
4: Back to you, Papa Ru.
5: Ikaw na ang manguna. Ayaw ko muna.
4: Basta kami po ay masaya. Patuloy na magpapasalamat po sa inyong lahat.
5: Basta kami po ay masaya. Para kay Bea.
4: Ay, oo naman. Oo naman, ha? Siyempre.
5: Masaya po kami para kay Bea.
4: Maraming salamat, Bea, dahil sinasaya mo kami.
5: At taray magkaroon kayo ng number two. Dalawang anak.
4: Ay, wow. Agad-agad.
5: Oo, isang anak, isang lalaki, isang babae. Yan agad ang wish ko sa inyo.
4: Kambal ba? Kambal.
5: Kung pwede. Matagal-tagal mo nang pinaghintayan.
4: Bea, ito na yun.
5: Sigurado ako, ginawa na nila yung paa. Kanina at saka kahapon. Yung paa.
4: Nasa unti-unti na nabubuo.
5: Unti-unti na nabubuo yan. Sa paglipat ng araw, kamay naman.
4: Kamay. Nako. Madaming masaya. Para kay Bea. At ito ay mainit-init pa kasi kagabi lang or hapon ng hapon, ibinalita ang kanilang kasalan.
5: Nakita ko nga rin, may mga post na eh.
4: Yung ilan nilang friends.
5: Ang galing, ano? Kaya kung kayo, halimbawa, meron kayong mga relasyon, diba? Binobomba kayo ng mga intriga at chismis. Huwag na kayo magsalita.
4: Correct. Tama kong ginawa nila.
5: Ang galing nung ginawa nung mag-asawa, diba? Tahimik lang, bigla na lang, boom! Sumambulat na lang ng gano'n.
4: Akala ng ilan, yung mga siguro mga hindi masaya sa relasyon nila, hindi na makakatuloyan yan, eto na naman. Ayan na naman si Bea, ganyan na naman.
5: Oy, wala na naman, may bote nga. Bawabata, lamagawa, kundi ito mo nga nga.
4: ano ngayon? Diba? We're very happy for Bea. At sana naman susunod na si John Lloyd.
5: Ay! Sana naman.
4: Maging masaya kasi medyo hindi pa... Sabihin okay, na natin hindi okay.
5: Eh, nawawala yung jowa niya eh.
4: Yun na nga. Sana maging okay din sila just like Bea and itong kanyang asawang si Vincent ko.
5: Asha! Sige! May sisigaw na dyan. paparo, meron na. Naplano na kahapon.
4: Actually, na-record.
5: Ay, nako. Anyway, siya, sige. Ba't ganun?
4: Wala pang ganun.
5: Wala pang ganun. Silence is the best defense.
4: Correct.
5: Malabeya at Vincent ko kami rito.
4: Ay, may tanong nga dito.
5: Baka math yan.
4: Ni Ate Marilu. Sabi niya, single pa ba si Mar?
5: Sus, lahat po kami dito. Mahilig po kami sa single na motor. Nakamotor kami.
4: Ako'y magiging tawag nito, matututunan mag-drive.
5: Ayan o, mag-drive po kami.
4: Excited ako sa motor.
5: Ano pagkakadinig ko, naka-single po ba kayo dyan? sige. Maraming salamat sa Chika sa araw na ito, ha.
4: Yan po ang ating balita ngayong Miyerkules.
1: Heart FM, Showbiz Balita.
5: Hoy, 10 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga, ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada.
1: RTA, Heart FM, Road Traffic, Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA, Heart FM, Road Traffic, Alamid.
5: Nasa linya natin yan si HBGJ Tagalog Toots ng ang RRJ Taxi. Mapapangdol, lakim na naman ako. RRJ Taxi, magandang umaga, Jay! Magandang umaga, Jay! JJ?
6: Hello! Jason! Del! Medyo na busy tayo. Sige. Dyan sa bahaging Divisoria, may kalwagan pa ngayon dyan sa bahaging Divisoria. At pagka ikaw mo dyan sa Garland, papunta naman sa Baminta, medyo iwas-wasan natin dyan dahil may event ang ating Carmen Market. Kaya dito, dire-diretso papunta sa Baminta hanggang sa Arintila is okay naman, maayos naman ang tuwa ng kalsada dahil yung sakyan. Hanggang sa pakaupat pa ako sa Kaswagan area, okay naman ang Kaswagan area. Maliban lang dito kung makataan kayo dyan sa Diversion Road, talaga may pagsadyang pagbagal ng mga sakyan dyan at madami na.
5: Ayun! Sige! Kabawabala ng pasahero mo, narinig ko eh. Kani-kanina lang, ano? Oo. Sige, maraming salamat sa iyong report. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang iyong pasahero. Thank you, HBGJ Tagalog Toots ng RRJ Taxi.
6: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kasada ang kinataan sa ngayon. Heart Matalo Group, A. Tagalog Toots ng RRJ Taxi para sa Heart FM Road Traffic
1: Alamid. RTA, Heart FM Road Traffic Alamid.
5: Eh, taga lang, may nagko-congrats. Congratulations daw, Heart FM. Bea at Vincent ko. Sabi ni Dr. Heart.
4: Teka lang, itong si Junrus, May maraming salamat, Jun Ross, ha?
3: Oo.
4: Sabi niya, the number one FM station sa CDO.
3: Oy? Maraming grabe ba? Sige, salamat, ha? Oras natin, 8 minuto bago sumamit ang alas 8. Sabay niyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapan, mga balita. Na para po sa araw na ito ng Miyerkules, July 5th. Sweldo pala ngayon?
4: Oh, those swells.
3: Sweldo pala. Hindi ko na namamalayan. Hindi ko pa nagagastos yung sinweldo ko na nakaraan. Sweldo na naman.
4: Napakalaki ng problema mo.
3: Oo. July 15, 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
1: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
3: Headlines sa ating balitang nasyonal, pagharap ni OVP Chief of Staff Attorney Zulika Lopez. Nakadepende sa itatagal ng cross-examination ng defense team.
4: House prosecutors ay giniit na hindi matatabunan ng teknikalidad ang bantang pagpapatay ni VP Sara kay PBBM at iba pang matataas na opisyal.
3: Sa balitang nasyonal pa rin, PBBM iniutos sa mas mahigpit na pagsusuri sa 2027 national budget.
4: Headlines ating balitang lokal, DPWH10. Pinaigting ang mga akbang laban sa baha sa Northern Mindanao.
3: Ano galang Bangor Authorized Gaming Facility sa CDO, sinuri naman ng City Council.
4: At Cagayan de Oro'y pagdiriwang ang 48th National Disability Rights Week.
3: Sa balita lokal pa rin, MMMC or NMMC nagbukas ng mga makabagong pasilidad.
4: Headlines ating balitang Bukidnon, MSWDO inilabas ang schedule ng third quarterly senior citizen payout sa San Fernando.
3: 18 rescue teams nagtunggalian naman sa 6 na Provincial Rescue Olympics sa bahagi pa rin ng Bukidnon.
4: At balita Bukidnon pa rin na critically endangered na Philippine Eagle nasa gip sa Bukidnon.
3: Dati naman balitang Mindanao ERC naglabas ng kautusan laban sa paniningil ng Nordeco sa Davao del Norte.
4: At headlines ating balitang international, ang malaking wildfire malapit sa Paris, pinaghinala ang sinadya.
3: Sa iba yung dagat pa rin, 51 nasawi naman sa Malawa ang pagbaha sa bansang Bangladesh.
4: At headlines ating balitang sports, Ayala nangakong patuloy na ipagmamalaki ang Pilipinas.
3: Sa ating showbiz balita naman, Bea Alonzo, ikinasal na kay Vincent Co.
1: Heart FM Balita.
3: Aras natin, oy, 6 na minuto bago sumabit ang alas 8 ng umaga. Ito muna ha, makinig muna lahat, hinto. Lunchtime na, sweethearts, gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo, may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet at kaya naman, One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na! Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257576, Series of 2026. Mga pa-shoutout natin dito. Ang dami.
4: Ay, may ano lang ako. Happy Fiesta, ha? Barangay Carmen.
3: Ngayon na ba?
4: Oo. May parada nga kanina kaya medyo build up ng traffic dito kasi may bandang Isalina Bridge.
3: Ay, hindi kami magsasaing mamaya.
4: Walang saingan mamaya.
3: Kasi madami akong silingan.
4: Happy Fiesta, kapitbahay.
3: Kaya pala amoy manok kanina.
4: Ay, ata.
3: Amoy lechon.
4: Amoy lechon.
3: Sa kapitbahay ko.
4: Ay, sana all.
3: Alamin ko nga kung saan bahay yun.
4: Pag-uwi mo, isa-isahin mo yung mga kapitbahay mo.
3: Ha? Bisperas ba?
4: Bisperas.
3: Ah, bisperas.
4: Oo, pero may parada na ngayon.
3: May parada na.
4: May parada na. Kasi ano daw eh, anong tawag doon? Parang ang tawag doon kapag may yung banda, yung andun yung...
3: Concert.
4: Basta may parang competition.
3: Competition. Battle of the Bands.
4: Hindi.
3: Ano ba?
4: Yung ano, hindi na, marching band.
3: Marching, okay, marching band. Akala.
4: Kapita- Ito si Papa Ro may panawagan, no?
3: Cup! Si Cupcake.
4: Happy Fiesta, Cupcake. Magandang umaga po.
3: Happy Fiesta.
4: Nakikinigin sa atin si Cupcake.
3: Wala ba yung nagjibog dyan?
4: Bogchi-bogchi
5: dyan. Ito na yung mga pa-shoutouts natin, ha? Oy, talaga naman. Baka may mga silingan kami taga-Carmen, tapos nakikinig ngayon. Tapos naghanda rin lang naman kayo. Kaysa mapanis yan,
4: ibigay niyo.
5: Dala niyo rito sa Pico.
4: Ay, opo, tumatanggap naman po kami ng mga blessings.
5: Wala po. Wala po kaming pili dito. Basta pwede pong nguyain.
4: Correct.
5: Alam niyo na, 5th floor, Pico Admin.
4: Yung address po namin, pakitake note.
5: 5th floor, Pico Admin Building, Bamenta Boulevard.
4: Oh.
5: Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School.
4: Yes.
5: Bring your valid ID.
4: Nag-claim pala.
5: Ay, so,
4: happy fiesta, mga kapitbahay.
5: Sige, sige. Ayan, mga pa-shoutout, tirahin
4: mo. Ati Miriam Macera, hello, maing buntag. Regards po sa inyong duha. Thank you, ate.
5: Lalina Bonitalia, Wizo, magandang umaga. Maraming salamat. Ano sabi niya? Ayan.
4: Ayun.
5: Nawala.
4: Asa na ba yun?
5: Nasa unahan. Anyway, natabunan.
4: Natabunan. Oh, happy morning, ha. Eto, nakikinig sa atin ang Cafedpa. Ayan, thank you po. Ayan, marami ring salamat for always tuning in.
5: Sa lahat ng mga PWD sa Cagayan de Oro City, maraming salamat po.
4: Yes,
5: sa Heart FM sila nalingaw.
4: Correct.
5: Oh, thank
4: correct.
5: You. Leo Labadan, magandang umaga. Jeff Papalakad, Pupus, magandang umaga. Mga taga Zone 10 Upper Carmen, mga namino karon.
4: Ayan, ang Galas family nakikinig sa atin, ha. Tatay Nicolas, ayan, kay Mami Elaine, kay Ma'am Jillian at kay Sir Glenn. Good morning.
5: Magkakaiba yung laman ng ating live.
4: Okay.
5: No? Anyway, Amy Balumadres, kung saan man ang madaanan. Magandang umaga po sa tanan mga tagamamanan, always gapaminaw.
4: Ayan, good morning, Mami Janetta Flores Cagas. Heart FM always. Ayan, sa inyong programa, Denise Makanhan Carmen.
5: Hoy!
4: Shout out kay Mama Erlinda Flores. Sa Sampaguita, Kibawi, Bukidnon.
5: Wow. Si Oliver De Palco, mga tagaydahan, good morning. Lilin Lago Roa, good morning.
4: Ayan, si Demsoy. Nakinig sa atin si Demsoy.
5: Aba.
4: Oh, may buntag, Dems.
5: Ninfa, Bernaldez, magandang umaga. Japit Daaya, blissful morning, sabi niya. Thank you. Sa Heat Press Department ng Cardmasters, good morning.
4: Uy, may buntag. Sir Ron, Ma'am Ann, good morning. Jel Banaag, Heart FM, hello to Maribel Glide and Atomi. Ayan, good morning.
5: Ayun.
4: Marilu Abrigenia Simbahon, watching and listening sa May Bulwa. Shout out kay Ancho Liquation. Para ba ito? Newcore. Ayan, Shelton Nazi Junit Kabaraban. Ang ping. Thank you.
5: Jun Rose, magandang umaga. Thank you sa inyo pagpamina.
4: Luisa Nakwa Harap. Ayan, mayang buntag. Paparu.
5: Si Marifelo Ahes, magandang umaga. Mga tagalapas dos ito. Salamat sa pagbabalita ninyo, sabi niya.
4: Marami din po. Salamat kay Dr. Hart na nakikinig sa atin ngayon. Congratulations. Ayan, thank you, Dr. Hart. Si Roque Daligdig.
5: Hi, Roque!
4: Repolyes. Ayan, saba-saba na food ko.
5: Magandang umaga sa'yo, Roque. Ikaw, ha?
4: Clark Montibon. Good morning, Clark. Ayan, si Janik Nikars. Ayan, kay Mami Janice. Na nagwalis ngayon sa bahay namin from Daddy Romnick Aranso from Baraupo.
5: Sir Remedios Gemelo, magandang umaga rin. Saka, yun na. Ayan. Sige.
4: Well, good morning kay Melchor Iguia Golie. Ayan, maraming salamat. At kay Lola Lalang, maayong buntag dyan sa may Hanapulan Claveria ni San Jose Oriental.
5: Ayun, yung ibang mga hindi nagpapakita mga messages. Sige. Magpapakita din po yan mamaya pagkatapos namin.
4: True.
5: Sige. At tabayari mga bagong winner, isang bugas at groceries, mga sweethearts. Baka naman isa ka na sa mga bunot natin at magkaroon ng grasya para sa araw na ito. Uy! Oras natin, eksaktong alas 8 na nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Heart FM Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers, Nell Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Paring Totor Nodalo ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Marjepoy Batiansina sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang iyong naging tagapaghatid balita.
4: Nell R. Shaga.
5: Ako naman Mar Laurelio. Hanggang bukas, ito po ang Heart FM Balita. Pagbabalita na diretso, serbisong may puso!
1: Inihatid sa inyo ang mga likalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM.